0: go ahead.
1: Hindi po yun, ano, kasi in, pag mag-file ka kasi ng motion, you have to include everyone. Mm-hmm. Yung, ano. Mm-hmm. So, kami kasi unang na-file nun, tapos sunod si VP ang nag-file, tapos may mga intervenor, so mm-hmm. we have to include them. Kaya siguro yung ibang news paper reports ay na-include si VP doon sa pag-file. Wala po. Eh. Mm-hmm. Hindi kami nag-communicate about this. This is an independent move mm-hmm. on the part of those lawyers who felt that there were massive violations when the impeachment complaints were filed in the House of Representatives, when it was considered by the Committee on Justice, when it was eventually passed to the main body of the House of Representatives. That's why we filed it.
0: Opo.
1: Wala po kaming communication or coordination with Attorney Poe on this.
0: Opo, yan. Loud and clear. So, Attorney, kumustahin ko lang po. Meron na ho bang balita doon sa inyong petisyon sa Supreme Court tungkol doon sa validity ng ICC arrest warrant laban sa inyong kliyenteng si Senator Bato?
1: It is pending. Our motion for reconsideration, which we filed 1 week after Supreme Court decision on the matter, yung order nila on our TRO, pending pa po yung aming motion for reconsideration. Meron pong nag... what's you call this? We are awaiting a ruling. From the Supreme Court on the matter.
0: Okay, sige po. So sir, pasensya na po kasi ngayon ang dami hong nakikinig nanonood sa atin na nagtatanong, meron ho ba kayong komunikasyon kay Senator Bato? Kasi ang tanong nila, siya ba daw ho ay sisipot sa impeachment trial?
1: Well, wala kaming communication. I communicate through his staff and the members of his family, no?
0: Mm-hmm.
1: However, that option remains an option on the part of Senator Bato de la Rosa. Ang problema lang kasi eh, my sword of Damocles, no?
0: Mm-hmm.
1: Na nakahang against him. And there were clear directives on the part of the Philippine government now that he will really be arrested, and that constitutes danger on his safety, on liberty, and even on his life, no? Kasi sigurado na baka yung ginawa nila against kay Presidente Rodrigo Duterte ay gagawin din sa kanya. Kaya ganyan po ang sitwasyon natin ngayon.
0: Opo, pero siya po naman ay nandidiyan lamang, no?
1: Nandidiyan lang. He is just making himself unavailable because of the threats on his liberty.
0: Opo, but we can presume ano po na he's watching the proceedings.
1: I'm very sure he is watching and he is monitoring kasi mahal na mahal niya yung kanyang bansa at gustong-gusto niya yung trabaho noong Senate po, siya yung number one sa one of the top attendants sa Senado. Ito nga lang ngayon na nag-i-insist yung gobyerno na dadakpin siya. Siyempre, self-preservation ang first rule natin eh. Na ating kung ang at stake is liberty mo na, yung life mo na is at stake, then you have to make actions in order to preserve yourself.
0: Opo, yung pong mga issues sa kanyang mga barrel, sino kanyang abogado doon yung pagsasaulin ho ng mga armas?
1: Ako rin po. I am the one coordinating together with my associates, no? Coordinate kami yung opisina namin ni Attorney Jimmy Bondoc dito sa Manila at saka sa yung opisina ko sa Davao. Have been coordinating with the PNP in the deposit of the firearms. We do not necessarily concede that the order is valid, knowing that we have legal questions, no, about it. But in order to play safe na lang para wala na yung mga search warrant, cause talaga ng anxiety sa members of the family. So we advise the family deposit for safekeeping.
0: Opo.
1: Eh, para ma-prevent natin yung mga search warrants. And they followed us, and that is why we have been depositing for safekeeping his firearms.
0: Opo. Lahat na ho ba na i-turn over po ninyo sa PNP for safekeeping?
1: Hindi pa. We are still accounting, and kung may makita na naman kami, we will be coordinating again with the PNP.
0: Okay, sige po. So, Attorney Torion, kapag po may mga balita po kami na dapat po ma-follow po sa inyo, muli ho kaming gagambala.
1: Yes po. No problem po. Kung if my schedule would allow, welcome na welcome po, sir.
0: Opo, salamat po na marami. Thank you, Attorney Israelito Torion. ang abogado po ni Senator Bato at isang apo sa mga petitioner sa Supreme Court questioning the validity and the constitutionality of Chief Escudero being the presiding officer of the impeachment court. So yung kanyang argumento is the same dito po sa mga argumento ni Senador Alan Peter Cayetano, yung kanyang mga binabanggit na basic po, wala daw pong quorum nung ginawa ito, hindi po nagkaroon nung one-day rule na pagtatalakay po sa plenaryo, at maging yung nga, yung sinasabi po niya na yung rules daw po na ipinasa nito pong majority ay invalid, ayan, et cetera, et cetera. Alright! Sa panig po yan, mga kapatid, ano po? Dito mga tumututol, dito po ngayon sa proceedings na pinangungunahan ng isang Francis Escudero. Okay. So, oras ngayon ganap ng 7 minutes after 8 o'clock. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Amoy pa lang, alam mo na kaagad, quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape mangosteen. Sarap naman talaga. Alright, doon po sa mga taga Northern Luzon, ha? Makikibalita tayo mamaya lang po, very very quickly. Ano na ho ba ang lagay ng panahon doon, lalo na po doon sa tuktok ng isla po ng Luzon? Kasi si Inday ay bagamat humina daw po, pero meron pa rin pong mga wind signal sa ilang bahagi po ng Northern Luzon. At ang forecast nga po ng pag-asa daw po, itong si Inday maghahatid ng mga pag-uulan kasi po kanyang panalakasin ang hanging habagat. Pero sa ating po mga kababayan po naman, ano man po ang lagay ng panahon, kung kayo po'y nasa abroad, ang tanong po lamang namin sa inyo, kaliwat kanan ho ba kung kayo po'y magpadala, mag-money remit sa Pilipinas? Abay, kung gayon, may bayad ho ba yung bawat remittance ninyo? Abay, kung ganon, mag-video pay na po tayo. Yes, thank you talaga. Isang remit lang sa BDO Kabayan Savings mo, libre na po lahat ng mga susunod na send money transactions sa kahit na anong BDO account. Pwede rin pong gamitin ang BDO Pay to Pay Bill sa Pilipinas kahit nasaan ka pa. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo, libre na yan. Kaya download na ng BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Napakasimple. Magbukas po lamang tayo ng BDO Kabayan Savings. Specific yan, ha? Pagpunta mo sa BDO, magbubukas ako ng BDO Kabayan Savings. Pagkatapos nun, mag-download ka sa iyong gadget, ha? Sa iyong smartphone ng BDO Pay App. Pagkatapos niyan, lahat ng money transactions mo, yung padala mo sa lahat ng BDO account sa 60 panig ng mundo, wala nang bayad. Pati po iyong pagbabayad ng bills. Napakasimple, napakapraktikal. At yan nga po ang Alagang Kabayan and BDOs regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas, at ang mga deposito po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Speaking of mga bangko, meron lang po kasi ngayong mga kung sino-sino po na nagpo-photocopy, ha, ng pera na papel. At ipinapangalandakan daw po yung yung naging katwiran nung abogado ng prostitusyon. Nagbababala po ang BSP dyan.
2: Oo, naku po. Delikado.
0: Ipinagbabawal daw po yan sa ating po mga batas. Ano ba ang sinasabi nung mga sa Facebook ba ito?
2: Sa Facebook ito, pero burado na yung kanilang mga post nang malaman nila na posible silang makulong. No, nang dun sa ginagawa nila na pag-xerox nung pera at magpo-post po nito online, mga kapatid.
0: Ano ba ang kanila pong mithiin? Ba't sila nagpo-post online itong pag-photocopy nila ng pera?
2: Sa tingin ko, partner, ang opinion ko lang naman ito. Depende na lang kung yun talaga din ang kanilang hangarin, ano, kung ba't nila ginawa. Parang ano ito eh, kumbaga pang-asar doon sa sinabi ni Litigan sa isa sa mga nangyari sa impeachment hearing na ang photocopy, ligutan, tuloy ako ng ligitan, mga kapatid, si Attorney Ligutan. Ang sinasabi sinabi niya sa isa sa mga hearing, day 2 niya sinabi ito, na ang photocopy ay considered na no original. So, yun na nga ang dahilan kung bakit ang mga supporters si VP Sara, karamihan sa kanila, ay nagsipag photocopyhan. Oo, ng pera. At ipinost ito sa kanilang mga social media accounts. Kasi kung consider daw na ang photocopy...
0: Ang talino ng kanilang anong paghahambing, ha?
2: Kung consider daw na ang photocopy ay original, edi yung pera, pag photocopy, original na din daw ba, partner? Eh, ikaw na magpaliwanag.
0: Ang talino ng kanilang paghahambing, ha?
2: Ikaw talaga. Huwag masyad, magagalit na naman sa'yo si Marco niyan.
0: Eh, bakit? Eh, yun ang
2: isa siya sa mga nag-post.
0: Ay, sorry. Pero,
2: sorry, ha? Si... Nag-post si Marco, binura niya rin agad, mga kapatid. Binura na niya. Natakot siya, nakita niya, pwede pa nga silang hulihin.
0: Ang nakakatawa dito kay Marco, alam mo kung ano ang kanyang pinotocopy?
2: Ano?
0: Barya.
2: mas mahirap yun. Pwede ka pala makulong dyan, partner. May circular itong BSP. BSP Circular number 829 na inilabas nila noong 2014 sa atin pong mga kapatid. Sa rules and regulations tungkol po dito sa possession, reproduction, at redistribution ng Philippine currency. Makinig po kayo, ano? Kasi baka mamaya nakabantay po ang NBI Cybercrime, ang DICT, ang CICC sa inyo. Isa na pala kayo sa tinitiktikan. Kasi yung isang post na umabot ng more than 100,000 likes... Burado na ngayon. Ayon po sa Section 8 ng circular, bawal sa kahit sino pong tao o entity, public or private po, na mag-design, mag-engrave, mag-print, gumawa, maglabas, mag-distribute, mag-circulate o gumamit ng anumang handbill, advertisement, placard, circular, card o anumang bagay na may kapareho o kahawig sa atin pong pera, yung Philippine currency, mapa anumang pera yan. Black and white o colored nang walang prior authority o pahintulot galing po sa BSP governor o sa kanyang authorized representative.
0: Dali mo na. Mayroon kaming tanong dyan sa iyo, attorney, ha?
2: Yes po, attorney.
0: Pupuntahan ko lang si Ginoong Rueli Rapsing ng Cagayan, PDRRMO. Sir Rueli, maganda umaga po.
3: Magandang umaga po, Sir Ted, at sa lahat po ng listeners ng inyong program po.
0: Opo, pag-unawa lang po kasi nababanggit itong inyong lalawigan dito po sa mga wind signal na ito. Eh, gusto ko lamang namin kayong kumustahin ngayon pa lang po. Una po, kumusta ang lagay ng panahon ngayon dyan?
3: Clear skies, Sir Ted. Mainit pa po dito sa atin. Maaaring maramdaman namin sa Saturday pa.
0: Okay, so clear skies po ngayon. Malakas po ba ang hangin?
3: May mga banayad na hangin, Sir Ted, pero hindi ganun kalakas po.
0: Opo. At kailan po huling nag-uulan dyan, Sir Rueli?
3: Matagal na, Sir Ted. In fact, the farmers are praying na talagang upulan siya dahil talagang tigang na tigang yung kalupaan po natin.
0: Tigang ang kalupaan ngayon dyan. So blessing nga po kung uulan. Pero siguro naman batid nyo no, yung forecast ng pag-asa, di po ba?
3: Yes po. Ang areas of concern po natin, Sir Ted, are eastern and northern municipalities. These are coastal municipalities po ng lalawigan. At we're preparing for the worst. Hindi namin pinapangunahan yung forecast ng DOST Pag-asa. But ang advisory natin sa mga municipalities to prepare for the worst, baka magkaroon ng pagtaas ng alon dahil sa dulot ng lakas ng hangin, itong dala-dala ni Typhoon Jindai, bagamat ibinaba siya from super typhoon to typhoon. Ang preparation na hinihingi natin sa coastal municipality ay baka magkaroon ng pagtaas ng alon.
0: Opo. And also, sir, ano po, sa panahon na tigang ngayon diyan, meaning magmula po na nagdeklara ang pag-asa na habagat season na hindi kayo nakakatikim ng ulan, ano? Para weird, no?
3: Hindi, sir. Dahil mula nung idineklara natin ang state of calamity dito sa lalawigan noong April, dahil nga dun sa double shock, yung issue ng Strait of Hormuz na nagpataas ng petrolyo at yung build-up ng El Nino, apektado talaga yung mga farmers natin dito. So we're hoping, batay naman sa forecast din ng DOST Pag-asa, itong enhancement ng southwest monsoon ay hanggang Biskaya lang. So we're hoping malakas ang kanyang buhos para makarating dito sa amin. since so, catch basin kami ng Region 2, makarating dito yung tubig at makatulong sa ating mga magsasaka po.
0: Hindi kinakaya ng irrigation ng inyong patubig, ano?
3: Ang magandam ngayon, Sir Ted, ang normal level niya is 180 meters. Sa ngayon, below normal level siya, 162 meters lang siya. So may problema ang irrigation po natin ngayon.
0: Hindi aabutin po talaga ng tubig na nanggagaling sa dam. Yung dam po nagkaroon din doon ng fish kill.
3: Hindi lang doon, sir. In fact, yung ibang mga farmers natin, they opted na hindi na muna magpunla ngayon ng mga sa palaisdaan nila dahil sa
0: Oo, kasi nga din po naapektuhan po yung oxygen level sa mga katubigan. Pero yun ho bang tubig ng Magat Dam kung saan po nasasakop yung ilang pong areas, no, ginawa nga itong palaisdaan, sabi po mismo ng BFAR, kontaminado yung tubig noon, no? At syempre, alam po natin na may amoy yun at hindi maganda yung kanyang quality. Yun ho bang ganun pong uri ng tubig? Hindi naapektuhan po yung irrigation dyan kung sakasakali yung quality of water?
3: Well, so far, sir, doon sa quality of water, ina-advise nung mga local technicians natin from DA if there would be any problem, sir, ano? Since na irrigation yung pinaka-main concern ng mga farmers.
0: Opo. Sige. So, Sir Rueli, ilan po ang ektarya kung kabisado po ninyo ng taniman po ng palay ngayon ang apektado dyan at ilang families po ito ng farmers ngayon ang walang kabuhayan?
3: Well, ang naging basis ng state of calamity, sir, ano, declaration state of calamity, ipinasa yun dun sa report ng Office of the Provincial Agriculturist po natin. Na 6 months projection po nila doon sa build-up ng El Nino that would affect around 105,000 square meters of land dito sa province po ng Cagayan.
0: 100?
3: And,
0: Opo. Go ahead, sir.
3: And ang cost, ang damage sa damages as they projected would be around a billion sa damages on fisheries, rice, corn, and high-value crops.
0: Opo. So kapag natin, nag-divide tayo kasi ang bawat ektarya ay 10,000 square meters, malaki-laki po, malawak po nasakahan itong apektado. No?
3: Yes po. Yes po.
0: Okay. Sige. So kami po'y makikibalita and sincerely po, we pray na hindi ho naman kayo maapektuhan nung bagyo sa usapin po ng lakas ng hangin. Pero yun nga po, sana po'y dampian kayo ng ulandian para po sa ating mga magsasaka. Salamat po, Sir Rueli.
3: Salamat, Sir Ted, at sa lahat po ng inyong mga listeners sa inyong mga program.
0: Apo, salamat na marami. Yun, obligado ho tayong tumawag sa mga lugar na ito kasi nga doon sa babala po ng pag-asa. At doon daw po sa Isabela din ay maganda ang lagay ng panahon so far. Yan alam po mo, sinasabi po nila.
2: Oh, alam mo kung saan ang maulan daw?
0: Oo, sa south, sa Mindanao.
2: Sa may Jensan. Yun ang
0: Sarangani
2: nababasa
0: province,
2: ko.
0: No? May mga landslide na ngayon doon.
2: Oo.
0: At ito ho nga po ay kasi nga weird na itong panahon din po natin. If you recall sa mga gantong panahon, hindi ho naman sa tayo nagdarasal ano ho, na tayo po ay makaranas na naman po itong super habagat na kung saan po ang Rizal lagi po yung ano, di ba, biktima po ng mga landslide at flash floods. At nalulubog ang buong mga subdivision diyan ng putek.
2: Oo.
0: Dito ho yung mga panahon dati po ng habagat. Ngayon po kasi, talagang ramdam mo na panahon na po ng tag-ulan, kumbaga wet season, maalinsangan pa rin. At itong mga thunderstorm, pagkalalakas po ng kidlat at ng kulog, magbubuhos ng bigla ang pag-ulan, then titigil, aaron na naman. Hindi ho ito as in, kagaya po ng atin pong mga dating naranasan sa panahon po ng habagat.
2: Hindi normal.
0: Paano ho talaga ngayon, weird na. At doon po naman sa Cagayan nga, ang problema po doon, gaya din po doon sa amin, sa lalawigan po ng Leyte, waray nga ng uran,
2: walang
0: waray
2: ilan.
0: Tanom.
2: Walang ulan, walang tanim.
0: Wala pong tanim. Gaya ng ating nakapanayam, yung taga Javier Leyte na walang hanap buhay ko ngayon.
2: Mm-mm.
0: Kasi nga din po, marami ang umaasa lamang sa ulan bilang patubig sa problema pa rin po natin sa irrigasyon. Kaya naman din, sa gitna po ng kalamidad na ito, no? Kasi po, doon daw sa Cagayan, nagdeklara po siya ng state of calamity, sa gitna ng kalamidad na ito, of course, meron pa rin pong ibang mga sektor na kumikita. Gagaya po ng mga

0: More.
1: Kung may import
2: of nakalita ko lang, attorney.
1: Oh, yes, yes,
2: kanina
1: yes.
2: Pinapaliwanag mo doon sa Bangko Sentral Pilipinas, no?
1: Na regulasyon yung batas,
2: hindi. Attorney, just a manifestation.
1: What's your manifestation?
2: You're not allowed to speak. Point of inquiry, Madam Chair. Na? Parang pwede bang lumipat ka rito kasi nag-aaron stiff neck eh. Lagi ako na. Kaya pala lag, pwede bang lumipat ka naman dito? Sumasakit ang leeg ko.
1: Ikaw ang mag-adjust sa akin, ako ang presiding chairwoman dito eh.
2: Alam mo naman,
1: gusto mo ba ng TV sa harap?
2: Pag ganitong mga edad na, meron ka na ring degenerative disc disease.
1: Edi mag-osteogard ka.
2: Para di
1: nag-OOA yung ano mo, stiff neck mo.
2: Osteoarthritis yun. Pero yung binabanggit na degenerative disc disease, ang ibig sabihin ng degenerative ay yung katagalan, no? Sa pag-edad mo. Yan ay nangyayari sa mga tao.
1: Totoo yan.
2: So yung disc natin
1: so kailangan nating intindihin yung nag-bring up nun sa floor kahapon
2: ng alin?
1: Na mahirap ma-stiff neck kasi may edad na siya.
2: Ha?
1: Ganun ba yun? Your Honor?
2: Hindi ko siya naiintindihan.
1: Kasi ba't mo sasang-ayon ka sa kanya?
2: Ba't mo kinakailangan erase pa yan sa plenaryo? Pwede mo namang kausapin na lang po yung management, di ba?
1: Right.
2: You know what I'm saying?
1: Pwede na lang nag-private message, ano?
2: Di ba? Pwede mo naman sabihin
1: yan
2: doon sa...
1: Okay, na lang niya si Presiding Chair Cheese.
2: Okay,
1: kay SP Win siya nag-text kasi wala namang ganap sa gilid.
2: Kumbaga dito sa atin, kasabi si mga Ate Nora. Alam ka naman, i-broadcast ko pa yan.
1: Oo nga, okay. Ikaw nga, pag naiinitan ka dito eh. Tinatawag mo ba si Ma'am Jan Inigo?
2: Hindi. Papaypay lang ako, sinyalis na.
1: Papaypay ka lang. Alam na ng taga-aircon, nalalakasan.
2: Anyway, ang tanong ko lang sa'yo, Madam Chair.
1: Yes, Mr. Chair.
2: Sabi mo, bawal mag-imprenta, di ba? Bawal mag-photocopy. Paano po yung mga ginagamit sa mga operations po ng mga budol money?
1: Allowed yun. Siguro humingi sila ng permiso.
2: Hihingi ng permiso.
1: Hihingi ng authority. Papayagan kayo. Pero hingi kayo ng authority sa governor ng BSP. Siguro titignan nila kung saan nyo yung gagamitin. Kasi nga bawal. May kulong. 5 to 10 years. Kasi, hindi naman lalampas ng 10 years para po sa mga nakapag-post na kung na-screenshot na kayo ngayon ng mga nag-iimbestiga.
2: Kasi if you remember, si Attorney Matibag, si Director ng NBI Matibag, na kapanayam natin dun sa kanilang ginamit na budol money, dun sa entrapment, naalala mo? Dun sa...
1: Sa raid, sa KTV?
2: Hindi.
1: Ang dami kasi nilang ni-raid, sorry, hindi, yung KTV nasa utak ko.
2: Tungkol doon sa sinasabing pangungutong extortion daw kay Martin Romualdez.
1: Di
2: ba budol money ang ginamit?
1: Budol money.
2: Oo.
1: Sa isang media yun.
2: Gumamit sila ng media raw. Gumamit sila ng pera na... Di ba kaya nga kulay blue na blue yung tig-1,000? Ano pala yun? Sa recto galing?
1: Yung pinagawa nila. Sa tingin ko naman ay bilang abogado, si Attorney Matibag, malamang nagpaalam sila sa BSP governor.
2: Haharap ba siya sa impeachment court?
1: Mukhang
2: hindi na yata, no?
1: Hindi, pinatawag siya eh.
2: Ha?
1: Kasama siya sa pinatawag, hindi ba?
2: Parang hindi na yata.
1: Hindi na? Hindi parang na kasama sa ipinatatawag?
2: Kasi alam mo kung ako, ang prosecutors, hindi ko na ipatatawag.
1: Sino na ang gusto mo ipaharap kung ikaw ay isa sa prosecutors?
2: Kasi tingin ko,
1: tatagal lang?
2: Hindi itatagal.
1: Bakit?
2: Kasi manggigigil sa kanya ang maraming senador doon.
1: Sigurado.
2: Mawawala na naman tayo sa, malilihis na naman tayo.
1: With na all tayo due focus. Respect. Kung ako naman sa mga...
2: Hindi makakatulong. Kasi mamaya nga po, pupuntahan natin ang main issue dito eh. Main point dito po sa Article 4. Para hindi ho tayo malihis. Kasi pag humarap dyan si Ginoong Matibag, sigurado po tayo, panggigigilan siya. Unang-una, siya yung nakabangga nila Aplaska dyan. Nako, mabubuhay na naman po ang... We are under attack.
1: The Senate is under attack.
3: Any question? The Senate is under attack.
2: Ano ba ang under attack? Kasi ano ba ipupunto nila yung ginawang investigasyon sa threat?
4: So,
2: mamaya po, peripheral issue. Ito nga po importante para ho natin maipaliwanag itong Article 4 na ito, no? Ano ba ang mga main na mga punto rito? At ako ho naman nananalig na itong ating mga kagalang-galang na mga senator judges binabasa. At patuloy pong pinag-aaralan yung isunumite na articles of impeachment ng prosecution. Yung mismong bawat article and the corresponding prayers nila at manifestation doon. Kasi doon pa lang, ikaw na mismo maaaring tumayo na magsabi na, excuse me, di ba, lumilihis na tayo dito. Ikaw mismo ang sasabi na, pwede ba Oo, tayo mismo din ng mga kapwa

0: mga senator judges ay mag-focus lamang sa issue. At nang hindi na ho ito, humaba pa at lumihis sa kung saan-saan direksyon. So kung iaharap mo dyan si Ginoong Matibag, dito ho sa usapin lang po ng investigasyon na ginawa doon sa threats umano na ito laban kay Presidente, kung saan-saan hahantong ito. Yun lang punto nga na winidraw naman, ano? In fairness ni Attorney Narvaza, yung nakababatang Attorney Narvaza.
1: Yes.
0: Sinasabi niya, basic naman yun. Sabi nga, objection! Judicial notice na yan. Alam na natin lahat yan. Na ang Presidente bilang punong ehekutibo, nasa ilalim niya ang DOJ. Ang NBI under DOJ. So ang pinupunto po dito, ang kumbaga ang pasaring dito, baka na-impluensyahan kayo ng Presidente dyan. Ganun po yun eh.
1: Oo, dun papunta eh.
0: Yun ang mensahe dun eh. Mm. But is that material and relevant? Eh the point nga, na ang pinagtatalunan ditong video, ano po, I mean, ang pinag-uusapan ditong video ay hindi na pinagtatalunan.
1: Napanood na ng buong bayan eh.
0: Hindi, mamaya. At mismo, ha, babasahin ko po yung manifestation po nung abogado ng depensa, yung kanilang almost 5 minutes, actually more than 5 minutes, no, na discussion why VP Sara's statements are not impeachable. Binasa ito kahapon. Pinagbigyan sila kasi nga dahil doon sa tanong ni Senator Risa na naman po binaril kahapon, pangalawang beses na ito, di ba? Sabi ko parang anyway, bakit yung isa hindi binaril? Anyway, so dahil doon sumagot yung prosecution, di ba? Ipinaliwanag niya na ito yung impeachable offense, etc. Nag-object.
1: Oo.
0: So in fairness, bigyan namin kayo ng chance din. Alright? Kahapon nila kinuha yung chance na iyon. At mamaya po, babasahin ko mismo dito yung kanilang sinasabi at yung kanilang mismong ano ha, hindi na pagtanggi ha, doon sa laman ng video. Ang kanilang ho dito pagkaklaro na itong mga ito ay dapat natin kunin sa tamang konteksto at ito ay hindi po ha, ha? Hindi po ito basihan para po sa sabihin na nagkasala na po sa ating saligang batas ang impeached Vice President. Tandaan natin ha, impeached na po siya. Alright, ngayon po lamang ang tanong dyan, yung bang mga grounds na yan ay sapat na para po siya alisin sa pwesto. Alright, so mamaya po ha, makabuluhan diskusyon ito kahit tayo po lamang magtataho, kahit po tayo sidewalk vendor, kahit po lamang tayo, ika nga po yung nasa laylayan po ng ating lipunan, madali pong intindihin ito. Huwag tayong mawala sa focus. At ikaw mismo na barbero ko magsasabi, tumutuo, kung saan na dinadala ang usapan.
1: Hilong-hilong-gulong-gulong. Oy nako.
0: Hindi ba?
1: Oo. Okay. Sabi ng mga DDA sa comment, ano may nagsasabi yung impeach na? Hindi na nga VP ang tawag nila.
0: Ano daw?
1: President Sara na ang tawag nila ngayon. Okay. Oo, hindi daw impeach.
0: So, mga kapatid, it's going to be a educational Thursday morning po sa ating lahat. Abangan po ninyo. By the way, on record po, Madam Chair, kami po'y tumawag ulit kay Attorney Michael Poa para makuha po ang kanila pong, report sa atin, ang kanila pong accomplishment yesterday.
1: Uh-huh.
0: Kung may tuturing pong accomplishment yon.
1: Uh-huh.
0: Alright, yung kanila plus pong pag-cross-examen.
1: Mm-hmm.
0: Dito po sa kanila po sa NBI agent na ito at ilang pa hong mga sagot nila sa mga issue na na-raise kahapon. Number one, di ba? Doon po sa Zulaika Lopez Supina.
1: Oo. Una,
0: Supina, right? Pangalawa.
2: Pangalawa.
0: Yung sinasabi po na pag-uusapan na ito ang pinakamahalaga sa lahat. At dito po abangan niyo matinding bakbakan at dito po lalabas po't lalabas ang kulay. Ha?
1: Iba pa lumalabas ngayon. Uh-huh. May mga nakikita
0: mas,
1: na ako eh.
0: Mas makukulayan pa.
1: Kitang-kita na nga namin kulay eh. Uh-huh. Gusto ko sila senda ito, ng message ano, lahat eh. Ano, Senator ito? Judge kayo ha, hindi kayo prosecutor lawyer,
0: ano ito,
1: hindi
0: ha?
1: Kayo defense lawyer.
0: Ano ito? Yung subpoena
1: oy.
0: Na hinihingi ng prosecution
1: oh.
0: Sa bank records
1: ay.
0: Ng Vice Presidente at ng kanyang asawa.
1: Sa pagpapatuloy po yan ng VP Sara on trial. The Bloodbath!
3: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy!
2: Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.
4: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
5: Let's get it on!
1: Hi!
4: Mabato siya! Ang bilis tumakbo! Hoy! Bitay mo!
6: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
4: Ano?
1: Lau!
4: Sumobra pa! You choose which ingredient?
7: Mabukas pa kayo makakakain.
4: Anong gagawin mo ngayon?
1: Pantikim lang!
4: Wala tayong oras! Ganantik pa muna yan! Kailangan taste good!
6: Suga!
4: Ay! Are you okay? Medic! Do we have a medic?
1: Oh my God, ayaw niyong tumigil.
4: Feel of pressure! Hindi niyo ko nasusunod na ba yan o hindi?
5: Naku, patay na! Sunog na sunog!
4: Mystery ingredient, Mr.
1: Oh, chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
8: Oo, aabot yan.
4: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
9: God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
10: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
11: Be inspired and learn about the Word of God.
12: Mga intrigang nagiinit sa Christopher Minute. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Makabuluhang talakayan sa mundo ng sports kasama si Com Noli Iyala, Power and Play, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga.
13: 288 pesos daily bonus. Bet 88, your ultimate playground.
14: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX.
15: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pagkakayanan. Ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
1: News update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Everyday panalo sa Cebuana Luwalhier. Araw-araw goods ka. Isetan. Shop na sa Isetan.
2: PhilHealth, your partner in health.
1: At
2: Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
3: Session resume, Majority Leader.
4: Nasa ating pong linya ngayon ang isa po sa mga spokesperson po ng prosecution. Dito nga po sa impeachment trial, ang dati rin pong committee chair noong pong Quadcom committee na sa Kamara na nag-imbestiga po dito po sa mga usapin involving the former president, doon po sa drug war, etc. Si former congressman Ace Barbers. Kuya Ace, Kong, magandang umaga po.
5: Magandang umaga, Ted, at magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa ating mga kababayan.
6: Good morning po, Congressman. Si Chacha po ito.
5: Oh, good morning din sa iyo, DJ Chacha.
6: Good morning po. Nice to hear you again. Congressman, natapos na po tayo sa ikatlong araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Based on your assessment po, dito sa mga nagdaang trial, ano pong masasabi ninyo? Ano yung na-establish na kahit papano ng prosecution team?
5: Well, unang-una, umpisahan ko muna DJ Chacha sa unang araw, no? Bago kasi mag-umpisa itong paglilitis o itong impeachment trial, ay maraming haka-haka, maraming mga kwento na kung saan ito hindi tutuloy, ito'y haharangan, ito'y hahadlangan. No? Nakita naman natin na ito'y natuloy at in fact, during the day one of the trial, maraming procedural matters na naiayos nang sa ganun, maging orderly yung trial na gagawin o yung paglilitis na gagawin. On day 2, nakita natin, dyan nag-umpisa yung paglalatag ng ebidensya at pagpapakilala sa witness ng prosecution. Nakita natin na itong pagkakatong ito ang magpapatunay na itong mga ebidensya ito ay hindi dapat kalimutan o hindi dapat ito baliwalain dahil ito ay mabibigat sa mga ebidensya mula sa mga witnesses at sa mga competent witnesses na ilalatag ng prosecution. On day 3 naman, nakita natin, nagkaroon din ng pagkakataon, no, yung defense panel na i-cross-examine yung ating witness na ipinakilala. Pero sa aming paniwala, DJ Chacha, Manong Ted, no, hindi nagiba, hindi nasira ang imahe o yung witness na inilatag o pinakilala ng prosecution team. Naging competent siya, naging consistent siya sa kanyang mga pagsasalaysay at ito nagpapakita na siya ay nagsasabi ng katotohanan. So yan ang magandang nangyari sa first 3 days itong trial na ito.
6: Okay. Meron po kasing mga, hate comments tayo ngayon, ano, as early as now na natatanggap galing po dito sa unang witness na iniharap nga po ng prosecution team. Para lang din po mas malinaw, Congressman Ace Barbers, yun po bang mga pinagdaanan niya halimbawa na training para po sa pag-authenticate ng isang video? Kasi ang pinupula ngayon, 2 weeks po, no, if I heard it right, yung naging training po nitong si Kalilong to authenticate if a video is AI, tampered ba yan, and all that. Base po sa inyong pag-aaral din and research bago po siya iniharap on the witness stand, aside from that, ano pa po ba yung ibang patunay na talagang ito pong witness na inaiharap ng prosecution ay credible enough para po patunayan mm-hmm. yung authentication ng video?
5: Well, siya ay isang competent at expert dyan sa field dyan, no, sa authentication of this video. She's being used as evidence o ginagamit bilang ebidensya sa korte. Mismo nang galing sa kanya, nung siya ay tinanong, no, humarap na siya sa korte on 30 different occasions o 30 okasyon, no, sa loob ng korte na kung saan ang kanyang testimonya ay ginamit, no, sa isang paglilitis sa criminal cases, no. So hindi pwedeng tawaran para sa amin ang kanyang expertise, ang kanyang experience tungkol dito sa pag-authenticate ng video ito. Yes, totoo, mayroong mga questions na inilabas tungkol sa ito ba isang AI, gaya ng kanyang sagot, no, sa ganung tanong. Sinabi niya na ang AI hindi po pwedeng i-AI yung buong 2 oras.
4: Opo.
5: No, na okay. Napakahirap po sigurong gawin niya, no?
4: Mm.
5: Pangalawa, sinabi niya na itong video ito ay hindi manipulated, hindi spliced. This was recorded while the video was being circulated in all the social media platforms.
4: Opo.
5: So napakahalaga, no, nitong kanyang sinalaysay.
4: Opo. Congressman, Kong Ace, mukha yata wala nang debate doon sa authenticity ng video, no, kasi ultimo yung binasa kahapon na statement ng defense, ginamit din nila yon at inaamin nga nila. So siguro ngayon ang pinakamagandang diskusyon, kasi klaro na po yun, ano, I think settled na yun, wala nang debate doon, no, at ultimo nga ang depensa binanggit yon sa kanila pong

0: the office of the sergeant at arms, no, sa mababang kapulungan. At siya ang nagbigay ng information during that night, no, that night of November 23, 2024, okay, na binibigyan ng kopya ng order, no, si Attorney Sulaika Lopez, ng transfer, no, to another detention facility.
1: Okay.
0: So, yan, malaga yung kanilang mga salaysay sa aming paniwala, ate.
1: Opo. Sige po. So, si Jeremy Lontok, si Attorney Lotok, ay para lang to fortify, no, yung video at saka yung kaukulang mga kaso na iniimbestigahan ng NBI tungkol po dito sa umano ay grave threats na ito, a seditious statement. Yan po, klaro yan. Ito namang si Belinda Bello, ito na po yung may kaugnayan dito po kay Zulaika Lopez, no? Yung pangyayari yun. Yung siya ang, kung ano ba ang mga circumstances surrounding yung sinasabi pong supposed to be transfer from HOR to the correctional facility. Okay. Si Zulaika Lopez po, ano ang inyo pong purpose to invite her?
0: Okay. In fact, Ted, no, nung nabanggit ito ng prosecution panel, kasi she was present, no, nandoon siya sa naganap na conference o yung Zoom meeting o yung panahon na nagpahayag ng threat ng ating pangalawang pangulo. So napakahalaga na nandoon siya at makita, no, ng taong bayan kung ano yung role niya doon sa loob ng conference na yon o yung pagpapahayag yung nasa loob ng video na yon. And we would like to get a picture kung ano yung circumstances surrounding,
1: okay,
0: the event, no, kung saan nagkaroon ng ganung pagpapahayag ang ating pangalawang pangulo.
1: Okay.
0: The rest would come in the form of questions that will be asked by the prosecution panel.
1: Okay. So out of the picture na po si Director Matibag.
0: Kinoconsider pa rin, Ted, no? Kahapon nga na napag-usapan na maaring i-reconsider, no? Marami pa hong mga pag-uusap na ginagawa ang prosecution panel sa ngayon.
1: Okay. Sige po. So, Kong Ace, I'm sure nabasa po ninyo mismo, no, yung articles of impeachment na inihain ng HOR sa Senado. Mm-hmm. At dito po sa heading mismo ng Article 4 na inuuna ngayon, ano po, inilatag po ng HOR itong mga katagang ito. If I may just read, ano po, pardon me, no, I beg for your indulgence. Respondent, yeah, Vice President Sara Z. Duterte committed culpable violation of the Constitution, high crimes, and betrayed public trust by contracting for the assassination of the President, the First Lady, and the former Speaker of the House by making grave threats and by actively inciting sedition against the Republic. Alright, so yan po yung head. Ito yung klarong-klaro ho na sinasabi na kanila pong aligasyon. So, sa ating pong pagkikinig dito po sa unang NBI agent, kulang pa ba? Ano pa ho? Ano ba ang gusto ho ninyong patunayan pa sa impeachment court to really impose ito pong inyong allegation na ito laban kay VP Sara?
0: Well, gusto nating patunayan, no, na talagang merong pagkakaroon ng betrayal of public trust dito, Ted, no? Mm-hmm. Kasi nga ang pag-prove ng betrayal of public trust sa isang impeachment trial ay hindi parehas ng isang trial sa isang criminal offense na kung saan ay merong kang binitawang halimbawa grave threats ang quantum of evidence dito ay hindi kasing bigat nung isang paglilitis sa isang criminal offense. So ito ay dapat makita ng taong bayan na merong ganitong klaseng paglabag, no, sa alituntunin ng ating saligang batas na ginawa ang ating pangalawang pangulo. Siyempre, dahil nga merong culpable violation of the Constitution, ang resulta po nito, kapag ito'y napagtibay at napatunayan, ay ang mga parusang nakaakibat dito ayon sa ating saligang batas.
1: Opo. Kahapon din po nabanggit mismo ni Attorney Ligutan

0: na yung hitman na kinausap ni Vice President dito po ha, sa pagkakataong ito ng kanyang statement na sa live dito po sa kanyang online press conference ay ihaharap ng prosecution. Kumpirmado po ito, Congressman Ace?
1: Ted, mukhang nasa pag-uusap pa rin, no? Wala pang final dyan. Pinag-uusapan pa rin yan ng prosecution. Kung ito may nabanggit ni Atty. Ligutan, sa aking pagkakaalam, wala pa hong final dito dahil mahiwaga pa rin kung sino itong hitman na ito. kaya siguro hintayin natin yung final word from the prosecution panel.
0: Okay, so pero totoong may hitman talaga?
1: Well, yung hitman na yan ay hindi naman po nanggaling sa prosecution panel. Yan po ay nanggaling mismo dun sa mga salita na diligtas ni Vice President Sara Duterte na siya ay kumontak na o nakausap niya na, no? Itong sinasabing hitman o yung sinasabing assassin.
0: Opo. Sige, so kasi nga po nakapanayam din namin si Attorney Tolosa no nung isang araw kasi po kapag binasa nga po natin ang kabuuan ng mga teksto dito po sa isunumite ng Kamara na articles dito po sa Senado Article 4, meron nga ditong narration ano na yun daw pong pattern ng public utterances and conduct no. Sabi ho, kaya nung una pong araw pati po yung pugutan ng ulo, yung mga ganun video, no? Yung pong sinasabi din na itatapon sa West Philippine Sea, yung pong ako yung designated survivor. Oo, yun po yung sinasabi ho dito ha ng prosecution na may pattern. May pattern dito sa pag-uugali ng Vice Presidente. No? So kasi nga po, para mo maiugnay ito, doon sa mga grounds for ano ho no for betrayal of public trust etc. Sabi niya maghaharap ng isang psychiatrist ang prosecution kasi nga po may pinanggagalingan sila dito itong pattern na ito kasi hindi lang kasi kapag tanging yun lang video na iyon nang sinasabi na meron na akong kinausap napapatay etc para hindi tatayo na siya lang no so kailan po ito? Itong inyong psychiatrist na ito?
1: Gaya rin ng aking sagot kanina no na marami pang pag-uusap at pagpa-final ng mga witnesses na ilalatag. Siguro sa ngayon hindi ko pa maaring masagot 'yan Ted no at siguro at the appropriate time pagka meron na pong mga information I'll be more than willing to share the information to you.
0: Okay, naunawaan po namin, bagamat yan po'y kinukumpirma na rin, mismo na magkabilang panig si Atty. Powa at ni Atty. Tolosa. So ngayon, ilang araw pa po ito, Congressman Ace, dito po sa Article 4 na ito na bakbakan na po sa objection, gayong sa lahat ng mga artikulo, kumbaga, ito nga po sana nga dapat ang pinaka mabilis no, na maaari pong maipresenta ng prosecution.
1: Well, base dun sa aming isinabmit dun sa pre-trial conference, kung natatandaan po natin, itong Article 4 na ito ay naka-allocate dito ay 11 trial days. So we will probably exhaust, no? Kapag nagkaroon na ng final dun sa pag-uusap, sa pagpapakilala ng mga bagong witnesses, eh siguro may exhaust namin yung 11 days. Or, pwede din po namin itong mabawasan, no? Comply with the pre-trial order issued by the Clerk of Court kapag natapos na po itong aming ma-final na po itong aming ilalatag na mga witnesses o mga ebidensya.
0: All right, sige po. So sa ngayon po, sir, ano, sa ngayon na sitwasyon, ano po ang inyong masasabi sa lahat po ng mga nagme-mensahe, nagpapakalat po ng mga kung ano ng mga informasyon na mukhang durog na ang prosecution sa nangyari po kahapon?
1: Nako, medyo hindi ganyan ang paniwala ng marami nating mga kababayan. No? Hindi natin maiwasan talaga yung pagpapakalat ng fake news. In fact, bago mag-umpisa itong paglilitis, nabanggit po natin na ang hinihikayat natin ng ating mga kababayan na manood, makinig dito sa paglilitis na ito, nang sa ganoon ay maiwasan yung pag pagkalat ng fake news. Marami yung anggulong na ilalabas yan habang umiinit ho yung usapin dito sa impeachment na ito. Ito ay first 3 days pa lamang, Ted, no, LBJ, Chacha. Nakita na natin kung ano na yung mga iba't ibang anggulo na lumalabas sa ating social media. So, para maiwasan po ito, ang aming request sa ating mga kababayan ay panoorin, pakinggan dun sa mga legitimate na mga news outlets, no? Gagaya ho yung inyong programa. Programa ho sa ibang radio stations at sa ating mga telebisyon, no? Nang sa ganun, ma-confirm natin, wag po basta-basta maniniwala sa mga nakikita sa social media.
0: Okay, so may pahabol lang pong tanong si Cha.
2: Yes po. Kong Ace, nakikita ko mismo, I myself, no, nabanggit mo na kasi yung post online, kung paano po ang nagiging gawin ng iba nating mga kababayan sa unang witness na naiharap nyo po dyan sa Senado. Is there anything that the prosecution can do para po maprotektahan, halimbawa kung nakakatanggap man sila ng online threats, on a sobrang online hate comments, and yung possibility din na yung sobrang hate comments na natatanggap nitong unang witness ay maging dahilan kung bakit yung mga susunod na witness na ihaharap nyo magdalawang isip na po sa pagharap dito sa impeachment trial.
1: Oo, tama ka dyan, ano, DJ Chacha, kasi nga nakakalungkot, no, na umaabot tayo sa ganitong klaseng gawain, no, na para lamang matakpan ang katotohanan, hindi mailatag ang ebidensya, hindi mapakinggan o hindi lumabas ang katotohanan, kung ano-ano na ho naiisip. Kaya nga talagang malaking bagay na tayo po ay magtiwala sa mga reputable na mga mamamahayag, no? At mga journalist kagaya ninyo na dapat nakikinig sila, no, sa mga opinion ng ating mga legitimate news outlets. Wag po basta-basta doon sa mga social media accounts na nakikita natin na nagpo-post ng kung ano-ano. Minsan nga, nagulat ako dahil masyadong dumami ngayon ng mga political analyst at saka journalist ng nung nauso itong social media.
2: Oo, so
1: kaya talagang makikimusap tayo sa ating mga kababayan.
2: Oo.
1: Yes, DJ Chaga, sorry.
2: Sorry po. So, dun sa tanong na kung may magagawa po ang panig ninyo, just to make sure na hindi po sila sobrang bombarded with this comments online,

0: ng persecution. Salamat po, Kong Ace.
1: Thank you very much, Ted, and DJ Chacha. More power sa inyo.
0: Salamat po ng marami. Thank you. Mga kapatid, yan po ang panig ng prosecution. Yung pong panig ng defensa, for the record, tinawagan po namin. At hindi daw sila muna magpabibigay po ng pahayag today. So, intindihin po natin yun. Sa mga DDs na nakikinig sa atin at maging sa mga DDH, para lang po natin mailatag itong isyong ito nga na balanse, ika nga po. Pero mag-factual lang tayo na diskusyon dito, baby girl. Ano ho?
2: Sige, partner.
0: Article 4. Kanina nga po binasa ko. And yung nga ako, naniniwala ko ng ating mga kagalang-galang na mga senator judges, binabasa itong mga kopya ng articles of impeachment na ito na inihain sa kanila. Alam nga naman, hindi mo pa nababasa yan.
2: Dapat naman sana, no? Trabaho nila yan.
0: O hindi man po, sumangguni sa kanila pong ika nga ni ate, mga abogado na ating mga staff, no?
2: Tama.
0: Binasa ko nga kanina, ano ho ba ang nakasaad sa Article 4? Ito ha, Aaron. Kanina pinag-uusapan namin ito eh. So, ang sinasabi po dito ng prosecution, Respondent Vice President Sara Z. Duterte committed culpable violation of the Constitution. Nilabag, ha? Tahasang nilabag ng ating Vice Presidente ang ating saligang batas. At siya ay gumawa ng high crimes. Yung high crimes na yan, hindi po yan yung mga, di ba, hindi to, as in, medyo broad po ang konteksto dyan. At yung pong high crimes na yan, ginagamit po madalas ng mga batas na iba't ibang mga bansa tungkol nga po sa impeachable offenses. Basically po, pwede pong sabihin natin na yan po ay breach of public trust, abuse of authority. Marami po yung maaaring pakahulugan, ika nga po, no? Huwag ko tayo masyado mataranta doon kapag binanggit ang mga high crimes sa salita. And betrayed public trust, kanya daw pong pinagtaksilan ang tiwala ng taong bayan by contracting, no? Sa pagkokontrata for the assassination, sa pagpatay sa presidente, etc. Okay? By making grave threats and by actively inciting sedition against the Republic. So ano pong mga elemento nito? Paglabag sa ating saligang batas, pangungontrata daw po ng papatay, at paghahayag ng mga pagbabanta na siya nagbubunga ng sedition, paghihikayat sa publiko na mag-aklas, no? Pabaksakin ang gobyerno.
2: Mag-alsa.
0: Mag-alsa laban sa gobyerno. Yun po yun eh. Itong article of impeachment eh. So, puntahan natin, saan ang gagaling ito? Diba? Doon sa video ang pinagmumulan nito. Yung video na, napanood natin. Napanood ninyo, naibalita na po kasi ilang taon na po nung nangyari yan. Alright, kitang-kita po natin. At yung pong papel nung agent na iyon ay to authenticate. Basically, the video. So yung pong agent kahapon, mawalang galang lang, siguro nga gustuhon nilang dalhin doon sa investigasyon na ginawa, 'di ba? Nag-imbestiga eh. And eventually nga po, may kasong kinakaharap yung Vice Presidente dahil doon sa grave threats na iyon. Kaya po nagkaroon ng investigasyon, etc., etc. But basic po dito is, yung bang video authentic o hindi? Yung pong iba, peripheral issues na eh, na sabi nga po yung agent, hindi naman siya competent para ho sagutin na yung mga ibang katanungan. Ang kanyang purpose doon is to authenticate the video. Yun po ang kanyang expertise supposed to be.
2: Tama.
0: So, babasagin mo ang kredibilidad ng agent, sisirain mo ang kanyang ika nga
2: imahe.
0: Ang kanya pong kredibilidad.
2: Yan.
0: In the first place, tinatanggi ba ng depensa yung video? Hindi naman nga
3: True.
0: Di ba? I mean, come on. Again, with all due respect, ano po? Opo. Yung pong naturang video, klaro na mismo ginamit nga din yung part nito ng depensa kahapon. At babasahin ko po dito yung pong statement na inihanda.

0: Kayag ng depensa at ipinagkaloob po ng impeachment court sa kanila to balance the equation para po lamang sabihin na hindi impeachable offense itong ipinapangalandakan ng prosecution. Babasahin ko po ah, o ikaw na kaya, basahin mo na lang ito hanggang hanggang dito lamang sa huling salita na ito.
1: Oh, sige. Yeah, yeah.
0: Basahin mo lang.
1: Mr. Chair,
0: okay. Okay, yeah, mo.
1: Dito sa finally ang simula. Tama ba? Sa totoo naman. Ito.
0: Yeah.
1: Okay. Ito na tayo mga kapatid. Totoo naman, nakitang-kita ang nagpupuyos na galit at poot ng ikalawang pangulo sa naturang video. But if we watch the whole video and really listen to what she was saying, we will hear and understand that her rage was really not against any one person, but against the massive corruption by other individuals that she saw firsthand. And if we just realize the level of corruption that she was exposing that day, mapapamura ka talaga. Hindi pa naranasan ng ating bansa ang bigat ng korupsyon na ikinuwento ni VP Sara. Ngayon lang. Some may focus on the invectives, but this honorable court and the Filipino people must focus on the heart of what she wanted to expose and the amount of courage it took to do that.
0: Para mas lalo kong dinaintindihan.
1: Ay, sorry.
0: So, totoo naman daw na kitang-kita ang nagpupuyos na galit at puot ng ikalawang pangulo sa naturang video.
1: Tama.
0: Okay. But if we watch the whole video and really listen to what she was saying, we will hear and understand that her rage was really not against any one person but against the massive corruption, etc., etc. Dito po sa buong statement na ito, wala silang sinasabi, the video is fake, the video is spliced, the video is not authentic, the video is AI, walang ganun eh. Wala na pong debate ron sa video. So ang debate ngayon dito, ito ba ay impeachable offense o hindi? That's the main core. That's the point of really discussion. So kahapon nga mga kapatid, inaamin mismo ng depensa yung video. At ipinapaliwanag nila na may pinanghugutan dito ang Vice Presidente.
1: May context.
0: Di ba? May context dito.
1: May pinanghugutan, may pinanggalingan ng galit, ang gigil ni VP Sara.
0: Alright, so pwede ho ba papahingahin na ho natin tong isyong ito sa authentication ng video? Paulit-ulit na lang eh.
1: Well, depende sa presiding chair.
0: Hindi nga, tapos pa, di ba, wawarakin mo yung ano,
1: bubugbugin
0: mo ng tanong yung, wala na namang debate, kaya siya nandito yan, to authenticate the video, wala nang debate. Okay, so ngayon, ano pong dapat dito pagdebatehan nga?
1: Yan.
0: Ito ho ba ay impeachable offense? Ito ho bang ginawa na ito? Na grave threats daw, na kung saan po meron na pong sedition na akusasyon, and ito ho ba ay culpable violation of the Constitution? Did she betray public trust? Yan ngayon ang hamon. So doon ka na dapat pumunta. Wala nang debate sa video. Tanong ho lamang natin dito. Okay. Betrayal of public trust. Paano mo ngayon iuugnay ito pong video na ito, yung kanyang sinasabi na umano ay pangungontrata ng papatay? Kasi klaro ho naman sa statement ng presidente, ng vice president, di ba? At mismo po, sa article of impeachment, may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako. Kaya nga sinasabi ng defense, meron itong kondisyon, di ba? Patayin mo si, ito na po yun. No joke, no joke. Nagbili na ako, ma'am, pag mamatay ako. So dito po mga kapatid, depende nga sa konteksto, pero sabi na,

Thus, these fall under the jurisdiction of the MTC or first level courts. These charges are not other high crimes as contemplated by the Constitution as grounds for impeachment and are therefore not impeachable. So bumabalik sila doon. Hindi naman yan high crimes eh. Hindi naman yan paglabag sa saligang batas. Mm-hmm. Hindi naman yan betrayal of public trust. Diba? So pwede ba? Dito na ho tayo mag-focus ngayon. Ang tanong lang dito, paano ngayon ikokonekta ng prosecution doon sa kanilang mga binabanggit na grounds yung mga pangyayaring ito? Doon na po papasok yung binabanggit natin na pagkakaroon daw nila ng psychiatrist. Eh bakit? Ang binabanggit nga po din dito, ano ho, kung sa mga nag-aanalisa, pupunta ka doon, ha, based on the pattern of utterances na ito, yung pong emotional outburst na napapanood, nasasaksihan ng marami sa atin, yung pong kanya mga ganun na matitindi po, ha, na pagmumura, at yung pong yung sinasabi daw po na threats na ito, ito ho ba ay palatandaan na ang ating Vice Presidente is psychologically incapable to handle ito pong gantong uri ng mga sitwasyon, kung saan po naman mga kapatid inaasahan na ang isang Vice Presidente ay hindi dapat ganyan po ang gawi dahil yaan mga kapatid ano po ay nagpapatunay na siya ay incapable to handle o gampanan ng maayos ang kanyang tungkulin. Basically po, yung ganyang mga meltdown ay palatandaan na hindi karapat-dapat maglingkod ang isang mataas na opisyal sa

0: Lokaret.
1: Yung COA report, yung piatos na iyan, definitely po may sagot sila dyan. Definitely po, maaaring nilang maipaliwanag yan. Definitely po, maaaring mabigyan ang taong bayan ng kaisipan. Oo nga. Hindi naman. Oo nga. Oh. Yung pong panunuhol daw when she was deputy secretary, ako tingin ko po, meron at meron sila maisasagot dyan. Definitely po, ang taong bayan mag-iisip, kayo naman, di ba? Hindi naman siguro, 20 mil, 50 mil sa sobre. Pero yung bank records, totoo ba yun? O, patunayan ninyo. Yung sinasabi na, hindi maipaliwanag na yaman. That is all, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you so much for your manifestation. Maraming salamat. Pero alam mo naman dito, tayo ay nasa bansang Pilipinas kung saan ayaw natin rektahin na ang mga bagay-bagay. Gusto muna natin bigyan ng standing ovation ang mga gustong magdrama at mag-OA sa Senado. Parang sinasabi mo, partner, dapat sinimulan na agad eh. Inumpisahan, hindi na dito. Doon na sa bank records agad tayo para finish na ang game, tapos ang laban. Wala nang arte-arte. Hello, nasa Pilipinas tayo eh. Paano siya makakapagpabida? Sayang naman ang tayo nung iba. Kau talaga. O sige mga kapatid, sa mga sarado po ang tenga at mata, abangan niyo po mamaya ang inyong kaanib na si Marco. Tutok pa rin po dito sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Natikman nyo na ba ang bagong favorite drink ni Robin Angeles at Angela Muji? Ang Rice Energy Pop in grape flavor. Sarap mag-Rice Energy.
4: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw. Pakinggan natin ang kwento ni Juan at alamin ang mga paraan para sarili ay mapangalagaan.
5: Ako po si Dr. Dex Makalintal, ang inyong Doctor Next Door, Sabado sa 1PH.
6: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay na malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Bubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
7: Ako si Gasabel Gas at ito ang Forensics.
6: Ngayong Sabado, 7 PM sa 1PH.
8: True FM. Good
1: morning! True FM! Oh, thank you ha. Sa mga nakauunawa po sa ating mga ipinupunto, salamat po na marami. Sa mga hindi nakauunawa,
9: alam nila lahat yan.
1: I am exercising maximum tolerance.
9: Exactly, Honor.
1: Paring Ray, thank you. No? Ito lang po, si Ginoong Leonardo Montemayor po, ang chairperson po ng Federation of Free Farmers po. Atin lamang tanungin, no? Dito nga po sa mismo pag-amin ng gobyerno na record high ang ating pong rice importation at ang kasalukuyan pong sitwasyon natin sa ating pong produksyon ng bigas vis-a-vis nga po dito po sa effect nito sa napaka-taas po na antas ng ating pong pag-aangkat ng bigas. Maganda umaga po, Kalyoni.
10: Magandang umaga rin na kasamang Ted at DJ Chacha. Good morning also to all our listening audience.
1: Salamat po na marami. Una po, reaction ninyo dito po sa record high natin na napakataas na importasyon ng bigas para po sa unang quarter lamang po ng taon.
10: Masyado kaming napapahala kasamang Ted, ano? Kasi actually hindi lang first quarter, kung hindi first 6 months. Ang 2026. Ang ating pong inangkat na bigas ay 20% more than yung ating pong inangkat same period of 2025. At ang naging alam po, maalala rin natin Pep, noong 2024 hanggang 2025, napakalaki po yung ating inangkat. 2024 alone, 4.8 million metric tons ng bigas hanggang 2025, na dagdagan pa. So much so na ang bilihan po ng palay during that period bumaba po as low as 8 pesos per kilo ng palay. Napakababa po niyan dahil ang

0: transaction cost ay nasa 13 pesos pataas.
1: Mm-hmm.
0: Kaya billion-billion po ang nawala sa kita po ng ating magpapalay noon. And that is the reason why nung pong September of last year, nagsampa po kami ng tinatawag na safeguard measures petition sa kagawaran ng pagsasaka upang gagamitin po ng Secretary of Agriculture ang kanyang kapangyarihan habang iniimbestiga po yung aming kahilingan na kwanto para maiwasan po yung karagdagang pagkalugi ng ating farmers ay siya po ay may kapangyarihan na magpataw ng karagdagang taripa sa imported rice at pwede rin po siyang magpataw no, o mag-impose ng provisional import restrictions or ban on importation. Unfortunately, ang Secretary of Agriculture po, ang tagal po niyang inaksyonan at the end of the entire process, almost 9 months, ang ginawa lang po niya last month, pinasa lang po yung issue sa Tariff Commission. Samantalang, he could have already tet either imposed additional tariff on imported price to deter, to discourage further importation, and or imposed a ban, temporary ban. Eh, sana kung ginawa pa niya noon yan, hindi na niya kailangan sabihin pa na starting July ay hindi papayagan ng DA yung magpasok po ng bigas na premium, yung 5% program.
1: Well, that's already, sabi nga ninyo, water under the bridge. Ika nga po, no, nandidiyan na po ito kasi inupuan ano, ang inyo pong panukalang at request. At ngayon, ito ang ating kasalukuyang sitwasyon. So, una, sa ngayon po na meron pa ho tayong, kanina po kausap namin yung taga Cagayan, doon po sila, tigang daw sila ngayon doon, naghihintay ng ulan, ano po. So, ano po ang actual sitwasyon natin sa rice production? Sa inyo pong pagtansya, ngayon doon po sa mga hindi pa nakakapagtanim, sa mga nagtanim na po, maghihintay po ng August, September na anihan, ano po ang actual natin na supply production?
0: Ang maalala ko, Ted, yung first quarter, no? First 3 months, or even let's say, even the first 5 months ng 2026, nagkaroon ng pagbaba. Bumaba po yung ano eh, yung ating produksyon ng palay. Ito rin po ay isang reaction dun sa nakaraang taon, nabanggit ko, 2024, na pagsak masyado ang presyo ng palay. Kaya napawasan po yung, kwan eh, yung area na tinamnan po ng palay ng ating farmers. So much so na early this year, bumaba po, I think, by about 6% yung ating local palay. Eh. Ngayon, with the, nung pumutok po itong gera po sa pagitan ng Iran at saka US, eh nagmahal, di ba? Yung nagmahal po yung fuel. Nagmahal din ang bono. So, hindi rin ako mabibigla kung magkakaroon din po ng pagbaba ang produksyon po ng palay nito pong kwanto. Itong pagdating po ng buwan po ng buwan. Harvest period po natin sa so last quarter ng 2026. Magkakaroon po ng ano, pagbaba po ng ng production po natin ng palay eh at pa natin diyan hindi pa natin masyadong nararamdaman pa ng todo yung epekto ng El Nino.
1: So obviously po no, short tayo doon po sa ating regular nga na target. After all, sa buong taon ho naman lagi tayong may importasyon eh. Pero ngayon po short sa target. Pero ang sinasabi ng DA, kagandahan dito, may supply pa rin tayo. Oh, kasi nga po, pupunuan yung kakulangan ng imported rice. Ano po ang inyong take doon?
0: Opo, na-offset ka kasamang Ted, yung pagbaba ng local production natin ng bigas o ng palay ng additional imports.
1: Mm-hmm.
0: Kaya siguro, irandela kung bakit lumobo ng gusto yung ating importasyon sa first 6 months ng 2026. Ngunit, kung magpapatuloy ang masyado pong paglobo ng importasyon, kami naman ay nababahala, baka naman pagdating ng anihan. In fact, even today, may kunting mga production na, baka haantong po naman yan sa masyadong mapaparat po yung presyo ng palay.
1: Parang cycle lang ito, Kalyoni, no? Cycle, no? Ganun na naman po resulta kasi yung trader may supply pa siya ng imported rice, bakit naman bibili ng mahal yung bigas ng palay mo?
0: Opo, in fact, ang magiging dehado rin dito, Ted, yung mga local po natin na trader at mga rice millers na ang kanilang binibili ay local na ano, palay. Pag masyadong masyadong malaki ang importasyon natin, lalo pat sa recent announcement ng Department of Agriculture, ililimit daw nila sa 25% broken, yung basag na bigas na imported. Siyempre, mas mura yan kasi yung 5% o premium na bigas. Pagka malaki ang papasok na 25% broken rice, siyempre pagdating po sa local na pilihan po ng trader, ng palay, baka naman po ibababa nila ang kanilang buying price sa ating magsasaka.
1: Okay, sige po. So bottom line po dito, sa pangkalahatan po, ano effect nito ngayon sa inyo pong sektor, particular po sa mga palay farmers natin ngayon for sa ating pong next year na pangitain natin?
0: Napaka, kwan, as I said kanina, kasamang Ted, masyado kaming nababahala. Sa, kasi nandyan yung threat ng, kwan, kung pagpapaturi nila itong napakalaki importasyon, tapos sasabay pa yung El Nino, talagang malalagay po sa alanganin yung kapakanan ng ating mga magsasaka. At wala namang mas kulang pa naman yung ayudang binibigay ng ating pamahalaan, maging ayuda sa karagdagang cash support, or fertilizer subsidy o fuel subsidy. So ipit na ipit po yung ating partners dito po sa mga nag-uumpugang bato.
1: Opo. Sige po. So Leonie, kami tatawag din sa inyo. Malamang abangan natin ang sona ng presidente kung ano ang kanyang magandang balita na ibibida sa inyo pong hanay sa sektor po ng agrikultura. In the light of all of this information nga po na walang problema sa supply, imported nga lang. Ang mga farmers po natin ngayon, kanya-kanya po na survival. Ika nga po ninyo, Carl Leonie. Salamat na marami, sir.
0: Walang anuman, Ted. Thank you, and thank you also, DJ.
1: Opo, salamat na marami. Ang chairman po ng Federation of Free Farmers, Leonardo Montemayor. Reaksyon lang po dito nga sa pinakahuling balita po na sa loob ng 6 na buwan, 2 quarters po ngayon ng kasalukuyang taon, record high ang ating importasyon ng bigas. Walang problema sa supply daw po. O, sa presyuhan po siguro, tingnan natin kung kaya nilang mag-cup-cup na ganyan. But again, mga kapatid, inuuna nga nila ang consumers para po din sa usapin po ng inflation. Pero yun nga, mga kapatid, ano ho? Ang tanong dito, hanggang kailan tayo aasa sa imported na bigas? 9:25, mga kapatid! Hindi pa kami tapos ni Baby Girl! Dahil kami po, meron pa hong isang importanteng panayam. Sa mga, alam nyo, yung mga iba, walang pakialam sa bigas, walang pakialam sa pagkain, walang pakialam sa anumang pong issue. Basta ang kanilang gusto lamang ang kanilang mga
2: patron.
1: Ang kanilang sinasamba.
2: Tama na yan.
1: Opo, diba? Ang kanila pong...
2: Ang kanilang mga poon.
1: Ang kanilang mga poon. Di ko alam
2: anong mga idol.
1: Di ko alam anong pinakain sa mga taong ito. Ano?
2: Di ko na rin alam. Baka libre ang bigas nila.
1: Di ko alam kung sila ba'y na-hypnotize o...
2: Minsan iniisip ko rin kung bakit. Pero hindi ko pa nasasagot sa ngayon. Baka ikaw ang makasagot niyan. Lagi namin pinag-uusapan ni Seth yan. Anong pinakain sa kanila?
3: Kapagaling ka naman!
1: Ang dali lang po ah. O, si Marco! Yabang ni Marco. Yabang! Sabi niya, tama yung tanong mo. Durog na durog sila kahapon. Dinurog sila nila yung FBI agent. Nakita mo, nangangatal daw. Answer yes or no? Yes or no? Objection, Your Honor.
4: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very
5: Visayas hanggang Mindanao.
6: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
5: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
6: Ug diara, maka proud.
5: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vercel tuwing Sabado sa 1PH.

0: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
1: 오포시 마테 우리첼리, and this is Patriots.
0: Watch Patriots, hosted by Matteo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
2: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
3: Nakabantay na rin ang pamahalaan sakaling kailanganin ng preemptive at forest evacuation. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Baile para sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe.
6: Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888 pesos. Bet88, your ultimate playground.
7: At Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
8: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
9: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
10: True FM. Dito tayo sa totoo.
11: Magandang umaga po, nasa linya po natin ngayon ang spokesperson ng Batangas Police Provincial Office. Ukol po dito sa nangyari nga pong suspension ng face-to-face classes dyan po sa De La Salle, Lipa matapos kumalat ang umano'y online threat ng mass shooting dyan po sa eskwelahan. Hingi po tayong update. Police Major, good morning po.
12: Hello po, good morning po sa inyo at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayon.
11: Hingi lang po kami ng update dito, dyan po sa threat na nangyari sa De La Salle, Lipa, yun po bang dahilan ng suspension ng klase dahil talagang confirmed na may mass shooting na mangyayari o precautionary measures po yung ginawa nyo?
12: Okay, so as per coordination po sa De La Salle, Lipa, ito ay isang precautionary measure para mas mapaigtingan yung security measures na ipinapatupad ng naturang school. Although may mga in place na sila na security measures, gusto ng La Salle Lipa na mas i-improve pa ito. That's the reason why not actually cancellation but nag-shift sila sa online
11: learning
12: mode. Yes po.
11: Oo. Apuntahan po natin yung threat. Kailan po ba yan unang natanggap o na-discover base po dun sa inyong investigasyon? And as of now, hindi talaga siya confirmed. Patuloy pa rin po kayo sa investigation dito.
12: Yes ma'am. Ito ay nangyari, itinawag na ito sa atin ng gabi ng July 5. Dahil nung 11 o'clock ng gabi ng July 5, ay meron nang nagsa-circulate online ng screenshots ng di umano ay online or threat attack dito sa naturang school, no? So nakarating dito sa ating kapulisan, nag-start tayo ng investigation ng umaga ng July 6, Monday.
11: So, as
12: of now, yes po.
11: Sige po. So Major, July 5 po natanggap ng inyong opisina yung sumbong. Kanino po galing yung sumbong at sino daw po yung unang nakakita ng threat? Saan po ito ipinost?
12: Okay. So yung isang teacher po doon ay may anak din na nag-aaral na sa junior high school. So nakita na nila yung community na merong nagbabiral na screenshot dito sa isang Instagram story. So, ipinasa ito sa teacher at saka sa security department na naturang school. Itinawag ito sa kapulisan ng Lipa at nagkandak na nga po tayo ng investigation.
11: So, major sa Instagram story po ginawa, yun po bang account nung nagpost? Is it anonymous o pag-aari po ng isa sa mga estudyante? Paano po?
12: Merong nakalagay na dummy account sa Instagram or a pseudonym na ni Gritos .bbn, kung hindi ako nagkakamali. Ito ay nag-story. Although ngayon ay deactivated na itong account na ito. Oo, pero na-screenshot po yung post doon, yung story doon itong ni Gritos .bbn. And then yun nga yung kumalat sa community ng mga estudyante ng Lasal na nakarating dito sa teacher and then sa security department ng naturang school na agad naman na pinadala sa atin sa kapulisan ng Lipa at nagkandak na nga po tayo ng investigation. During the conduct ng investigation, meron pa tayo nakita na isang dummy account sa TikTok. So, doon tayo nagsisimula ngayon ng investigation. Katulong po natin ang ating kasamahan sa Anti-Cybercrime Unit ng Regional Office and ongoing po yung pag-check dito sa mga accounts na ito.
11: Oo. Doon po sa side ng Cybercrime Unit ng PNP, gaano daw po katagal malaman kung sino talaga yung may-ari ng account?
12: May ilang challenges lang po dito, katulad ng ito ay isang screenshot na, no? So wala itong yung mga characteristics ng original posting.
11: Walang
12: so
11: name.
12: We will not dwell on that much po, ano, but ongoing yung ating investigation at alam naman po natin ang ating mga anti-cybercrime unit ay medyo mas expert dito sa mga bagay na to and we don't want to prejudice kung ano man yung mga ginagawa na nilang investigation sa mga accounts na nakita natin dito sa Instagram at saka sa TikTok.
11: May identified na po ba tayo na person of interest as of now?
12: Yes po, meron po tayong minor. Again, another minor, age 16 to 17 po ito, na estudyante din ng nasabing school and ongoing na po yung pakikipag-coordinate natin sa naturang school at sa magulang ng nasabing bata para ma-interview at ma-investigate po natin kung may kinalaman nga ba siya dito sa naturang posting.
11: Oh, ito pong person of interest na tinitignan po ngayon ng Batangas Police, ito po ba'y babae, lalaki? At kung okay lang po malaman, ilang taon po yung bata?
12: Ito ay nasa 16 to 17 years old at ito ay lalaki.
11: At sa ngayon po, nasaan yung custody nung bata? Nasa magulang pa po ba?
12: Yes po, nasa magulang pa po dahil nga ito ay minor. So, we are taking it cautiously talaga. So, coordinating kami sa administration ng Lasalipa and also sa magulang niya and also sa CSWDO ng Lipa para hindi tayo maka-violate ng protocol.
11: Oo. Major, paano niyo po natuntun itong batang ito na posibleng may connection doon po sa threats dyan sa Lasalipa?
12: Yes po. Meron po kasi tayo nakitang mga thread ng mga messages, ano? Sa both online platform, dito sa Instagram at saka sa TikTok. So doon tayo nagsimula. Again, medyo hindi ko ito palalawigin, ano, dahil medyo cautious lang kami. We don't want na ma-prejudice yung sa anti-cybercrime unit.
11: Mm-hmm.
12: But again, this is also a warning sa ating mga kabataan. Maybe they don't know that we have that unit who really specifically conducts investigation sa mga online threats and crimes na mga ganito.
11: Major, ito po bang threat na ginawa base po sa initial investigation ninyo? Is this confirmed or wala naman po talagang planong gawin? Natanakot lang? Paano? Ano po yung nakikita nating angulo sa ngayon?
12: More on nananakot lang and medyo nakikita namin sa karakteristik ng bata ay medyo may problema sa kanyang character, behavior and all that. So again, kasama natin ang CSWDO sa pagkakandak ng investigation and assessment sa part ng CSWDO. Although More on pananakot yung nakikita nating angulo dito, and walang kakayanan ng yung bata na magkaroon or mag-conduct sa ng ganitong threat.
11: Oo, sige po Major, aantabay po kami sa mga susunod pa pong update galing sa inyo. Maraming salamat po sa oras ngayong umaga.
12: Maraming salamat din po, at any progress po dito ay willing po kaming magbigay sa inyo.
13: Salamat po na marami. Thank you very much. Si Police Major Hazel Suarez, ang spokesperson po ng Batangas. Ayan o ay, Batangas Police. Alas 9:38 na. Pulso ni Marco.
14: True FM.
15: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayan.
16: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rafi Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
1: Sabi nga niya, oo, nabasag. Ayan, nabasag Chong. Nawarak daw po ang prosecution dahil doon sa cross-examination dito po sa NBI agent na nag-imbestiga sa umano'y threat video ng kanilang poon. Pulso ni Marco!
2: Di papasakong sa mga lintik!
3: Uy, musta Chong, musarya pa. Alam mo, hindi ako nasasaktan eh. Pag ganyan ang mga sinasabi ninyo sa amin. Kasi kami naman talaga ay tanggap na namin na talagang mahal namin ang mga Duterte. Mahal namin si Tatay Dings. Mahal din namin si VP Sara. Kaya nga dun sa day 3 ng impeachment, pasensya na kayo mga repa, eh ang puntos sa ating defense team yan, kitang-kita, binasag, di ba? Basag na basag ang prosecutors dun sa ginawa ni Attorney Narvasa. Mabuhay ka! Eh pasensya na, ang galing niya, di ba? Hindi kasi masabi ng defense na my client is innocent. Kaya ganun na lang ang kanilang mga ginawa. Eh ano ngayon kung di nila masabi yun? Kayong mga tumutuligsa dyan at nagsasabi na bakit daw hindi naririnig sa mga abogado ni VP Sara ang my client is innocent, hindi niya yung ginawa, hindi siyang nasa video. Kanya-kanyang ano lang yan, Repa? Kanya-kanyang diskarte lang yan. Eh sa madiskarte yung aming abogado eh. Nahanapan niya ng butas, hindi ba? Hindi ko lang sure kung masaya ba yung ating mga senator judges doon sa nangyari kahapon. Pero ako...
1: Ano ba butas na nahanap?
3: Basta butas yun sa amin, kahit hindi butas para sa inyo. Oh, kita nyo? Yan ang problema sa inyo eh. Yan ang problema sa inyo mga hindi supporter ni VP Sara. Kahit ng puntos sa amin, sasabihin nyo hindi magaling yung aming abogado. Sasabihin ninyo na mas kabado pa yung abogado namin kesa sa witness. Ha?
4: Tindihin ko na lang.
3: Oh, eh ano ngayon kung kabado mga abogado namin? Sa paningin namin, magaling ang mga iyan. Napakatatalino, napakahuhusay. Basta kakampi namin kahit hindi tama ang ginagawa, papalakpakan namin yan. Ito pa isa.
5: Hindi na
3: ito talagang kakupas-kupas. Paborito ko, Repa. Teka, magpupunas muna ako ng laway ha. Baka mabasa ko, kagaya ni Luistro. Tumulo dito sa gilid eh. Okay. Balikan natin ito. The most loyal siblings in a political drama goes to... Dyan! Ay, walang iba, kundi ang mga Cayetano!
5: Pumapasok na silang lahat.
3: Panalo sa puso ng mga didis! Tag team, solid, walang kupas, bawat araw may pag-epal para kay VP Sara. I love it, Repa! Si Senator Alan, bawat tayo, ramdam mo ang concern. Hindi sa taong bayan, kundi kay VP Sara. Uy, Chong Repa, mayroon ko lang ha. Sabihan ko lang si Idol, ang aming FB President. Idol, huwag masyadong palata. Okay na yun sa amin, basta tayo-tayo ka lang dyan. Pero masyadong obvious na kakampi ka namin. Hinay lang. Mahalata ka eh, yung sakto lang, di ba? Kung babalat, na pro-defense ka. Pero okay lang yan, Alan. Basta sa amin, ha? Pro-Sara, ha? Pasado kayo sa amin. Kahit nga tumayo ka lang, wala kang sabihin, eh. Papalakpangan ka namin, FB. Saka nakita nyo, hindi nyo napanood yung kanyang FB Live. Nag-FB Live yan kahapon, pagkatapos ng hearing, ha? O, kita mo, hindi mo alam, Ted Pailon. Hindi ka kasi pumapalo sa mga paborito namin Didis Vloggers, eh. Kung yun ang pinapanood mo, edi alam mo na nag-FB Live siya.
6: Maraming salamat po.
3: O, ito. Si Attorney Narvasa, grabe, di ba? Oh, daming nakita ko. Nakikita ko kayo, ang mga post ninyo. Nahilo kayo. Nalito kayo. May mga abogado na nagpo-post, ha? Puro kung ano-ano ang sinasabi nyo kay Narvasa. May mga comment pa kayo na saan papapunta ito. Anong point nitong abogadong ito? Wala kaming paking mga DDS. Sa mata ng isang solid DDS, hindi kailangan ng matinding argumento. Ang mahalaga, kampi namin siya, kaya mahal namin siya. Hindi kailangan ng logic, ang kailangan ay loyalty para sa mga Duterte. At para sa mga hindi nakakaintindi, ako na mag-explain sa inyo. Ha? Ang gustong palabasin ng aming abogado kahapon ay dahil umaya o umiyak si Madam, nasaktan siya, naapi siya. Nagkaroon ng pagkakataon tuloy, nag-meltdown si VP Sara. May hugot.
6: Puto ka na!
3: May backstory. Hindi basta galit lang. Hindi basta tumirada lang. Alam mo ano tawag doon? Ang tawag doon ay pagmamahal sa kanyang mga staff. Emotional leadership, Repa, ang tawag dyan. May care siya sa kanyang mga staff.
6: Shout out mo, Inday Sara Nation!
3: Saan kayo nakakita ng ganyang boss?
6: Bullshit!
3: Yung BP ko lang yan. Ay, love na love nila kami. Love na love niya kaming lahat. Oh,
7: order,
3: umiyak.
7: Please.
3: Umiyak si Zulika. Kaya nagalit si BP Sara. May nasaktan sa kanyang opisina. Kaya nga nagalit sa press con si BP Sara. Kapag may umate o umape sa kanyang chief of staff.
8: Tama na yan.
3: Nagagalit si BP Sara. Ang tawag doon ay care. Pagmamahal sa kanyang mga staff. Ayaw nyo ng ganung boss?
9: Ito,
3: kapag siya ang presidente, kapag kaming mga DDS ay umiyak, magme-meltdown yan sigurado.
10: Look,
3: may puso ang presidente ko sa 2028.
10: No?
3: Hindi ba? Hindi nyo gusto yun? Ayaw mo ng ganun? Ten pylon? Sino may ayaw sa ganung boss?
11: Boss, hindi totoo yan.
3: Bakit ka tumatawa, Ten pylon? Hindi ka naniniwala sa amin?
12: Baka naman.
3: Putahan ko lang si aking paborito. Isa rin sa paborito ko, Senator, si Senator Robin. Pare ko yan, Repa ko. Minsan kainuman ko yan eh. Oo, ako naman, Repa. Ba't ka naman nagtanong ng credentials, Repa? Natampal ka tuloy sa mukha. Mas matindi yung credentials ng witness kaysa sa'yo. Eh, nagulat tuloy tayong lahat. Accountant pala. Next time, magbabasa ka ng GC bago ka tatayo at magtatanong. Yun lang naman ang sa akin. Mapunta naman po tayo sa ikatlong araw ng pagiging flower base nitong si Win Gatsalian. Third day na po niya, nang tahimik lang at paikot-ikot at wala pong ginagawa. Nakaupo lang talaga siya doon. Alam mo ako, gusto ko sabihin, mahirap pa yung ganun trabaho na wala kang ginagawa. Mas nakakapagod yun. Pero naiinis ako, alam mo, kanino kahapon? Alam mo, kayo mga kakamping kayo, dapat nagagalit kayo kay Chis Escudero eh. Sa totoo lang. Hindi ka nagagalit sa kanya.
13: Lalaban tayo.
3: Parang ano eh. Parang hindi batas eh. Parang mas love niya kami kesa sa inyo.
13: Lalaban ako.
3: Kaya gusto ko sabihin sa iyo, Repa Chase, tuloy mo lang yung ginagawa mo. Baka pwede ka ulit maging kakampi namin, ano? Pag ginawa mo yan at tinuloy-tuloy mo lang yung mga ginagawa mo kahapon sa day 3, willing kami with open arms na tanggapin ka ulit. Kami mga kadidis, madali naming kalimutan na ikaw ay lumipat sa majority. Tuloy mo lang, Cheese, mahuhuli mo ang loob at kiliti naming mga didis ulit. Alam mo naman kami, mabilis kaming mapaniwala, mabilis matouch ang feelings namin. Konting kampi pa sa amin ay mamahalin ka ulit namin.
14: Huwag mong subukan.
3: Ah, ito. Ito na sa Repa bago ako umalis kasi anong oras na eh? Si Senator Pia na laging hinihingal. Sinasabi ni Auntie Claire, sinama mo pa sa press con mo, ha?
15: Masaya.
3: Alam mo, makita mo tuloy nangyari sa'yo sa Canada. Gusto mo maulit yun, ante. Si Pia, kawawa. Tapos inaaway niyo pa? Eh ano kung stiff neck era siya?
15: Patawad.
3: Hindi kayo naaawa? Hindi niya kasalanan yun. Ang may kasalanan yung nag-set up sa Senado. Ba't din yung inayos? Diba? Ba't din yung nilagay ang telebisyon sa harap mismo ng pagmumukha niya?
15: Na kuryente.
3: Para hindi nahihirapan si Madam P. Dapat yung convenience ng ating mga senador, iniisip nyo yan. Kaya next hearing, lagyan nyo ng TV. Kung kasing laki ng sasinihan, okay yun. Okay lang yun, kahit magkano pa yan. Gusto nyo, pati sa likod niya, lagyan nyo ng TV eh. Kasi ang pera namang gagamitin dyan, hindi naman niya pera. Pera ng bayan eh. Ay di pagbigyan. Basta kakampi namin, okay yan, mag-yes kayo dyan.
16: Tumulong na lang kayo.
3: Magkano na ba ngayon ng TV? 8,000 lang ah. Oh, 8,000 lang naman yung pinakamura. Hindi nyo pa siya lagyan sa harap niya para hindi siya nakaka-stiff neck.
15: Aray.
3: Tapos isisihin nyo pa siya na bakit siya laging hinihingal.
17: Tatanda rin kayo.
3: Hindi kasi kayo pala exercise. Kaya sa kahit nasa hearing na, hinihingal. Kasi nga sa sports-minded.
4: Tindihin ko na lang.
3: Oh, sige.
4: May pinagdadaanan lang siguro.
3: Repa, alam mo ito ngayon ang topic namin sa mga inuman namin eh. itong impeachment ni BP, ni BP Sara. Basta ako ay proud, Didis. Kahit patawagin yung tanga, wala akong pake.
7: Bakit?
3: In the end, solid pa rin kami. Inday Lucaret. Sara Duterte.
7: Lucaret.
3: Asa, peace out. Bye-bye.
8: I'm single and ready to mingle.
1: Alam nyo, sa mga ano po ah, yung mga nagdiriwang po ng fiesta, mga may event, pwede po si Marco.
12: Baka naman.
9: Alam nila lahat yan.
1: Ama, ang laman nga po ng balita ngayon, mukha po na naman, tataas po ang presyuhan ng produktong petrolyo dyan po sa sinasabi nilang international market, kaya handa na po na naman tayo. Sa mahal nga po ng presyo ng petrolyo, ang sakit ng ulo ng mga negosyante, kaya ano pang ating inaasahan, kundi it's now time, panahon na, para ho tayo, ha, kumbaga mag-adapt sa bago. Mag full electric na po tayo sa ginagamit nating mga auto sa ating mga negosyo. Dito, sagot tayo ng Photon. Sa dami nga po ng model options, full electric na passenger vehicle, aba sakto po ang Traveler Sierra Van EV at maging ang Coach Bus EV. Nakita mo yan, bus mismo, electric bus. Pati po pan-deliver, panalong-panalo ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga truck, meron din po Tornado EV Light Duty at maging yung mga tractor head, meron din pang container van, saan ka pa, EST 6x4 tractor head heavy duty. Zero fuel cost, wala nang change oil, available pa ang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Talaga naman, electrify your business. Go Photon Electric. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Pamakoras ngayon, 9 minutes before 10 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Ngayon, strong coffee for me. Yan. Punong-puno yan ng mangosteen with xanthone na may na po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Tayo ba may winner today? Set? Okay, unahin natin siya para ho naman tayo makapamigay pa rin po ng tulong na kinakailangan ng ating po lumalahok sa ating pa-contest na ito. Nung kahapon po, yung ating winner 2,000, pambili po muna ng gamot. Abangan namin, tatayaan niyo po mga patunay dito. At atin din pong kukumustahin bukas po itong taga-Aklan na napagkalooban din po ng 3,000. Ito po yung gumagawa ng mga pinya na ginagawa pong barong ng ating pong mga kapatid. Alright, baby girl, nasa ating linya ngayon ang ating winner para po sa ating What's on Your Mind, si Nanay Bernardita Padilla.
10: Eto na,
1: ng Quezon City.
10: Uy, si Nanay Bernardita ay wala pa. So magta-time check muna ako, partner. Ang oras muna natin na 9:53. Hatid po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Hanapin niyo po sila on Facebook, Mayet de la Rosa. May live selling po yan araw-araw. O di kaya po sa kanilang website, www.mayetdelarosa.com. Open na po ito for franchise, ang Mayet de la Rosa.
1: Good morning kay Attorney Dino Tamayo.
10: Attorney Dino, good morning!
1: Ang ating mga kaibigan ng mga attorneys na nakikinig sa atin araw-araw, thank you! And kay Attorney Junjun, classmate, maupay nga aga, thank you!
14: Good morning!
1: Sabi ni Attorney Dino Tamayo ay...
10: Ano daw?
1: Yun na nga.
10: Ano yun?
1: Thank you. Alright, ngayon sa ating pong What's on Your Mind, baby girl?
10: Attorney Bernardine. Sorry po, kakanood ng impeachment. Natawag kong attorney yung ating contestant. Ito na po mga kapatid, 63 years old, pero siya po ay isang retired government employee at ngayon po ay nagvo-volunteer sa isang simbahan. Anin po ang kanyang anak, yuda na, si Nanay Bernardita Padilla. Nanay, good morning!
15: Good morning, DJ Cha.
10: Bakit? Bakit ka natatawa siya? Attorney. Ha? Ay, oo nga, dahil natawag kitang attorney. Gusto mo ba tawagin kitang attorney?
15: Wag po.
10: Saan government po kayo pumapasok before? Government office?
15: Yung pong may iskandalo ngayon, DPWH.
10: Ah, matagal po. Ano po mismo ang job description nyo sa DPWH? At gano'n kayo ano katagal?
15: Ano lang po ako, typist. Time na yun. Kasi merong ganong item po eh.
1: Alam niyo,
15: laboratory aid.
1: O, pag sinabi mong typist, panahon pa na may makinilya. Kasi,
10: baka naman umabot siya sa computer.
1: Kasi kung ngayon yan, computerist.
10: Yun, So, nanay, ilang years kang nagtrabaho bilang typist sa DPWH?
15: 9 years po.
1: Ang presumption ko sa inyo, nanay, kabisado yung ASF:LKJ. Tama ba, nay? Sa kaliwang kamay.
15: Kaliwang kamay.
1: ASAF. Tama ba, nay?
10: ASDF.
1: Ano po?
15: FF. Ano? FG.
1: Okay. :LKJ. Tama ba? Sa kanan.
15: Tama, nakahalata po.
1: Opo. Dati kasi yung mga term paper namin.
10: Sa typewriter yan.
1: Dati, sa yung term paper namin, pupunta pa kami sa mga typist para ipamakinilya yun.
15: Oo.
1: Huwag kalimutan ng carbon paper. Okay, ang sayo ni nanay. Okay, ito muna tayo.
10: Okay. So, nanay, anim po ang inyong anak. Ito po ba yung mga nakapagtapos na po ng pag-aaral?
15: Yung dalawa, apat po ay high school graduate, pero may trabaho na rin po. Yung dalawa lang po, yung panganay at saka bunso, ang nai 4 years.
10: Oo.
15: Nakatapos ng 4 years.
10: So, ngayon po ba, sinong kasama niyo sa bahay?
15: Meron pa po akong kasama ditong mga anak, bali apat sila, yung isa po ay may asawa. Mm-hmm. Yung tatlo ay puro single.
10: Okay po. Ilan na po ang apo nyo?
15: Dalawa po.
10: Dalawa na. Nanay, saan nyo po planong gamitin yung 2,000 piso?
15: Yun. Kasi po ako para sa gallstone surgery. Ngayon, naghahanap ako ng murang-murang ospital. Kasi yung napagtanungan kong private doctor, kamahal nung kanyang fee. Aabot po ng 120K. Mm-hmm. So sabi ko, maghahanap ka lang ako ng public na para medyo mura-mura. Mm-hmm. At least makakabawa sa aking gastusin.
1: Mm-hmm. Ito muna nanay ha, bago natin pag-usapan. Ano muna yung Bible verse kahapon po ni Pastor Jeff?

0: Saan kayo sa Quezon City?
1: Dito po sa Bago Bantay.
0: Alright. So, kayo po kaninyo ay ma-ooperahan dapat nga sa gallstone, no?
1: Opo.
0: Nag-consult na ba ho kayo sa PhilHealth dito kung anong pinakamagandang pamamaraan para kayo mabawasan po yung gastusin?
1: Hindi pa po kasi pupunta ako by Monday na lang kasi tinatapos ko pa po itong aming courtesy call sa aming principal para kami ay makapasok ulit sa public school. By Monday po baka okay na.
0: Yung mga anak niyo, apo niyo?
1: Hindi po kasi nagtuturo din po ako sa public school ng catechism.
0: Ah, okay.
1: Mga person militant po.
0: All right, sige. Ganito nanay, yung 2000 po sa inyong balak gamitin.
1: Kung makakano ko para pang laboratory ko muna kasi sabi ng doktor pagka surgery din po ako na isasalan, kailangan bago lahat ng laboratory ko.
0: Correct. Opo, kailangan latest na laboratory. Lahat ho ba ito? Ano pong particular na laboratory?
1: Yung sa ano yan? Yung para po sa gallstone makita po yung sa loob. Saan tawag ba doon? Kalimutan ko yung tawag doon.
0: Sa lahat? Anyway, sige. Anyway, sige. Yun ho bang 2,000 piso, sapat na ho ba ito sa laboratory po? Nagtanong ba kayo magkano?
1: Hindi ko pa sigurado, pero hindi na lang po ako, kung baon ko kulang, hindi na po akong tulong sa mga anak.
0: Amen. Sige, ganito nanay ha. Ngayon pong araw na ito, padadalhan namin kayo ng 3,000 piso. Okay?
1: Ay, salam.
0: Sige po. Ganito na lang ho. Buuin na po natin to, 4,000 ngayong araw.
1: Thank you.
0: Alright.
1: Thank you.
0: Okay, sige po. Itong 4,000 para po sa inyong pang laboratory. Balitaan nyo kami ha kung paano.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
1: B1079. Light and easy on B1079.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
1: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B1079. Light and easy on B1079.

Oke. Mga pahinga nga klub. Nakuntang ang pagkasukaduding ng mga oras dahil sa Pilipinas. Paga piriso ko dyan at nagtatabot pag kapanahonan siguro ng Luzon. No? Nag-fire ito ng ito bagyo. Anyway, lalawang na kita at nalilig ang po. Mabagat niya rin kung makaigo. No? Yan inin sugat po man lugos ng Pilipinas. Dahil at the same time, ako, nila, lagi hapon ha, in Aliman, okay, kabutangan mga isang kaya, nagla ko dito sa playground, dito mga ininaw ko dito, ipang kabataan, saktan nga naway ng mumulay, amoy nang dito ng harani, ito na ako ninookyan, natumang nakukta, inookyan ako dito, no? So, magkutay, parang ko din hindi mga pagpasok. Nagkamayang dalainin ang mga nag-aging ang mga bulan. O, parang parang mga bulan nga ni Ada. Nagkamayang dahil na heat wave, hindi na jam. Hindi mo din yung araw pagpasok. Hindi nang sa kinukin mga kasangkaan, parang pating amat din yung mapasokan. Nag-adlawgan, nurbiring, doon po mapasok dito ng Pilipinas. O, amin yung kabutanan. Makikita niyo, makikita kita sa background. Ugaw pati yung inin panahon, diba? Padalong dunla, naduro, kahit hangin, magbutang-butang ito hangin. So, yung kumangiton na mga ibadiding aliman, so, yung nga rin, mga pangyari ko rin, nga nang hindi ka na, di rin siya nito sa bahagkot. Kasi maura nyo na eh. Ang mga nag-aging na bulan, nag-snow, di ha, Germany, Hamburg especially, no? At sa ini na kung lugar karon kumbaga di lahat ng magagalaw ng BNG ito nakikita lang natin dito ng mga green ng mga tanong pang dito at itaragot mga tanong dito ng mga kansas at talagang siya mga cools na hindi grabe ang ito na ba di kami dali ng sounds na wag nag-aandar nag-aaya din hindi tapos sapit nga ining pinaka inuukyan yung mga hindi rin yung boarding house ko na ni Kundit ito meron yung paghimo kinilidik ang mga building ang kumahay ka ba ako ang tinatawag yung linera na Kundit yung condomisyon mga naku kay para man hinilidik kita po dahil ko pa kung baga pa rin ang DNG subdivision ako yung daagi dahil matambay Uduwaray. Ako lang din nga usap. May gandaman na agad. Dito at tumayang ko din nag-aaya din nga kundo. No? Nag-ibig ka trabaho mga kasangkain. May pura pala yun ka si Mana. Pumanak. Italo yung sound. Paspa nga sa'yo. Nakakarapang hamod man din nga mga German. Tinanggin mo ko yung okay. Kanina po nga rin. Pag sunod, good shot ng alas at so. Hindi binantayan ko ng letera. Wala trabaho na yung diri. Wala, hindi din mayo. Ito yung sarang nanarabaho. May naman nila rin yung pinaka-foreman. Ah, magbibig na trabaho. Hindi rin yung pinag-manduhon na. Grabe yan. So, dati mo yung kakaiba talaga. Hindi lang may kinumparahay yun. Pangato na Pilipinas. Parawod. Hindi na nanarabaho yun talaga. Kaya nga, sa Mira, nangalik ako ng ibang mga rason, matarang-trabaho ka. Kaya ito yung mga taga-sundo dun sa mga wages yung ginahatag at tayo so, mataas na yung consumer. So, muna, mag-ibang trabaho pa, makaraon. Hina nga pala, hindi na sa masildog yung tagdaragwa. Ito, yun yung German. Anyway, maybe, ay, ito pa yung kulupan ay. Hindi na yan, actually, mga alas G's, 30,000 ko pala. Ito ang aga. Pagko, tagpitan yung doro. Hindi, hindi ba yung doro maka-tunin jacket, pero kasi lang yung kukurag na dito ang hangin lang kasi yung nadalugdog. Okay, mga pahinga ko lang panay dahil yung kabugusan ito ang katuloban o iba pang mga lugar nagkikita nga ng mga matihasin nila no? Ito itong Himang Rawon live from Hamburg, Germany. So, hindi yung mga lugar, si Ipaman,
kabutangan, magnola, wara dili mga kering pamaritis. Kita gira ko gani din, no? And then, ginilihap ko, no? Itong pinakataas lang ay ang dinig ng building. Pamilihin mo pa. Kasi sa building ay kondominium. Ito pinakataas lang ay ang dinig. Nga dahil, walo. Oo. Walo. Pinakataas yung mga kundo. Hindi nga area din. Pag kundo ko sila din yung mga paning na single lugar, new oldest law, Hamburg, Germany. Hindi nga area na saan gayaan, kumbaga, magbibuilding ka ba yung building, isang paupahan na building, pinakataas bigla, 8th floor, no? For example, sa kabinet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no? Diyan nga na, 8, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pinakataas ba ba? Floor. Bisan itong mga ining grocery na nandili. Nagbibot-libot naman ang hindi. Itong grocery. Ito nga rin grocery nandili. Kwanla ining bagalahin balay. Pero hulu ang muntutli. Mata palit yung bisan namin parawiyan. Paada. No? Isan na grid. Kabalisan. Lawot lang itong tanan sa tanan. Paralitan ito ang dikusina, mapalitan ang dikusina. May dagawin din yung paralitan. Ibalit yan nga in lugar. Anong gatong na building? Kung nalibot ka lang at halilipit ka ng mga dikusina. No? O magahin, kamo kong bukod ba? Itaon eh mo. Magalahin balay, magalahin ang balay palay. Pero itong sulod itong grocery, balig yan kompleto. And, hindi. So, hulog ka nga, may kinangmat ang may cart. So, kung baan na may pinpatalitan, kung wala yung kanas, kinin cart, obligado ka nito malit at sudlanan. So, ikaw pwede mag, pwede ka din magdara ng inyong pinakadara maskit, kumbaga, para wala yung bagay. Pero, kung wala ka nga, may wala yung dara, nakakapalit ka nito sudlanan. Hindi, binabay na nito ito, kino pinapalit sudlanan. Di pa rin nila, ang Pilipinas, kung malit ka nga, di ba nga grocery, may libre itong supot o sublanan, di ba? Hindi dire. Eh. Bayan. Talang may bayan dito. Ay, nako. So, anyway, sige nga di kita. Thank you so much, Anay. Ito na ito ang unahong ito natin, the workaholic governor, tinagigang governor Carlos Jericho Ikot Bikilia. Siyempre nga ito mga board members sa province of Leyte, lakit nag-iapon din eh. At ito ang mga official, no? Pinahagihan ng atin Vice Gobernador and Vice Governor Pan Javier and Madam Karen Javier ng atin Congresswoman and Sugar District and Leyte ang babae kong talaga, sana all and siyempre pag-iapan natin ang ay pagpasalamatan ko atin lalo doon nalintan ang atin kong Vice Gobernador pinagigihan ng Madam Karen Javier Social Department, Madam Ruth Sorpia, and Sir Alvin Sorpia, Budget, and then Madam Gina Hibis, Accounting Division, Madahi, Madam Doris Loy, and Engineer Sobis, and Engineer Edwin Laban, ang ako na idol. And Engineer Gilbert Militante, so, salamat. Siya ka na lang, mag-usapin naman tayo pag natin. At siyempre, in Provincial Tourism Advisor, kaya kay Madam Francis Ann Matipilla. Thank you, Madam. Also, yan ang ating mga sumigating po kapiyo. Mga gabi ngayon, kung may gawin na nakatutok. So, yan ang mga kapit-bahay. Matay ka ang tulog. Ito ang palo. Matatawan. Matay nga tulog. Pero may nakatutok. Kaya po yun na yung number one FM station, D107.1. Yun. Thank you, ha? Yan na siyempre. Nato ang Chief Executive Officer. At the same time, nalagyan po na nato ang Presidente. Magkakailangan niya Finn Station. At Roman, yung tumbod ng Orhok, pinagkan gusto ba mabilihan ako siya. Nga di kita, kasantayan niyo na ito mga mga araw na pagkana.
bilis na liwa. Bilis talaga ng oras. Alam kong siya matitila. Mauli na gan. Iba ko ng Pilipinas, ano? Ipapuntra nila yung kahagkot. Nasa rin kami ng mga tao yung dano. Nagmusal na. O, pinakamutamumusal. Ipapamot ng muhal. Kahagkot. At tapos pinaktiin na mumusal. Ang gihap. Amo lang nagmusal niya. Mambutang-butang-but talaga. Parang pag hindi naka-abot yung tumbuhan ng kamapasok. Itong pinakamapasok siguro sa gandahin eh. No? Dalong din. Anyway, bagay kita ko sa tayong. Ito na, dahil ng goodbye ha. Kainin, mawawara, yung mga investigar, especially yan ha. From the other day, no? So, starting from Monday, di ba? And impeachment trial and Vice President Sara. Sa rin pa naman, tat mga reaction ng iba. May hampa ito, tumuyot. Red game. Mapating ko mga 7 months sa rin pa manera. Bagay may ala, mga investigal. Objection, Your Honor. Ba talaga? Mas marunan mo yung objection, Your Honor. Kaya ito ang kainin ebidensya. Kukunti ito, tauyo, kapatid ito. Investigasyon, kapatid ng bayan. No. Everything is under control ito in trial. Then you have to say kung nag-set the injection nyo na kung atanin mo ito, tara atanin mo potential what? Inanduga doon. Doon na lang pati na kami makikisalsaw. Kaya maraming kita na adi-adi na naging nalaba na yun, nagihihanay. Hindi lang ang mga pag-presenta ito ang ebidensya by hindi na yan ang mga media. At yun, nabili ko man yung mubulig ang mga media. Diba? Ang recording hanto, hindi ko man yung ginuupod. Pero yun na ginuupod na. Upod na nila kay isa nito ang pagkita ni mga AI ito. O record ito, original. Hindi ka niya kahit pagkita itong kwarta, hindi ka niya mga, implicated din eh. Okay. Original niya yung kwarta. Ay, ako ang buhay ng Pilipinas. Kung asa yung nagod niyo yung panarabaho, asa rin yung pagservisyo, asa yung nagod niyo yung pagpanguna, pagpanguna ito yung pagpamarato, yung panguna ng papli doon, pagbantay, tingnan na pwede, makabuling naman ng Pilipinas, hindi naman napaghuring Mr. President, Mr. Donald Trump. Pero kaya rin ko pang ginawa eh. Nabuling niya. Ano ba ka po? Kung man ikaw mong tag-iinawa, kaya iwala ito. No? Kasi ito mong kamumarasin. Sige na mo mga kumbring marasin. Makalili eh. Imagine, mga kasangkayan, no? Isamulit ko lang yan. By pinakabago nga report. Na itong Iran na nito ng Amerika, di ko na magkakasinami. Although, may na may ginatag na aiming statement na ang President ng Amerika at na President Donald Trump na tuntun na lang kamo yan ang napit sa Mississippi. Pagpigitin yung mga ulo. At kung may na ito yung ceasefire, di kamo natukog. Iran, lang ihapon na gusto na ang samo. So yan, ang tago na lang per July 17, no? Yan na. Kumbiri, gabay ka na lugod. Kumbiri po siling dito Amerika, ulbusin. Tapos, kahit Iran, hindi na patarantar. Tigas, ato. Kaya mo na nga ni, kumbaga, ilang kong siyempre po kagin, ha? Atong na ini. Kumbaga, haakon lang. Kung hindi mo panuyo kung tumbago dito. Kaya naman itong tirong. Basically, itong iyan mo itong kinakamlo ka na itong malayan yan. Itong kinahanda talahin siguro niya na kay tumbaga puso mo ito. Pwede ito ba ang sakit niya na bukar. Ito ba ang nasa. Kung mag-aamo naman na, eh kung naan ikaw makisaw-saw. Diba? Na hirap na tag-aaway, kapag nga nito tag-aaway,
kan itu pasti tuhan terus mau pun yang tanah ini lama mana ay mga panagna ko nga din eh kailangan siya diba at sila ini ay mga panagna na magtitipang ipagrugod sa libutan titang lahindihan ang lintik na nasun so nabiri ha baya ang kung magtitipang na yung mga puturing ang mga tuligan ng mga ring tapos di na magtitipang ipagrugod sa libutan di na ako maupan at sila ini palagang pag-amperm at kung diba yung dinaw, laktag, mga liwat, ito mo, makalimuwi Pilipinas, naduro. Kita mo Pilipinas, yan na, kalamidad, linog, ha? Bagyo, sunog, babaha, anak ng waiting surface. Minamalas-malas kayo talaga. Kung na kayo mag-umay ka na lingusan, karawag na. At hindi nalang ito nakikisaw-saw, no? Actually, nisan ako, mabugat. Pagbaton, ikasi ko lang ako, ikasi tala na ako Pilipino, itakasaya kanilina. Ang German, nasa niya ko nga. Pwede, ay pala aming pag-istorya. Total, ikat na butangan din, eh. Kung baga makupay man, ikat mga kabuntuan mo. Hindi mo nga tanong mag-ikat na butangan din, ano? German, eh. Tinungunan nila nga tanong, papriko. Pero ito nga di panaramaho, nagiging siring pa man, nagiging patas. Di ba, ito pa rin din sa Pilipinas. Kung yun yung karanit luwag, di ba? Mo ito yung natatagan kayo. Pag-muliti ka, sumbra, di, iba. Kung di ka ng trabaho, ang buta rin ko. Ayaw pang tinabuktabot ka ng panaligis. Huwag ka nang lingkan doktor ka, tulad ka ng doktor. Kung nasaray ka ng nurse, di ba? Kung nga pa nang lingkan engineer ka, tulad ka ng engineering. Ayaw pa nga makarit-karit. Hindi pa rin na Pilipinas nga jack of all trade. Di saan nung makarit. At mga Pilipino, puhos man karit. Pero, para nababuraan mo yun, master of none. Ay, nagawang buhay talaga. Anyway, going back to Nina na fishing trial. Diri ato di ginaganahan na tinudo. Maroy mong kamang diri. Diri akong ginaganahan na pinisaw-saw in. Bisan reaction kung ano itong mga defense na ito yung prosecution. So, alam man kita yung mag-urot. Alam man kita yung isa na rin na ito. Pabura mo nga eh. So, trabaho ito na. No? Tula punta, kama nito ang impeachment trial, baka kapag-desisyon na kitahin ito, haing kung talaga ito ang mas pabor ng haing kung talaga ito mas tama ng sakto itong era mga ebidensya. No? Wala ko naman iba. Itong korte, pero umangod ng korte, hindi umangod na siya rin na nabiyamod ito. Pero may ito din babasihan itong kaso itong magbubat ng ebidensya. Ha? Kita na ipag-una-una nga tama ba yun yung sakto ba yun yung ako? Na, kumbaga, una na mo, nasa yun na kami ito. Ah, di rin na itong mga tayo ngayon mag script, di rin na mabasahan, di rin na mabatihan. Yan, hindi rin yun, kapo na ito. Original ito. Bisa di rin na mabatihan, original. Di rin na mabatihan, original lang yun. Ay, God. At kasi kita nga puro na kagaya ng mga sa'yo ugunig mga sisipin ko si Buano. At yun na yun yung mga tinan to, yung binuang. Dito, yung tanan na yun. Ay, ba ko? Tama na lang bahala, no? At o, again, hindi rin ito nakikisaw-saw both parties na ima. Kanadi kahit ang prosecution team o kanadi kahit ang Japan State. Hindi rin ako nagkikisaw-saw. Nung ba mamati lang ako, magkikita lang ako. Pinatulatan ko na lang kung hain yung libingi ito. Tinuod ko ito maging binawa. At mong amo, mga ganit. Ako man amutan yun eh. At the end of the day, ha? The end of the day, kinahanggan in two-thirds votes. Which is obtaining judges. No? Ito nang pipili. Buburo ko sa inyo ni naliwat kung pin-off
Itmaruro yung mga impeach Vice President sana. Dito ito mag mata na nila ay mga di sige presenter kung ano nila defense sige di prosecution sige ang abot ito panahon magbumbura to sa ilagay at mga sinalo tinginit maglada o diba? So ako kulat na kita I don't know mga tito yan na hindi kita no kita iglabing maaram no? Kunahin kami ito magnatil hindi ka mga kulat sige iagal ulit yung mayo aday mo ito na ito mga kulat kunahin ito yung binawa ginagati lang pero wala pang burong diba? Eh kung ibang burong lang mo awal ko din katatuhan ay kung sure mo ito ba yan ha atun lang minor kursay na talaga yun, minor kursay. May nyo nandun ko naman ng senior na Marcos. Kaya kursay, nandiri nga nita. Dakpaw ni Dakpaw ito. O nga ni, preso nga ni, preso ko nito. Diba? So, man, we should be balanced. Diba? I-control, kung pwede may hin. Diri din yung pwede, bawal din, ayaw. So, yun. Diba? Kung may ada mga hini, mando, may over, ayaw. So, wala kita. Oh, sinun mo kita. Sinun sa utot lamang. Kaya, ito pa rin, kung ano yun naman maging neutral ka, magiging minor kusay ka, maging ka, hindi pa tawag ba yun. Ano, hindi pa po. What happened now? Senador Marcolina. Ha? Kung ano mga senador, sino pang congressman? Diba? Ang pagawas ito ang State of the Nation address suna ni President Lohu Marcos. Kita magkita linya, ha? Ibang niya mga isaan na natuman. Diba? Ano ng 20 pesos ang kilong bugas? Bot-bot si Cebuano. Diba? Ha? Ano nga mga napakiyaan naman ito nila. Napakiyaan lang ito. Ano nga siya ba? Ano? Mag-reaction ko nila, kita ang gabi yung pictograph here ko. Marit na naman. So, malang nyo ito mga tawa. Kita mo, ano nang itabi? Nag-aagay rally, mag-uwi na. Eh ako, may, ano lang, personal ko lang yung opinion na eh. Direct ang aking parihiso, di ba? Ako na ito. Marayon ka mo niya, ito ko na. So, ito, may mga kitatag-tag sa mga opinion, di ba? May nakitatag sa mga idea. Good idea, also. Pagkuntahan ng Marcos, kaya siyempre naman nila. Tama na't nakikita ito. So, take and have kung nabay yan, ha? Ikaw, na naman matik ko yun. Ikaw, ha? Kaya may nakatagot-tagot. Kami yun siya nabay yan, ha? May ay, pagkakit na upay, nasod ng Pilipinas, ang panahon ng paglingkod ng Karanga Aquino, ang mawara Puro, ang mawara, ano pa, na, diba? May talaga itong pira ito ng mga nagpusiling dyan aki ng mga administrasyon. Kaya gusto natin tama na, sumbra na, nagbago na. Kaya ang hantong nila yan, may nagbago ba? Pero nagpusiling din ang lumingkod, maging mga ito ba ang Pilipinas? Nakabayad ba ang Pilipinas sa naputa? Di ba? Diba? Ang mga hakatong laba. So, gusto na niya personal opinion. So, na, ibang ka mga nilibiri, doon ito na yun. So, hindi pa siya ito. Yan, nagyari mga ito Germany.
hindi pa ito mabuturo ng mga pusingan, ito may sulo ko didihin sa mga sosyon, hindi ha handled. Kaya ko nga nagkikita hindi nga talaga kami mga kusturya, no? Kaya sa doon late eh, na mayo, nagkali, nag-seminar na rahin pagtaga-environment. Siguro kung mga nagkita kami, kung hanggit at mariya, gusto ko kasi talaga na doon, nakalakat nera. Kaya pagdating ko ng Domingo, nagawin na Domingo, ano mo na ito? Ayun yung nadanamon, hindi yung saan kong lugar, lewat. Tapos muli ako humble, hindi na, nagsimba ko, nanginanok rin ko. Hindi hadjomani, hindi humble, hindi na yan. Pag Domingo, wari mga tindahan eh, karado. Tapos, sinasimba. So one time, bakal ka ng Katoliko, Katoliko man ako. Katoliko ng simbahan. Eh, ganun, kasi pag-restorya natin. Hindi ba mga Pilipino, mga Tagalog eh. Surya Tagalog. Mayroon ka doon mga maray, mga ila. So, ang lumang pakingaran ko sa Sisla, dito. Kaya nasa ngaran nga taga Luzon. Sisla, dad ko. Mga kanya nga. Kasi sabi kami ganoon ito yung mga pagtaga. Mga nag-aaral nga ito siyempre. Diyan, 15 years na yun yung Germany. Ano yung pagsulong nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga Antos lang siya, mag-uri pa. Uri pa, gawa, kaya ka ni Ginerman. Mulit at nalaburan nila. Gutin, abon. Gutin tag, gutin morgue. Mautay na aga, mautay na ulot, mautay na aglaw. Kaya nga, hindi gutin siya, mautay na aglaw. Gutin, talag. Eh, daga ang lilihin. Hindi natin tuloy niya. Ano ba? May kambot ang dinger ba na rin po? Pero hindi, yes. Yup. Yes, yup. Pero ano, nine. Ano ba ang ayo? Ano ba kami, no? I don't like. Nine. Panangit mo na. Damo ka nito magawa. Makuli. Pag hindi mo ka mga. And then, di darma. Eh, di magaan naman kita kayo. Hindi. Mas darma. Hindi doon. Ito na ang dapil. At around. Nga mag-jumar mga tao. Hindi naman yung English. Mabaya sa ito na dito na ano. Pinaka-merkado. Okay. Ito ko na pinapalit. Hindi na nakmaharap ang jumar man. Ano ko? Hindi ko na nato. Kumalit. This one, ano? This one? Warag ba ito na? Ano ba yung atlag doon sa nga parlito ko? Alright, this one, no joke. Warag agad lumating harap. Ito kaya naging doon sa? Do you know how to speak English? No, sige na, 9999999. Pero sige, no. Yara kita. Ano ito, ang bigat nanginginawin yung English bigit. Ano itong counter? May da kung yan mo yung kapila, alam mo maaaring ang ginorman. Na-direct mo naman dito ng English. Napalil ka din yung English, na-direct. Ginorman din talaga yun. Nga na kali, tabi, mauli ako. Kali yan, ito, ang parta. Atara ako. Matulis at pag-uuli, paglawas. Ito, kanak sa anak. Talulog palit. Kaya pag-aating, hindi alin. Hearing and pwede. Oo. Pero may damarang hindi ang manter. Pag-uura-ura, in-appreciate. Itong English, ang mag-iisaw, wali din German. Pero wala naman ang Japan. Pero na Japan. Sa Japan, may nangyayari yung English, nangyayari yung Tagalog, nangyayari yung Taiwanese. Japan din ito, pero yan. So, hindi na Pilipinas, nga tanong kalingguha, itataraw ito. Ha? Kaya ka na Winara, Ilonggo, Tagal, Kinsip, Buano, Marawat, Pilipinas. Hindi, nire-era natin yung iba nga mga lingwahe, especially kung English, no? Sabi na rin yung ginagawa mo. Pero anyway, ganun lang. Kaya kukuha yan ang lilingan ng mga kainin na experience na pagkandun nila ng mga kasal. Importante, magbuitan lang sa itang hindi kita. Kaya lilinire ko din. Bakit ka na yun? Sabutan ka. Ang awat ka din. Bukang hindi kaya. Bye-bye. Bye.
isu paling seperti luar jadi antara jadi tulis cari mau tulis nggak tulis tulis orang luar jadi tulis nggak negeri hidup ini pagi kalau negeri ini arahiran nggak ada tulis kan tulis cara dengan ini sampai yang kita pun kami tulis juga karma lagi dan tulis tulis mantan dan kita ada yang tahu di kayaan sangat tentu di ada yang ada lebar nah kasus

Yun ang ating Pilipino. Si January na itong pambalik. Kaya naging ba ang bakitampuha kay Harora yung baktasan. Ay, dinakad ko pa. Kaya ako itong nabdi. Ang isang kadakot pa dahil ba Pilipino. Kung mawaray ko na yung kill ko, mabaya ay mabalik tayo. Eh, always, kaya ganun talaga, no? Huwag din yung pwede na kumapasok. So, ganun talaga. So, nalimot kaya na ito ang mga nakatamu. Labot na yun yung ada mismo itong national. Kasi national yung focus ko eh. Alam ko ba, hindi na nga rin na ang mga nangyita mo ang mga krimen. Ang pagbusil, ang pagbuno, pananglida. Ano daw lang na rin, ang report ng investigasyon. Ang result ng investigasyon, ang nangyita mo, di ba? Saka ang mga krimen na takloban. Ano ba kasubo din yan? Ang mga polis. Investigasyon na kamukunta, di ba? Anyway, sige, hindi isang oras na lang. Aba din ang ano.

Bira ho itong bira, di ba? Ito mga makapawin ito na siya man. Pero ito mga ito, nagsisista, nag-unaw na lagi atin sa mga kaniran. What's the meaning of that, di ba? Pwede rin mo, bye. Masa yung pag-iapon. Ang sarabot na. Yan, nag-restore yan na liwat. Hindi ha, arami na kami. Hala nila harang din ang restore yan. Mga 1 hour and 20 minutes later, kung mag-uro

Anaton oras, 46 minutos na ang nakalabayhan, alas 5.

ating takna hatun nga tanan mga kaposes. Adakay ininalat kita magkakarusa. Dinay ni nga itong programa Kaposes Leyte, Boses Han Katawhan. Aniyo gyapo ni kakausa yan ang kulup aniyo kuya Bob Abellanosa, yours in public service nga magpapadangat natin mga himangraon nga mga notisya lakip na dinhi an aton luwat mga may panuhuna-huna unta noronian kabahin ini nga nakakapiktugon ini nga bagay dinhi ha aton dapit labi na Haryon 8 noronian ito idon aton panuhuna-hunaon. Okay, aniyo kuya Bob Abellanosa. Dinini nga itong programa Kaposes Leyte, Boses Han Katawhan. Iyo ini nababatian dinhi ha B107.9 Kaposes Radio. Ag adagihapon nini ha Facebook nga na YouTube ipinagi ha B107.9. An pareho ini nga duha ada itong page B107.9. Ngan sugad man na babatian gyapon kami niyo nga nakikita na Kaboses TV Leyte. Pati na gyapon na niyo paghibati haamon. Ipinagi ha live streaming ha B1079 FM Tacloban at .weebly.com. Ayan ha, amay to taton live streaming site B1079 Tacloban.weebly.com. Alright. Yan, kung may daniyo mga siring pa mga Radio Garden app. Okay, mababatian gyapon kami niyo. Ipinagi dito'n Radio Garden app niyo, i-search la B107.9 Tacloban City. Alright. Ngan simulcast gyapon ini, ipinagi ha Dream Radio 99.9. Silent Mopay nga kulup, mayong hapon sa tibok, originate. Ag habugos nga kalibutan, habugos nga Pilipinas, nga naabot hitun aton internet, ha? Hinautun ta nga makusog. Eh, siring pa man, damo sa inareklamo hini nga aton internet. Itun barayindan ko, no? Itun bill, pudbida hing kakusog itun signal pag-abot nga na itun bill. Pero ang internet mismo, tingnan ko, aros na abot na era. Ano ba yan? Pero sige na, ha? Uy, tama natin pag tinawa. May habot ukan, pastilan, ha? Alright. Ngayon kita ito na itong mga balita nga ito ni Mang Rawon. Yan ang adlaw. Lagi daw. Ambuta, ano ini ha? Adi yan ha, kakulup. Ada kay an Bureau of Internal Revenue. Iginbalik na nira an tinatawag nga excise tax. Di na ito na LPG. Ngayon han mga kerosene. Ha? Ada kay kung ato manumduman. Iginpatuman ini han BIR. Ang nasabi nga suspension anay yan excise tax di dahil nga petroleum gas o kung LPG nga na doon kerosene ada matapos lang ni tanggalon anay temporarily suspended han na gobyerno kahit tungod din ni han nasamok ha? Ha din an

kurata na liwat, dako na latin at maghitasan ninin atong presyo itong lana. Eh, siyempre, ato man lagi hapon ninihining a lugar, ngaging kakasaramukan. Pastilan. Ambot na la, inautuntang nga mga matutuhay na gadlaon tayo ni, mga pagsarabutan na la, inira nga mga kasamok dito ha, Middle East, ha, Iran. But nga itong Iran, nga itong na, Arimika. Arimika. Itong Amerika. Alright. So, yan na baga ito na baron, baga tingang kakulog, baga nakita ka ng mga balita at tuwarin na lang pangkandatuhay, baga hi. Siring pa ni Presidente Trump, na ininirang kuno, baga hin abot ha, baga ginaligar nga iskam kuno inira. Laga daw. Adoro yung lain yung katuhay. Agoy, pastilan. Ano ba't maupay ni? Mamandin niya itong dapit. Oro impeachment, impeachment, impeachment. Ano aray lugar mga natatahuban yan ha? Ang mga angayon na mga tuhayon. Ha? Atong dako, pinakadako nga iskandalo. Baga nahitabo din niya atong nasod Philippines. Ini nga pagtaga mga flood control projects. Baga natatahuban ni niya nga isyo. Ini nga baga dagko nga korupsyon na. Di ba nasin? Di kuno itong flood control. Kaya ano man ito? Kuya Bob, kwan ito, fund control. Tinggalagin ka man liwat na. Kano, kikukontrol na rin pundo. Sila na. Anyway, may iba namang kita, himbaga, balita, ang Bagyo Inday, Allah, itinatatabo pa naman yan na din na Senado, adalot itong Bagyo Inday sana. Adilot ito natin bagyo na nga mga sinmulod nga na itong area of responsibility. O gari mga ito lain ni mga ito, itong mga naliligid lain yan o ha. Ada kayo ni nga Bagyo Inday nga itong habagat padayon nga nakakapiktar ni yan ha. Dini ha atong nasod. Ada kayo padayon nga nakakapiktuhan handa ko nga bahinan Pilipinas ini nga Bagyo Inday. Opod na ini din ang mga habagat nga nagdadarahin padayon niya pag uran-uran. Ngan makusog nga hangin, di dan magkalain-lain nga dapit din niya Philippine, din niya atong nasod. Sumalay ni Han Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kung mas kilala, hangaran nga PAGASA. Base hato na weather bulletin nira na mataan ang sentro ang Bagyo Inday, didamay 940 kilometro sinirangan han ambihan nga Luzon. May daliwat ini kakusgun nga hangin, makusog-kusog bunoy ka lang, ha? Nga 175 kilometro per ora nga pagbugso og sering pag-gastinis, ha? Ang nabutin 215. Ala, ganaw ito, ha? 215 kilometers per hour. Wow. Samtang nagiyos ini tipakadto, ha? Kasadpan amihanan, kasadpan, ha? Ginlalauman nga padayon nga mauran nga pag-aabaton o makusog nga hangin. Dito may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Aurora, ngang Catanduanes. So, ang gawas ini, nagpapahimatngon ang PAGASA. Imposible nga pagbaha na naman. Agi daw, basta pa naman na baha. At mga lugar, nangungulbo ang mga buwaya. Laga din eh, na? So, nagpahimat ko nito ang PAGASA, bahin imposible naman niya pagbabaha, nga pagparekin mga katunaan, tungon din nga padayon nga makusog, nga pag-inuran. Kada kay itna parekin eh, dirit katunaan, kuno. Itna parekin eh, at

mga flood control. Ay nago, ha Eastern Visayas nga na ipapangabahin ang Bicol Region ginlalauman gihapon ang waray hunong nga mga paginuran badao pastilan nga usahay nga ni makusog samtang tungod na bagat ada kay magiging madag-um permitong kalangitan nga na pwede ni magresulta yung paginuran nga ni mga thunderstorms labi na din na may Mimaropa a Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, a Barm, Lanao del Norte, Sultan Kodarat, Sarangani, and South Cotabato. Dito naman na Metro Manila, nga nahabilin nga bahin ng Luzon, at agay posible gihapon nini nga panalagsa nga pag-uran, nga dorudalugdug, labi na itong pagkakagabi na. Nagaagad ang pag-asa ang publiko nga padayon ni mga magbabinantayon. Mag-monitor hira hitun mga weather advisories nga mag-andam. Kontrahin posible nga mga pagbaha nga hin landslide. Anadon oras mga kaboses, mga kapatid, impunto alasays ada kay mabalik ki Kuya Bob para ni Papa nga mga notisya kataliwa.

0: Drink responsibly.
1: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
4: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
4: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
3: Mga kuya o mga ate, ang edukasyon aman susihan maupay nga kabubwason. Ayaw tuguti nga may nabata nga diri makakaiskwela. Suportahi ang libre nga edukasyon ngan buligi ang mga estudyante. Hakada bata nga nakakaiskwela, may paglaom ini para mas maupay nga kinabuhi. Ini ang iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public.

0: public service na kaupod niyo hapag pauswag hantakloban.
1: Okay, another oras mga kapatid, mga kaboses. May na kita, 6 minutos na. At nakalabayhan alas 6. Bueno, may ba naman kita ng istorya nga? Di naman kita hiniyan na nga baga nagpapadayon niya na. Nga, impeachment. Impeachment ni VP Zara. Ada kay sering pa didainihan kabahin ng pagdepensa ang tinatawag nga Article 4 han impeachment. Ada kay nagpadayon ang depensa ni Vice President Sara Duterte hay katulungan law han impeachment trial sa Senado ipinagihin pagdepensa han Article 4 and Articles of Impeachment nga may aday ni pagisumpay nga dadun kontrobersyal nga mga iging pamahayag daw ni Sara han Nobyembre 2024. Egin doon ang defense panel ng mga pulong ni Duterte at ang kaidirigan din ni masisiring nga other high crimes nga usay nihan mga basihan nini nga impeachment haylaro miton aton constitution. Didahan cross-examination kan NBI Investigation Senior Agent John Mark Kalilong ada kaging question ng depensa. Kung may nabahiya ego nga ebidensya nga nagpapamatuod nga may aktual nga plano o pagkuha inusang hitman, agud pa tayon hi PBBM and First Lady Liza Araneta Marcos nga hadton House Speaker Martin Romualdez. Pero siring pamanhan na sumalakan Defense Counsel Mark Binluan, waray may naipresentar nga ebidensya nga nagpapakita nga nagkuha na hi Duterte hin mamamatay. Siring pamanhan niya ang mga pahayag han Vice Presidente kinahanglan nga panghinanuon gad habugos nga konteksto, ha? Ang bugos mismo. Kakuamo nga ni mga gindidipatihan laki, mga hilabaay. Di nagihingya playa nga mapanalipdan at doon niya pamilya tungunan iya ginsiring nga surveillance ng security concern. Ada kay ginpresentar liwatan depensa ang pipira nga bahin. Hadun video, di da hadun online press briefing. Din makikita atun emosyonal nga kahimtang hadun anay chief of staff ni Sara nga Hizulika Lopez nga sumalahan depensa amo nian usa han nakaaghat han kontrobersyal nga pamahayag. Eging question luwat han depensa an investigasyon han NBI matapos ini umako hi Kalilong nga waray personal nga reklamo, waray maguno personal nga reklamo tikang kanda Pangulo Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Liza Araneta Marcos nga ni dati Speaker Martin Romualdez nga na sering pa ang investigasyon in ginhimula ko nini nga motopropio. Haluyun ada kay nagpapabilin gyapon nga natapo nitong house prosecution anira kaso. Sumalapakan prosecution advisor Robert Ace Barbers ada kay waray kuno adto makapaluya han depensahan ang testimonya ni Kalilong bisan kun baga maiha nga gibuhat aton cross examination. Astilan nga punta kay impeachment. Natahu ban lugo din ni balita ang mga anomalya ano. An grabe nga pangurakot, pangkorupsyon. Anyway, ada kay number 1 na doon nga Senate Impeachment Court nagserbi na. Ahin subpoena nga da kan Zulika, Attorney Zulika Lopez. Ginserbihan ang Senate Impeachment Court in subpoena ad testificandum. Hi Zulika Lopez ang chief of staff ni Vice President Sara Duterte agud magtestigo. Ha, nagkakaurusa nga impeachment trial. Basihan na subpoena kagin na Hangyo House Prosecution Panel igin mando Garakan Lopez nga umatender. Ha, Senado yan nga Hulyo 13 ngan 14 alas 2:07 kulok. Basi makaghatag inihan niya testimonya nga may pagisumpay hanira giniimbestigaran niya na nga baga assassination plot kontra kan Pangulo Bongbong Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos nga natun House Speaker Martin Romualdez. Sumalakan Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tungol official na nga naiserbe nga nakarawat na didahan buatan ng Vice President ang subpoena. Diday ni han alauna jis han kulup. Yan ala nga Huwebes, ha? May numduman nga Lopez amon anay Chief of Staff ni Duterte nga nag-angkon ini hadton na Nobyembre 2024 nga may mga pagbanta kontrahan iya kinabuhi. Samtang detenado hiya tungod hadton contempt order han House Committee on Good Government and Public Accountability. Ada kay ginlalauban nga niya testimonya, mahihimo ini nga maging importante nga bangin padayon ini impeachment proceedings kan Vice President Sara Duterte. Ay, still. Amo ini kita onda na lang kung ano ko nang magagawasan ini, ano pa? Nga din naman kita, uy, may na ngayon baga binmuto nga bulkan. Ha? Wow. Ang bulkan, Mount Canlaon. Sanglit nagkada kita yan ahin, asphalt advisory. Ha? May da asphalt advisory matapos lang ni bumuto ang bulkan Canlaon. Nagpagawas dahil ni asphalt advisory and municipal Disaster Risk Reduction and Management Office dito han Talibon Bohol. Kasunod ini han moderately explosive eruption han Bulkan Canlaon ada ini Bohol ada kera ni Cebu ha. Yan na lang ining adlaw kanina. Sumalahan advisory ginagat ang mga bulupyo dida nga ada dida nahirasa ko bitun ira mga pinamalay ha. Ngayon, posible, kung baga mahimo, ada kay magbangutan ay magsulot na itong mga N95 nga mga face mask. Kung baga magawa sira. Kaya siyempre, nasful, may hinggo pa na kay kuan ito. Baga makakapiktar itong, itong imubaga. Diba? So, baga ginasasagdunan ang mga taga dito ang Bohol nga magsulotan na yung mga face mask, alaminan N95. Kung waray N95, ada gumamit hinduha nga ordinaryo nga face mask dublihon nini o limpyo nga hulos nga panapton pwede gihapon para matabunan la adun ira irong nga niton baba gin kukonsiderar liwat nga importante ang pagsulot hin mga tinatawag nga protective goggles base mapiktaran base maprotektaran liwat ang mga mata tekang hini nga mga volcanic ash ha agin sasagdon naman ang publiko nga ada kay sirahan na nira mga bintana nga mga portahan tahuban na nira mga pagkaon nga nan mga rimnon nga tubig basi malikayan ang tinatawag nga contamination nga malikyan duwat ang diri unta mga importante nga pagbiyahe ada kay ayaw anay kamo ito ha. Ada dito niya buhula, diri din niya aton. Ang mga motorista ginaagat nga magmaneho hin mahinay ngan may pirmi mag-iikmat. Ah, di dito nira pagmaneho. Kinumpirma naman ang Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIVOLX nga ang Bulkan Canlaon nagpabilin ha alert level 2. And nagpapasabutin na padayon paghihapon nga paggiyos ha gimpapahinumdum labi na ang mga kabataan at mga senior citizen nga sugan man hadun mga nagbuburod, ha, nga may mga sakit na baga. Nga likyan anay ito ni exposure nga dahil nga mga volcanic ash. Tungod nga posible ni maghatagin peligro nga dahil ni iyong mga panlawas. Ha? So, nagpapahimang nuliwatan mga otoridad nga posible magka-experyensya hin volcanic haze o kung ashfall di naluat han pipirang lugar dito sa Cebu. Ha? Yung mga ito sa Cebu, ano pag sultlan ay face mask, ha? Sanglit ginagat ang tanahan nga padayon nga magsubaybay. Hiton mga advisory nga ginahatag hiton FIVOLCS, PAGASA nga nato nira tagsa-tagsa nga LGU nga na diri kay magpasarang hindi rin mga peripikado luat nga mga impormasyon. Kaya mulatin itong mga uruglat nga na itatabo. Namasugad nga nini, purbeda. Heng ka na mulat ito nasarang dahil nga mga fake news. Ah, ini pagtaga social media balita ano dia kita sabut. Unahin din itong ungod, nganahin din itong waso, pastilan. Ay, naku. Anyway, this is 7 minutos na ang nakalipas han alasais ada kay babalhin luat kita. Amo dun aton mga notisya nga nasagap din na aton kaboses late, boses han katawhan. Kan maka din naman kita itong panhunahuna, kabahin nini nga aton pagtagakuryente. Din ni ha, originate, nini nga aton energy, ha? Nga gigagamit din niya originate, ada natural. Kataliwan niya po nini nga mga patalastas.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halay.

0: Mga kuya o mga ate, ang kalibungan ama naton balay, igataman naton ini. Likayian illegal logging, dynamite fishing, ngan paglabog hin mga basura ha mga salung ngan dagat. Pagburublig kita, pagproteher han aton palibot para han kabumwason han aton mga kabataan. Pahinumdum tikangan iyo kuya, Bob Abellanosa, yours in public service.
1: Anaton oras mga kabuses, mga kapatid, may na nagita 24 minutos nga nakalabay han alasays.
0: Huna-huna adaw. Usa nga programa nga nagdadarahin pakapukaw hitun huna-huna. Ngan halarom nga komentaryo may tungod hin mga isyu nga ada hitun aton komunidad, sosyedad, ngan politika. Huna-huna adaw. Programa nga nagahatag hin matinud-anon nga opinyon ngan malipayon nga pag-usisa han mga importante nga butang nga adaha aton kinabuhi. Ginpapanuyo han huna-huna adaw nga maging plataporma para hapaglamrag han kamatuuran, pag-promote han hustisya, ngan pagdasig han mga namamati nga maghuna-huna ngan magpahayag han ira opinyon. Ini nga programa ang nagahatag hin atensyon ha mga isyu nga nagtutudlok hin mga posible nga solusyon para hakaupayan hitun aton komunidad. Maghuna-huna ngan magin kaupod hausa nga makapulsanon ngan makahulugganon nga diskusyon. Huna-huna adaw. Huna-huna adaw.
1: Okay. Huna-huna adaw. Huna-huna adaw. May nagupagyanay mo, kapatid, kuya o gate. Kung tikang haaton, iton sirig pa, iton enerhiya nga gikukuha, tikang din haaton riyon. Kaya nung dirihi kita itun siyahan nga nakakatagamtam itun benepisyo hini. Di ba? Asya init malaman, ha? Astilan. Agoy, mga kapatid, mga kuya o mga ate, mga kapuso, mga kaboses, may usa nga pakiana nga bangin damo na haaton hini din eh. Amo ito nagpipinan malandong. Amo ano ini? Ini amo nga kun ang tungunan geothermal power plant ani mismo din eh ha Leyte. Kay ano? Nga an Eastern Visayas o an Region 8 permi man lagi hapon nagaantos hin mahal nga kuryente. An malabad pa ni hini usahay mo pa nalang ani kay mga talag sa lagit na mag brown out kay mag upay matat mga kooperatiba, ha? Pero usahay ada kay kinukulang panganihod kita heton supply. Ay, nako, pastilan, ha?
2: Oh, no!
1: Ada kay ini nga ato niya na bagaging papanhunahuna. Igimbasi tayo ni hin report, makikita man niyo ini. Ini nga report, igin publikar han Radio Mindanao Network Tacloban, Arimen, ha? We would like to acknowledge ini nga aton kausaha media. Irainig yung publikar han RMN Tacloban din ginhingadayan din hi ang pahayag hininga tinatawag nga Free Corps 8 o kon Federation of Rural Electric Cooperatives in Region 8 din na sinirangan Visayas ini. O gitun hinsasakupan hini amuan Lieko 2, Lieko 3, Lieko 4, Lieko 5, and Bileko, Soleko, Norelko, Samelko 1, Samelko 2, nganhan Isamelko, pati nagyapon din he, and Nor Samelko. Nga daw waray umapi, sering pan free core, nga waray kuno umapi, ha competitive selection process o kun CSP, an ini nga tungunan geothermal power plant nga anhinihatun napit, para unta makagsupply, hin kuryente dinhi ha regionate. Pastilan na no. Sanglit ang masunod natin ng mga punto amo ang siring paman usa nga pamalandong ng paghisgot han mas haluag ng isyo han public policy. So, amad to, nakita pala niyo ang post ng iginbutang han RMN Tacloban. Ada kay ini nga ito niya na gimpapanhunahuna. Ada kay diri ni pag-akusara, hinbisan hino. Sumalahat so, nga report, waray umapi habiding ang tungunan geothermal, ngan tungod hini, ada kay diri hira makakaghatag hinsupply, ngan niha, siring pa, ngan niha, Eastern Visayas. Natural, kay diri mahirapi. Ada kay siring paman mas ginpili daw kuno hininira nga anna mga tagdumara dahan na tungunan na mas ginpili daw kuno nira nga ibaligya aton ira enerhiya ngadtohin ibang rayon din mas itaas ang presyo nga ira pagbaligya ha ngan natural mas dako ang potensyal hininira nga kita. Wow, ha? Makalilisan.
2: Oh no.
1: Ada kun amo man ini an kamutangan. Una amo man ini, if this is the situation, may usa naton dinhi nga importante nga pakiana. Ada dun pakiana maram ka kun ano? Ano ang dapat unahon? An mas dako nga ganan siya o an komunidad nga din aada mismo kinukuha o ginproduce an enerhiya. Pastilan. Makuri ni Sabton hitun ka naman. Kay sugad ini amo maguni niyan at kamutangan an enerhiya tikang haaton riyon. Pero, wow naman, iba ang siyahan nga nakakagpahimulos.
2: Oh no!
1: Ay nako, o kita, nabayad magkita, kita nagbabayad. Gihapon hin mahal nga kuryente nga dayana. Ada, ano na tatabo? So yan ha. Kundin mismo aada unta ang geothermal power source. Ikaw pa ang permi nagtitipid. Tungod hindi nga kamahal han aton electric bill. Natural la nga mapakianan katawhan. Kay siring paman ang tungunan, geothermal, aadaman ha aton riyon. Ang tuna, ang aton tuna, ang ginagamit. Ang aton natural resources. Ang aton komunidad. Pero kung ang kadamaan

Barrio is on health care. You know what? Ada kay sering pakunwaray ko rin te. Ada kay kukurian na uhunong ang negosyo. Nadudugangan ang gastos ang pamilya. Ada apektado itong mga ospital. Ang mga eskulahan. Ngan ang mga panginabuhi. Ngan kontinuod man ang ginsisiring hininga free core regionate. Nga posible unta nga mas barato ang presyo kung tungunan pa ang nagsusupply hin kuryente din niya ato dapit haryon utso. Ada kay diri ba iniangay natong pagisgutan hin seryoso han Department of Energy han Energy Regulatory Commission o ERC ngan hito nato national government. Kaya you know, this is not a simple issue of what we call bidding. This is now an issue of public interest. Well, an usang usap nga pakiana hini dini. Paano kita matatawag nga energy producing region kung hindi kita mismo diri

Ihapon ang mga nagkitahatod dito sa Southern California, ha? Los Angeles. Ayan, maupay nga gabi, hayo nga tanan. And aton ginpapasalamatan ang mga taga-provincial government of Leyte nga gipapangundahan ang aton governor. Burawin District Hospital, maupay nga gabi, hayo din, ha? Yan, gadakan na Madam Nemya nga ni Madam Gloria. Yan, siyempre gadakan Doc Hospicio Salvatierra at Happy Han Hospital. Mabing ang kabihay mo. Alright. Yan, bueno mga kaboses, mga kuya o gati, mga kapatid. Dinitalan ito puson at aton kaboses Leyte nga programa Boses Han Katauhan. Nga natural. Inigyapo na niyo Kuya Bob Apelyanosa. Yours in public service. As usual, I would like to say, stay healthy, keep safe, and of course, God bless us all. Bye-bye! See you tomorrow!

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
7: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
8: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
9: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
11: we don't stop the music.

0: Ayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: song, Flowers. Good morning, Uncle Flower. Kamusta po kayo dyan? Friday na.
1: It's Chillax Friday, dapat. Pero ang ating unang tugtog ay tribute kay Bonnie Tyler, R.I.P. at the age of 75. It's called Have You Ever Seen the Rain? Iba ang kanyang version, baby girl. Para siyang babaeng Rod Stewart.
0: Oo, medyo husky yung boses niya. Marami rin mga sikat na awitin niya.
1: At saka ngayon, marami pong mga husky ang boses dahil nga po sa paiba-ibang panahon. Nasa linya ngayon si Benny Estarehan ng Pag-asa para po kay Inday. Good morning, Benny.
2: Good morning, Manong Ted. Ganyan din sa ating mga tagasubaybay. Patuloy po yung paghina nitong si Bagyong Inday, Typhoon Inday, abang kinikilos po ang Northern Philippine Sea. At ditong namataan, 620 kilometers silangan ng Basco, Batanes, 150 kilometers per hour malapit sa gitna ang kanyang taglay na hangin, pagbugso hanggang 185 kilometers per hour at kumikilos pa rin pahilagang kanluran at 20 kph. So maaring tumawid dito, lumapit po dito sa pagitan ng Okinawa, Japan and Taiwan simula po mamayang gabi. At bukas ng umaga o tanghali, ito po ay lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility patungong Eastern China. Sa ngayon po, nakataas pa rin ng wind signal number 2 sa Batanes, Eastern Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Habang signal number 1 sa naritirang bahagi ng Cagayan, ganyan din ang buong Isabela, Apayao, Northern Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at buong Ilocos Norte. So meron pa rin for today, ito mga nabanggit na lugar, mga pabugso-bugsong hangin, direktang epekto po ng bagyo dahil malawak po ito sa ngayon kahit nasa 620 kilometers away. For today naman po, merong aasahan na hanggang 200 millimeters o yung mataas na chance na ng mga baha at landslides over Occidental Mindoro and Antique, habang 50 to 100 millimeters naman po ang posibleng dami ng ulan ngayong araw. Pero karamihan po, mga hapon pa po ito. No? Metro Manila, Zambales, Bataan, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, pababa ng Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, rest of Western Visayas, buong Negros Island, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Kaya nandun din po yung banta ng mga baha sa mga low-lying areas at landslides naman sa mga bulubundukin na lugar. Yan muna latest na dito sa weather forecasting ng Pag-asa. Balik po sa inyo.
1: Benny, yung binabanggit mo ng mga pag-ulan sa Metro Manila, magdidepende yan sa cloud formation at ihip ng hangin?
2: Yes, yung incoming po na clouds from the habagat, pero hindi siya directly from the bagyo po.
1: Oo nga. Ang habagat ba na hangin ang gagaling saan?
2: Dito po sa may kanluran, sa may West Philippine Sea.
1: Ayun. So, kaya ngayon, merong mga pag-uulan dito sa Sarangani Province. Papanik na ito hanggang Mindoro, no?
2: Yes, ganun po siya kalawak yung habagat na scope po niya.
1: Okay, ito mga pag-uulan bukas, tuloy-tuloy ba ito o para lang dati na malakas, then hihinto at may mga pagsilip ng araw, then uulan ulit, ganun ba yon?
2: Yung scenario naman po natin, simula mamayang gabi hanggang bukas is cloudy throughout the day po ito sa Metro Manila at saka yung mga nearby areas. Tapos mas malalakas po yung mga pag-uulan na mararanasan as compared po for this afternoon to evening. Kaya occasional heavy rains ito, parang maliit lang po yung chance na magpapakita ang araw.
1: Okay, sige. Sa Central Luzon, ano ang ating weather?
2: For Central Luzon, magkaiba po, no? Yung pinakamalalakas sa ulan natin pa rin hanggang early Sunday ay dito pa rin po sa Zambales and Bataan. Habang dito naman po sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, asahan po yung mga moderate occasionally heavy rains. Kabilang na dyan yung Angat Dam, habang dito naman sa Minerva, Ecija and Aurora, more mga light to moderate rains lang.
1: Okay, so moderate lamang and occasional heavy rains kasi nga si Chacha yata pupunta sa Angat.
0: Hindi. Sa Angat. Nakikisip ko yung water level.
1: Siya magsusukat. Anyway, salamat na marami, Benny, at muli kang makikibalita sa Pag-asa mamaya para sa pinakahuling bulletin. Thank you very much, si Benny Estareha po ng Pag-asa. Nasa linya naman ngayon, baby girl, si Director Teresito Bacolcol ng Feebolks dahil nga po sa Bulkang Canlaon, nakahapon umabot ang abo nito hanggang dyan sa Sugbo.
0: Eto na nga po, Director Teresito Bacolcol. Magandang umaga, sir.
3: Yes, ma'am and sir. Magandang umaga din to sa inyo.
0: Yes po, Director. Umabot nga po hanggang Cebu itong ashfall, no, kung tawagin natin. Dahil po dito sa eruption na nangyari, kahapon, dyan po sa Bulkang Canlaon. Alert level 2 po ang inilabas. Sa ngayon po, kumusta na yung assessment ninyo? Paano po ba? Paano natin i-describe yung nangyaring eruption din? Malakas po ba yun? Kaya umabot hanggang sa Cebu yung ashfall?
3: Malakas yung, well, it's moderately explosive eruption, pero ang factor kung bakit umabot sa Cebu ay katulad ng sinabi ng ating kaibigan sa Pag-asa, coming from the west yung hangin and towards the east. So, kaya umabot doon sa Cebu.
0: Dahil sa habagat, oo.
3: Yes, that's right. Yung ibang ano naman, yung ibang moderately explosive eruption natin na nangyari previously, in fact, pang-apa na to this year, towards the west naman and southwest. So, basically, ang factor nito is yung hangin kaya umabot sa Cebu.
0: Oo, so it's because of the weather, habagat. Tsaka dahil po dito kay Bagyong Inday.
3: That's right, that's right. Kapag titingnan mo yung satellite image ng Inday, yung fringes niya ay towards the west, towards the east rather, yung ikot dito sa may Visayas area.
0: Oo, kasi yun ang unang pagising ng mga kababayan natin sa Cebu, yun ang una pong sumambulat sa kanila, nagulat sila dun sa ashfall at nagtataka sila kung bakit umabot. At least ngayon po ay malinaw na. Director, ang sabi niyo po kanina, moderate na maituturing yung naging pagsabog, pang-apat na po ito. Ano po ba itong sunod-sunod na parang mga eruptions na nangyayari dyan sa Canlaon? Is this a sign for a possible major eruption?
3: Well, the major eruption is still a possibility kasi nasa alert level 2 pa rin naman yung Canlaon volcano. But every now and then may moderate explosive eruption pasok pa rin sa kanyang alert level 2 status. So kapag sinasabi natin moderate explosive eruption, mas malakas ito kaysa yung minor ash na emission natin. Ngunit, again, this is not the worst case scenario kasi kapag yung worst case na is yung may lava na lumalabas na hindi pa naman nangyari sa Canlaon volcano since 1902.
0: Ano pong trigger or warning signs na binabantayan po ngayon ng FEVOX para po iangat sa alert level 3 itong Canlaon volcano?
3: Okay, so tinitingnan natin yung holistic yung lahat ng kabuuang kondisyon ng bulkan. So tinitingnan natin yung number of volcanic earthquakes kapag dumadami na and kapag namamaga na yung dalisdis ng bulkan, kapag tumataas na yung sulfur dioxide emission, and kapag of course yung visual observation natin na may lava na nakatulad ng lumalabas sa Mayon volcano, ito yung maghuhudyat sa atin para itaas yung alert level to from alert level 2 to alert level 3.
0: Oo, ito po mga naunang mahihinang pagsabog ng Bulkang Canlaon. Nagkaroon din po ng ashfall pero hindi po yan umabot sa Cebu. Ito po yung first time na umabot hanggang Cebu yung ashfall.
3: Yes, well, as I mentioned, yung lahat ng previous eruptions natin, moderate explosive eruptions, ay towards the south and southwest kasi nga yung hangin doon na pupunta. In fact, meron tayong event na umabot din ng kung titingnan natin yung distance, mas mahaba pa or mas malayo pa kaysa yung sa Cebu. Kasi yung sa Cebu ngayon, sa may pinakamalayo nasa Compostela, 90 kilometers. But yung last year na eruption natin, na the same moderate explosive eruption, umabot sa south and 130 kilometers.
0: Opo. Director, ngayon po kasi may banta po itong si Bagyong Inday. Ano po ang panganib kung sakaling may ashfall tapos sumabay po yung malakas na buhos ng ulan?
3: Kapag may ashfall and malakas yung buhos ng ulan, ang mangyari dito ay pwede magkaroon ng lahar doon sa yung may mga naipon tayo ng mga abo sa dalisdis ng vulkan, pwede itong ma-remobilize. Hindi lamang abo, may mga bato na rin dyan sa dalisdis ng Canlaon volcano, pwede ito mag-generate ng lahar. So kapag may continuous rainfall and malakas, torrential and continuous, pwedeng magdulot ito ng pagulat ng lahar.
0: Sa ngayon po kasi tama na sa 4-kilometer permanent danger zone po ang ipinatutupad ano, ng LGU dahil po sa alert level 2. Dahil po ba dito sa Bagyong Inday, is there a chance na mas lumawak po ito?
3: Hindi. In-extend natin yung alert, yung permanent danger zone kapag may activity yung vulkan, kapag nag-escalate further yung mga parameters natin, nakikita natin increasing yung trend, yun yung reason natin kung bakit kung i-extend natin yung danger zone.
0: Opo.
3: Hindi dahil sa bagyo, but again, pwedeng magkaroon ng lahar. So ang advisory natin is kahit you are living beyond the 4-kilometer permanent danger zone, eh kung nakatira ka naman sa malapit sa ilog, kung saan yung pinagmulan ng ilog ay galing pa sa dalisis ng vulkan, pwede nating mag-recommend tayo na mag-evacuate sila kahit nakatira sila beyond the 4-kilometer permanent danger zone kasi malapit sila sa ilog. And yung ilog pwedeng pagdaanan ng lahar.
0: Yes po. Sir, last na lang po, safety advice para po sa lahat ng mga residente po ng Negros Island at Cebu ngayon na baka ay nakakaranas pa rin po ng ashfall at may posibilidad na sa mga susunod na araw ay posibleng makaranas pa rin ito.
3: Okay, so sa ating mga kabayan sa paligid ng Canlaon Volcano, again, manatiling kalmado, ngunit maging vigilant pa rin. So, bagamat tapos na yung eruption kahapon, pwede pa itong maulit. Kaya paalala natin ay huwag pumasok inside the 4-kilometer permanent danger zone kasi anytime pwede mangyari ulit yung mangyari kahapon. And kung may ashfall sa inyong lugar, sundin natin ang health precautions upang maprotektahan natin yung ating kalusugan. So, ibig sabihin, magsuot po tayo ng face mask N95 kung maaari. Kung wala, surgical mask will do. Kung wala talaga, kahit yung bimpo na binasa natin sa tubig, pwede natin pang-cover natin sa ating bibig at sa ating ilong.
1: Okay, sige po. So, Director, marami pong salamat sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa.
3: Maraming salamat din po.
1: Thank you. Ating pong katuwang para po sa pagbibigay po ng tamang informasyon at babala ang Director mismo ng FIVOLX, si Director Tercito Bacolcol. Nagkatid po sa oras na 20 minutes after 6 o'clock in the morning. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, salamat na marami. Alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Ngayon nga po mga kapatid ha, meron pong bagyo, meron pong mga babala tungkol sa ulan na ibubuhos itong habagat na ito. May pagputok po ng vulkan at doon po sa Baguio City, ang kanila pong mga hukuman doon, nag-abiso na kinakailangan daw mag-face mask habang nasa mga korte kasi nga po tumataas daw ang kaso ng COVID. So again mga kapatid, tayo po ay nahaharap lagi sa ganito po mga pagsubok, kaya po tayo na lang po ang bahala na tumugon sa mga panawagan po ng pag-iingat ng ating pong pamahalaan. And today we pray, higit sa lahat po ang ating munang pasalamat sa Panginoon na tayo po ay mga buhay pa. Tayo po ay pinagkalooban ng pahiram na biyayang ito ng buhay. Lord, kayo na pong bahala sa aming lahat. Salamat po muli sa aming pong pagtungtong sa araw ng Friday. Kami po'y umabot sa araw na ito. Mahal na Panginoon, alagaan niyo po ang aming himpilan, ang aming mga manggagawa, ang aming mga pinuno para po sa aming panibagong araw ng pagmimisyon, at alagaan po ninyo ang mga lugar na inuulan ng todo, ang mga dinadapuan po ng ashfall, ang mga may karamdaman, ang lahat po ng mga naghihikahos na aming mga kababayan. Lord, yakapin niyo po kaming lahat, lalo na ang mga may iniinda sa katawan. Lord, kayo na pong bahala sa aming lahat, sa aming pong bayan, sa aming mga leader. Thy will be done. At muli Panginoon, salamat po sa aming pong iniisip na mga araw ng pagpapahinga. Nawa hindi po kami ulanin ng lubos at kami po ay magkaroon ng mapayapa at maayos na mga araw ng pagpapahinga. At muli kami po ay pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Amen.
1: On a Friday morning, baby girl. Ngayon nga po'y July 10. And happy birthday kay Kay.
0: Happy Happy birthday, Kay! Kagaya ng mensahe happy ko birthday sa'yo. Alam mo, itong edad naming ito ay nakaka-stress talaga sa dami ng kailangang intindihin. Pero huwag mong kalimutang i-enjoy at namnamin ang iyong special day.
1: Yes, and pakain siya ngayon ng palabok o spaghetti.
0: Ayos ko naman. Yan ang gusto ko sa'yo, Kay. Kay, yan ang gusto ko sa'yo kahit wala ka dito, may pakain ka sa amin. Next week ulit, please. Anyway, happy birthday, Kay.
1: Happy birthday to you, anak. Samantala, mga kapatid. Sa lahat po ng ating mga inaabot na broadcast today, ang ating pong programa ay hitik na hitik sa mga impormasyon na dapat po natin maunawaan, maintindihan at dapat natin pakialaman. Ha? Ito ho, itong China ito, tatahi-tahimik lang. Ha? Mga kapatid, sandali lang po. Ha? Mukhang ito na ho ba yung simula ng kanila pong paramdam na baka ho pati ang Batanes ay angkinin na rin nila. Mga kapatid, oho, mayroon po mga sinasabing mga researchers po ng China na nagsasabi na ang Batanes na iyan ay sakop ng Taiwan.
4: Ang kapal ng mukha
1: niya! Yung Taiwan, amin yan. So it follows na yung Batanes, amin din.
0: Kasi yun daw Batanes malapit sa Taiwan. At dahil malapit ang Taiwan sa Batanes, amin na din yan.
1: Yun. Oh. So 1+1=2. Amin. Okay. Ngayon mga kapatid.
0: Nahiya pa sila. Ang kininakaya nila ang kabuuan ng buong mundo.
1: Alam nyo mga kapatid, dapat po dito mag-ingay na kaagad tayo. Hindi ho pwede yan, ha? Mga kapatid, ayaw ho nating pangunahan itong ating mga nasa gobyerno, pero sila po ngayon ay naglabas na po ng pagkabahala po, at sinasabi nga din po, hindi naman actually pagkabahala, pero sila po ay nag-iisip na nga na ito raw po yung mga palatandaan kung ano po ang agenda ng China. Alright, sige. So mga kapatid, mamaya pag-uusapan natin yan. Batanes po, inaangkin na raw po ngayon ng China.
0: Kaya importante yung mangyayaring halalan sa 2028 partner.
1: Uh-huh.
0: Oh, di ba?
1: Bakit kapag kayo bang pro-China?
0: Ay, kapag kayo ay bumoto ng pro-China na mga presidente, halal ng bayan, opisyales, senador, hindi malayo na ang Batanes maangkin talaga.
1: Objection,
0: ng
1: Your Honor.
0: Overruled. Why? Di pa ako tapos eh. Oo. Pero totoo yun, ha? Okay. Hindi malabo yun mangyari.
1: Naalin.
0: Maging na yun, Republic of China, yung Batanes.
1: O sige. Mga kapatid, ito po, maliban po dito ho sa China-China na ito, meron po tayong mga pag-uusapan pa rin, update po sa ating pong mga inaasahan na mangyayari po by next week sa impeachment. Ito ho rin pong mga nangyari na ho ng huli. Yung pong panawagan po ng marami na kung maaari daw po, umayos-ayos sila. At maging mas mabilis po ang proseso.
0: Naku, totoo.
1: At kung maaari po, huwag po masyado maging technical. At may mga inaasahan daw po ng mga testigo na patatawag. At ang prosecution nagsasabi na sila daw po mayroong pasabog by next week. Tignan lang natin kung talagang sasabog yan, ha. Pero pasabog, parang kung ang pinag-uusapan po ay Article 4 pa din nga, yung tungkol doon sa great threats na ito na tinutumbok nila na isa daw pong impeachable offense at paglabag po, no, sa ating pong saligang batas, sino pa ang pwedeng mag-testify doon na pasabog? Huwag natin pong isama dito si Ma'am Sulayka. Kahapon nakala ko si Ma'am Jen . Si Ma'am Jan.
0: Oh, di ba?
1: Kala ko kahapon.
0: Very fresh, no? Nakita mo yung
1: akala ko si Ma'am Jan.
0: Yung shades naman. Ni Ma'am Jan, na inigo natin dito.
1: Akala ko nung una. Sabi ko,
0: kasing ganda ni Ma'am Jan, si Zuleika Lopez.
1: Sabi ko, akala ko, nag-inspection ba si Ma'am Jan ng coverage doon ng ano?
0: Hindi.
1: Sabi ko, parang si Ma'am Jan.
0: Nung makita ko si Ma'am Zuleika sa TV, abay, para akong nanonood ng teleserye. Hindi ba? Ganong kadalasan yung pagpupunta ng mga korte, yung mga bida, naka-shades na malaki. Tapos meron sa isang linyahan lang, parang si VP Sara din.
1: Anong linya niya?
0: Eh, maghanda nga daw for Typhoon Inday.
1: Wow.
0: Super Typhoon Inday. Yun ang sabi.
1: Tinatanong siya, kayo ho ba'y haharap sa ano? Ma'am, kayo ho ba'y haharap sa impeachment trial?
0: Get ready for Super Typhoon Inday.
1: Wow.
0: Gumano? Tapos umalis na agad. One-liner. Mukhang bludgeoning talaga yung mangyayari next week.
1: May dating, ano ha?
0: Oo, pero huwag kayong mag-alala. Wala naman daw napag-usapan about the impeachment. Ang pinag-usapan lang ay kung ano mga pupwedeng dalhin daw sa loob ng Senado. At kung pwedeng magdala din daw ng sariling catering sa Senado.
1: Mamaya pag-uusapan din po natin ang mga implikasyon nitong pag-iimbitahon nila ng mga hostile witness. Okay, pero kahapon, aba, meron din pang nangyari, ha? Aaron at Ma'am Jen, ha?
0: Saan yan?
1: Ma'am Jen, Ma'am Jen. Ha? At Ma'am Grace, ha? Kahapon may pangyayari din. Ako'y nagulat. Alam mo anong sabi? Ha? Nung nakita po si Chacha, alam mo anong sabi? Chacha! Chacha!
0: Toto, true story to, ha, Kuya Aaron.
1: Bakit ganyan na ang itsura mo?
0: Totoo, nagulat ako eh. Kala ko nga sasampalin ako eh. Buti na lang, hindi.
1: Sabi, anyway, sabi.
0: Mamaya,
1: Chacha!
0: Yes
1: bakit
0: po.
1: Bakit na ganyan ang itsura mo?
0: Oo. May kadugtong kasi yun, dugtungan mo. Kung talaga, may kasunod yun eh.
1: Ha?
0: Oo.
1: Ha? Oo. Alam mo sabi nung ating senior na nagsabi noon, alam mo, Aaron, alam mo sabi kung ano? Pagkatapos noon, Chacha! Ba't ganyan na ang itsura mo? Ganun ang tono, ha? Tapos ang second, ang kasunod ay, sinong doktor mo?
0: Hoy, baka maniwala sila.
1: Okay.
0: Kasi kahapon.
1: Abangan po sa aming pagbabalik.
0: Mamaya ang kwento, News 5.
4: Good morning!
5: Huwag tayo'y may sakit. Gusto natin gumalik.
6: Low grounds kayo.
7: Low ground kami. An encounter ensued afterwards. And then, may malakas na putok na sumabog. Pagka rinig ko ng putok-bok, may napansin ako na dito, pagka pa akong ganyan, dugo na. Tapos bok na nawala na yung paningin ko bok. Namanid yung buong katawan ko bok.
5: Takot na takot kami, baka akala namin patay na siya.
8: Para kay Captain Atucha, ang tunay na tapang ay hindi lang ang manatiling buhay, kundi ang muling buuin ng sarili, alaala, lakas ng katawan, at layunin ipagpatuloy ang serbisyo sa bayan.
9: It's Plus 3 for free! Load for as low as Signal Load 100 and enjoy 3 more days free! That's 33 days of entertainment! Stay entertained for longer! Load now! It's Plus 3 for free! Load for as low as Signal Load 100 and enjoy 3 more days free! That's 33 days of entertainment! Stay entertained for longer! Load now!
10: Wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
11: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
12: Be inspired and learn about the Word of God.
13: Yan ang mukhang balita.
14: Mobile journalists monitoring the situation at the Comelec.
15: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
16: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
15: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
17: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
15: Walang kulay, walang kinakampihan.
18: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
15: At wala rin inaatrasan.
19: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bahay sa nangyayari.
20: Sa ilang lugar dito, saan ang lumangoy?
15: Susugod sa bagyo.
21: Bahala po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
15: At anumang dilubyo.
22: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
15: Balita man sa lansangan.
23: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
15: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
24: Shula fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
15: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa, solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
25: Mobile Journal, Amy Achanza po.
26: Arles de los Santos po.
27: Denise Bagasancho po.
28: Gantarinki po.
29: Las Paredes po.
30: Jeff Rivera po.
31: Julie Baiza po.
32: Kayla Makanta.
33: Mary Mon-

0: Merchant. True FM. True FM. Ang True Time sa True FM 6:30, 2 in the morning. Ito ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamanalaki at pinakaimportanteng balitang dapat yung malaman. O po si Ted Filon.
1: Ako naman po si DJ Chacha.
0: At unang-una po sa ating mga tampok na balita, malakas pong ulan ang naranasan ngayon sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan, bunsod po ng bagyong Inday at Habagat. At ayon nga po sa pag-asa, humina po ang bagyo na huling namataan, 620 kilometers silangan po ng Basco sa Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 150 kilometers per hour at magbuksong hanggang 185 kilometers per hour. Ito'y kumikilos sa Pahilagang Kanluran at lalapit sa may extreme northern Luzon mamayang gabi bago nga po lumabas sa ating bansa bukas ng umaga. Sa ngayon, nakataas po ang signal number 2 sa Batanes, eastern portion po ng Babuyan Islands, northeastern portion po ng mainland Cagayan, habang signal number 1 naman ang nakataas ngayon sa 11 bahagi po ng Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion po ng Abra, Kalinga, pati po sa eastern portion ng Mountain Province, Ifugao at Ilocos Norte. Asahan din po ang maulang panahon sa iba pang bahagi po ng ating bansa kasama ng Metro Manila, Kabisayaan at Mindanao nang dahil po naman daw sa habaga.
1: Samantala, sa kaugnay na balita, suspendido na po ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong Biyernes, Hulyo 10, dahil pa rin sa masamang panahon bunsod ng habagat na pinalala pa ng bagyong Inday. Suspendido na po ang klase sa lahat ng antas sa Caloocan, Valenzuela, Las Piñas City, mula po yan sa preschool hanggang senior high school sa Maynila. Wala na rin pong klase sa lahat ng antas ngayong araw sa Aurora, Negros Oriental, gayon din sa ilang bayan sa Pangasinan, Pampanga, Batangas at maging sa Laguna. Wala rin pasok ang level sa Santa Cruz, Oriental Mindoro, pati po ang ibang mga bayan at lungsod sa Cavite. Bukod sa Cavite, wala rin pasok sa lahat ng antas ang karamihan sa mga mangiisda sa bayan ng Antique, gayon din sa piling mga bayan sa Cebu. Preschool to senior high school lang naman ang class suspension ay patutupad sa iba pang bayan sa Pangasinan, Antique at sa Cebu City. Habang preschool to elementary naman ang sa Indang, Cavite.
0: Naka-standby po naman daw ang higit sa 600 million pesos na pondo at relief supplies ng DSWD bilang paghahanda pa rin sa bagyong Inday. Ayon po sa ahensya, naka-deploy na sa 17 field offices ang mga emergency supply gaya ng modular tents at family food packs. Sa kabuuan, nasa 4.7 million na mga family food packs daw ang nakapwesto ngayon sa iba't ibang warehouses ng ahensya. Naka-standby na rin ang 644 million pesos na pondo ng ahensya. Hinilin po naman ng MMDA sa mga shopping malls na buksan daw ang kanilang mga parking spaces overnight para makatulong sa mga babahaing lugar. Habang ang DOH naman itinaas po sa Code White ang mga ospital para tumugon sa mga apektuhan ng bagyo kung sakasakali.
1: Prepare for Typhoon Inday. Yan din po ang sinabi ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulika Lopez nang bumisita po ito sa Senado kahapon. Isa po si Lopez sa mga testigong ipinatatawag ng prosecution sa pagpapatuloy po yan ng impeachment trial ng Vice Presidente sa susunod na linggo. Sa pagbisita niya sa Senado, nakipagpulong si Lopez kay Impeachment Clerk of Ord o Court Attorney Renato Bantug. Ipinaliwanag ni Bantug na housekeeping at administrative matters lamang ang napag-usapan nila ni Lopez. Wala raw sikreto sa pag-uusap dahil open door meeting daw ito at wala ring epekto sa merito ng paglilitis.
2: Prepare for Typhoon Inday.
3: Purely administrative, like ilan daw ba ang guests na pwede lang, ilang seats ang pwede ma-allocate ng Senate sa guests ng defense. Sabi ko, we previously communicated with the defense panel that they have 45 seats. So we claim the second was doon sa holding area, they asked if they can bring in a refrigerator, a coffee maker. Sabi ko, yes. And then whether they can engage their own caterer. So, yes. So, yun lang naman ang housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties.
1: Yan nga po ang sunurang tinig ni Attorney Zulika Lopez as impeachment court o clerk of court, Attorney Renato Bantug.
0: Eh sana nga kahapon din nagtungo doon yung mga may reklamo tungkol sa kanilang mga liig. Para natugunan na ang reklamong ito for Monday. Abangan din po ninyo mamaya, meron pong bahagi ng column today ni Jarvis Bondoc sa The Philippine Star kung magkano ang gastusin ng Senado araw-araw sa nangyayari ngayong impeachment trial na ito. Samantala naman, iginit po ng Malacanang na hindi pa daw napapatunayan ang umano'y Oplan Romanov na sinasabing banta daw laban sa pamilya Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nabigyan na po na rin daw na pagkakataon ng NBI si VP Sara na magbigay ng informasyon tungkol dito, pero wala ho naman daw siyang isinumiting detalye. Kinukontra din po ng palasyo ang paliwanag ng depensa na konektado sa umano'y banta. Ang pagbabanta rin noon ng bise kay Pangulong Marcos kung meron daw ebidensya ang bise, bakit hindi na lang daw niya ito ilabas. Itinanggi rin po ng palasyo ang paratang na merong impluensya si Marcos Jr. sa investigasyon sa pagbabanta ni VP Sara Duterte. Alas 6:38 na po ang ating tamang oras ngayon, mga ka-vroom vroom. Good morning! Bumagyo umaraw, maraming mandyaan sa Antipolo ngayon, JB. Sa ating lahat, huwag natin sayangin ang biyaya ng buhay. Engineer Alvin De La Cruz, good morning sa iyo, Engineer.
4: Good morning!
0: Siya nakatanggap kahapon ng pambiyaya sa buhay ay yung talaga naman. Huwag ka sigurado o hindi ka na sasabihin ng palyado ka na naman. Bigo ka na naman ba, isandali lang ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Eh di ba nga, masarap ang buhay, kaya lagi natin ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
5: Vroom vroom, mapapa, bravo! Kateg!
0: Bravo, bravo, bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pangbalita agad-agad, susunod na!
6: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year.
7: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
8: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
9: Let's get it on!
8: Ang bilis tumakbo! Hoy! Itay mo!
10: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
8: Ano?
9: Hello!
11: Sumobra pa! You choose which ingredient?
12: Pabukas na kayo makakasahin.
11: Anong gagawin mo ngayon?
12: Pantikin lang!
11: Wala kayong oras! Kinantik lang muna yan! Kailangan taste good!
8: Suga! Ay! Are you okay?
11: Medic! Do we have a medic?
12: Medic! Oh my God! Ayaw niyong tumigil!
11: Feel of pressure!
8: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi? Naku, patay na!
11: Mystery ingredient, Mr.
12: Hello, Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
13: Oo, aabot yan.
11: Kaya mo ba magluto habang hinaharap? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
7: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!

0: FM.
1: Mga kapatid, balikan po natin ang mga balita sa lalawigan. Pinahapong ilang bahagi ng Visayas at Mindanao sa ulang dala ng hanging habagat. Sa Malaybalay, Bukidnon, nagmistulang ilog ang kalsada sa paglagasan ng kulay putik na tubig. Nasira po ang ilang bahay ng tamaan ang mga inanod na puno. Higit 200 pamilya ang nailikas. Isang residente na rin ang napaulat na nasawi ng tangayin ng rumaragasang tubig.
2: Samantala, nagbakbak po naman ang bagong latag lamang na asfalto sa parang Maguindanao del Norte. Ito nga po'y bunsod ng baha at walang tigil ng mga pag-ulan sa lugar. Iniwasan po na lamang muna ito ng ilang mga dumaraang motorista. Wala pa hong nilalabas na pahayag ang DPWH kaugnay po ng lawak ng pinsala at kung kailan maaayos ang mga nasirang bahagi po ng kalsada.
1: Stranded ang ilang estudyante nang biglang tumaas ang Benuan River sa bayan po yan ng South UP sa Maguindanao del Sur. Nakansela po ang kanilang klase ng mga estudyante dahil nga sa masamang panahon. Sinakluluhan naman sila ng ilang residente para makatawid kalaunan at ligtas ding nakauwi.
2: Ramdam po naman ang pabukso-bukso ang buhos ng ulan sa malaking bahagi po ng Occidental Mindoro. Ang ilan po sa mga mangisda sa Mamburao ay muling binalikan ang kanilang mga bangka. Iniiwasan nilang tangayin o masira ang mga ito kapag bigla nga pong tumaas ang tubig sa ilog. Ang mga magbubukid naman nilagyan po ng daluyan ng tubig ang mga pilapil para mabawasan ang naipong ulan sa palayan. Kanselado rin po naman ang biyahe sa marami pong pantalan sa lalawigan at naka-standby ang lokal na pamahalaan oras na magpatupad ng preemptive at forced evacuation.
1: Kanselado rin ang biyahe ng mga sasakyang pandagat dyan po yan sa Batangas Port. Kabilang sa mga nakansela, ang biyahe po papunta sa Puerto Galera, Romblon, Katiklan at Roja City. May ilang piniling manatili sa pantalan at maghintay po ng pagpapatuloy ng biyahe dahil sakto lamang ang kanilang dalang pera. Pero pinauwi na rin ang pamunuan ng Batangas Port ang karamihan. Nakahanda naman ang Deployable Response Group ng Coast Guard District Southern Tagalog sakaling kailanganin sila. Pinapayuhan din ang mga mangisda at iba pang nasa karagatan na pansamantalang umiwas sa paglalayag hanggat hindi pa bumubuti ang lagay ng panahon.
2: Sa ating po naman mga balitang pang-consumer at kalakalan, posible hong magkaroon ng dagdag singil na naman sa diesel at kerosene sa paparating na Linggo. Ayon po sa unang tatlong araw ng trading, posibleng umakyat ng piso at 50 sentimos ang singil sa diesel, habang lagpas piso naman daw ang tinatayang ipapatong sa per liter ng kerosene. Samantala, posible ho namang mabawasan daw ng 80 sentimos per liter ang gasolina. Pero ayon po kay Jetty Petroleum President Leo Balyas, hindi malabong tumaas pa ang presyo sa natitirang araw ng trading. Yung api matapos na sabihin na naman ni US President Donald Trump na tapos na ang tigil putukan dahil nga sa mga amanay paglabag ng Iran sa kanilang mga napagkakasunduan.
1: Inatasa naman ni Energy Secretary Sharon Garin ng NGCP Generation Companies at iba pang stakeholders na bilisan ang pagsasaayos sa mga apektadong transmission lines. Kasunod po yan ang pagtaas ng red at yellow alerts sa Visayas dahil pa rin sa manipis na supply ng kuryente. Nakatanggap daw ang Department of Energy o DOE ng mga ula tungkol sa pagpalya ng isang transmission line kaya nagkaroon ng forced outage o isolation sa Panay Energy Development Corporation o PEDC. Dahil po dito mga kapatid, bumaba ang reserbang kuryente sa Visayas Grid. Mayroon din daw ula tungkol sa outage ng Palm Conception Power Corporation sa Panay. Naunang sinabi ng DOE na balik normal na ang sitwasyon sa Visayas Grid dahil online na ulit ang PEDC.
2: Ikinababahala po naman ng grupo ng mga magbubukid ang pagsipa ng rice imports ngayon taon. Sa programang ito, niliwanag po ni Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor na umakyat na ng 20% ang iniangkat mong bigas ng Pilipinas mula Enero hanggang Hunyo ngayon taon kumpara sa unang anim na buwan noong 2025. Ikinababahala po ng grupo ang pagbaba ng produksyon ng palay ngayon taon. Ayon kay Montemayor, lumiit daw po ang area na tinataniman ng palay ngayon taon dahil din daw po sa marami pong magbubukid ang nalulugi nga sa baba ng bentahan ng palay noong pong 2025. Hindi pa kasama sa baghina po ng produksyon ang epekto nga ng El Nino at sigalot sa gitnang silangan.
3: Nagmahal din ang tono. So, hindi rin ako matitigla kung magkakaroon din po ng pagbaba.
0: ang production po ng talay, nito pong buwan po. Itong pagdating po ng buwan po ng buwan, harvest period po natin, so last quarter ng 2020. Mm. At pa natin dyan, hindi pa natin masyadong nararamdaman ng pa ng todo yung epekto ng El Nino.
2: Yan po ang tinig ni Leonardo Montemayor, ang chairman ng Federation of Free Farmers. At ayon sa ating mga reports na nakalap, meron daw pong isang grupo na nakakopo ng importasyon ng Vietnam rice. Kaya po ngayon, ang sinasabi nga daw po, ang grupong ito ang siyang may control kung sino po lamang daw ang mababahagian ng naturang pribilehiyo. At ito ka alamin ang report na ito.
1: Samantala, sa ibang balita, ilalabas na po ng gobyerno ngayong taon ang 2024 performance-based bonus para po sa mga qualified employees. Ayon sa Palasyo, huhugutin ang pondo para sa bonus na ito sa 2026 General Appropriations Act. May papamahagi na ang bonus oras po na makumpleto ng mga ahensya ang required na evaluation na documents. Ang pamamahagi po ng incentive na ito ay alinsunod sa Executive Order No. 61. Para maging qualified, kinakailangang makamit ng isang ahensya ang 70 puntos sa ilalim po ng Performance Assessment Framework ng gobyerno.
2: Samantala pa rin, sumunod na po din daw ang ilang pa mga bangko sa pagtanggal sa kanilang online transfer charges. Libre na rin po daw ang digital fund transfer ng BDO, Security Bank, Metro Bank at ang Philippine National Bank o PNB. Ito po ay alinsunod pa rin sa circular po ng Bangko Sentral kung saan hinihimok ang mga bangko na bawasan o tanggalin ang interbank transfer fees. Nauna pong tinanggal na rin ng ilang mga bangko ang kanila pong mga transfer fees habang ibinaba naman ng digital finance players ang singil sa pagpapadala po ng pera sa ibang mga bangko. FM. Sa lagay po ngayon ng panahon mga kapatid, na medyo malakas-lakas ang hangin. Importante dyan, standard ang ginagamit mo sa inyong konstruksyon, ha? Diba? Baka naman kaunting hangin lang, may magbabaksakan ng kisame at dinding tayo dyan. Patay tayo dyan. Kapag ang pinag-uusapan po natin standard na mga light steel frames, dito ka na sa J-Max. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa ating mga kisame at dingding, J-Max Light Steel Frames. Protektado ka, walang kakabakaba at duda. J-Max Light Steel Frames. Itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin kagad, ang gusto ko, ang hinahanap ko, wala nang iba. J-Max lang. Mabibili po ito sa Ramos Hardware and Construction Supply. Diyan po naman yan sa Quezon City. Ramos Hardware and Construction Supply in Quezon City. At sa MPL Hardware and Electrical Supply, diyan naman po sa Pilar Village, Las Piñas. Ayun, talaga naman. MPL Hardware and Electrical Supply, Pilar Village, Las Piñas City. At ang J-Max ay available din in the leading depo and hardware stores nationwide. Thank you
1: okay,
2: po.
1: Okay, nagkalat ang mukha mo sa mga hardware stores, partner.
2: Magmumukha.
1: Magmumukha mo. Ganyan yung mga pagmumukha ang gusto natin nakikita. Kasi hindi ka naman kasi tatakbo sa eleksyon, kaya okay lang.
2: Good morning po kay Sir Johnny Nang, ha?
3: At morning,
2: sa
3: sir.
2: DN Group of Companies Family. Kay Sir Ray at Chet Monsong at Ma'am Donna. Happy weekend po sa inyo, ha? Sa ating pong mga kapatid. Diyan po naman sa Ultra Insulated Panel Systems Corporation. Sa oras na alas 6:50 na ngayon, baby girl.
1: Sa mga balita.
2: Iba-iba na ang mukha ngayon.
1: alam mo, sila dahil sa iyong integridad at kredibilidad, bawat sambitin mo talaga naniniwala sila. Kahapon dun sa buffet na kinainan natin. Ay talagang lumapit at ang tanong, hoy, 50 anyos ka na.
2: Tapos, anong next?
1: Pero hindi ka mukhang 50. Thank you po. Yun na lang nasagot ko. Thank you po.
4: Hindi na ito normal.
1: Sige, puntahan ko na ito, partner. Mamaya ang kwentong senior natin.
4: Hindi na ito
1: sa mga
4: normal.
1: Balita po sa labas ng bansa. Muli na namang naglunsad po. Nako, ito malungkot na balita po ng panibagong serye na naman ang pag-atake ang US forces sa Iran. Sa ilang kuha po kita ang epekto ng pambubomba malapit sa paliparan ng Iran Shah. Ayon sa report, isa ang nasawi sa nasabing pag-atake. Dahil po dyan, mabilis na tumugod ang Iranian forces kasunod ng ikinasang paggante sa ilang base militar ng Estados Unidos sa Kuwait at Bahrain. nanganganib ng maipagpatuloy po ang gumugulong na pagtatapos ng digmaan dyan po yan sa Gitnang Silangan.
2: Kaya dito po na naman ano po ang buhay ng ating pong mga OFWs at mismo ng mga tao sa naturang rehiyon. Sa kaugnay po namang balita po ay maraming vessel ang nabalot ng sunog kasunod nga po ng sunod-sunod na pag-atake ng Amerika kontra Iranian forces. Kabilang po sa inasinta ng Amerika, ang Pierre sa Bushier. Sa ilang kuha mga kapatid ay halos po matupok na ang ilang mga bangka sa nasabing lalawigan. Ang Bushier ang siyang nag-iisang istasyon kung saan ginagawa po ang operasyon ng nuclear activity ng Iran.
1: Samantala, muli namang tumugon ang Iranian forces kontra Amerika matapos po ang sunod-sunod na pag-atake sa nagdaang mga araw. Isinagawa pong pag-atake kasabay ng paghahatid sa huling hantungan sa dating Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Khamenei. Nag-ugat yan matapos sa mga naunang pambubomba nito sa limang lalawigan malapit po yan sa Persian Gulf at kontrobersyal na Strait of Hormuz. Matatanda ang nagtapos sa pong umiiral na tigil putukan sa pagitan naman po yan ng Washington at ng Tehran.
2: Sa Iran pa rin, nadamay po naman ang tulay na nagdurugtong sa pagitan po ng mga bansang China at Russia. Ba't Iran pa rin ito? Kabilang po kasi sa napinsalang yan ang binomba ng pwersa ng Amerika noong Huwebes. Ah, okay. Ayon sa report, itinuturing daw po na strategic o importanteng ruta yan pagdating sa kalakal ng Tehran sa Moscow at Beijing ayun. Simula 2025, ginagamit daw po ito bilang daanan ng Rusya. Wala pang pahayag o tugon dito ang mga apektadong bansa.
1: Samantala, dismayado po ang United Nations kasunod ng muling pagbuhay ng gera sa pagitan po yan ng Amerika at ng Iran. Sa isang press con, kinundena ni UN spokesman Stephane Dujarric na posibleng makaapekto ang tensyong yan sa global economy. Bukas naman po ang organisasyon na tumulong sa mga maapektuhang bansa. Sa isang pahayag, sinabi po ng US military na ang ikinasang pambobomba kontra Iran ay para mapanatiling bukas ang Strait of Hormuz sa publiko.
2: Aray ko po, sa halip nga po na matapos na lalo pa yatang tumitindi. Ay nako, samantala pa rin sa oras na 6 more minutes before 7 o'clock. Nanay Christy, salamat na marami nanay. We love you so much. And ngayon nanay! At sa mga fans ni Nanay Christy Fermin sa Christy Ferminute, eto na pong ating entertainment news, baby girl.
1: Naku, eto na.
2: Ibigay mo na.
1: Adobo Queen, Nanay Christy Fermin, na napapakinggan nga po dito sa True FM tuwing alauna ng hapon. Nanay, naku, ito na. Inanunsyo ang 9 na full-length films na mapapanood sa Cinemalaya Philippine Independent Film Festival. Yan naman. Una po dyan, ang Hand of God, directed by Mark Dwayne Angos, na siya rin creative writer ng kapatid series na A Secret in Prague. Bida po dito sina Isa Calzado, Ruru Madrid, Ronnie Lazaro, Starworks artist Tyke Sanchez at maraming iba pa. Iikot po ang kwento ng pelikula sa pangangailangan ng mga kabataan pagdating po sa usaping sports and education. Kasama po sa entries ang A. Ni Mal ni Dustin Celestino, Two Valid IDs ni Namaan Asuncion, Dagyanlan at Abet Padagdagan o Padagdagan Ras, Gang Gang ni J.L. Burgos, Kakasayawan by Alpha Habon, Status Rejected ni Van Leonard Pascual, Mag-iina ni Giancarlo Abrahan, Tayo Lang ang Nakakaalam by David Corpus, Tirik ni May I Padilla at Bloodbath. Ay, hindi pala kasama. Sorry po. Oo, sorry. Walang Bloodbath. Mapapanood po mga ito sa Agosto sa Shangri-La Cinema.
2: Binunyag po naman ni Nadine Lustre na sinintensyahan na po raw ang lalaking nang haras sa kanya sa social media. Sinampahan po ni Nadine ng kasong paglabag sa Safe Spaces Act ang lalaking nang bastos sa kanya online noong pong nagdaang taon.
1: Ayan.
2: Bukod sa parusa, dadaan din daw po ang lalaki sa rehabilitasyon at mga seminar sa gender sensitivity. Giit po ng aktres, nagsampa siya ng kaso dahil nga sa marami rin pong naapektuhan sa naging comment ng lalaki. Paalala po niya sa mga netizens, maging maingat sa pagkukomento sa social media dahil may paraan para matrace at matuntun ang mga ito.
1: Ayun na, may time sina din sa inyo. Kulit nyo ha. O sige. Ito pa, Inireveal na po ang wax figure ng Asia Superstore na si Catherine Bernardo para po sa Madame Tussauds dyan sa Hong Kong. Ito, naku, partner, tingnan mo, kamukhang kamukha, parang totoong tao talaga. Mismong si Catherine, napawaw.
2: Iba kasi yung ano eh, no? Talaga yung
1: sa Tussauds, sa Madame Tussauds. Ano na nakapunta ka na ba dyan?
2: Ay, sa
1: ako
2: Hong
1: hindi
2: Kong?
1: Pa eh, hindi pa ako nakakapunta.
2: Sa Hong Kong, marami yan eh.
1: Sa Madame Tussauds. Saan-saan pa yung iba bukod
2: London,
1: sa Hong Kong?
2: London, Amsterdam,
1: ay, naman pala. Hindi naman ako choosy, pero kung dadalhin mo ko sa London, Madame Tussauds.
2: Hmm.
1: Sino mga nandun?
2: Dadaling kita kay Madam Aurin.
1: Ayun.
2: Wala na ba?
1: Oo. Ay, sorry. Ikaw talaga. O ito, mismong si Catherine, napawaw po sa wax figure. Nakamukhang kamukha niya mula ulo hanggang paa. Hango po ang wax figure sa suot ni Catherine sa South Korea nang ito po itumanggap ng parangal. Grabe.
2: Iba yung quality. Ano?
1: Parang totoo. Noong 2023 para sa Seoul International
2: Drama
1: Award.
2: Pero alam mo, may iba. Talagang parang wax na.
1: Meron naman tao, parang wax na. Hindi na gumagalaw po ang mukha na sobrahan. Eto naman, alay niya raw ito.
2: Pag naarawan, para malulusaw.
1: Yun na, oo. Gusto man natin mangyari, pero hindi. Pero ito, alay niya po ito.
2: Talaga kung saan mo dinadala usapan eh.
1: Meron mga mukha namang wax, maligtad.
2: Hindi, para talagang wax na.
1: Oh, ito, ito. Alay niya po ito sa kanyang
4: fans.
1: At mga kababayan sa Hong Kong, dyan po kasi ginawa yung pelikula na Hello, Love, Goodbye. Ngayon naman mapapanood si Catherine. Ako, mga kapatid, napakaganda. May bagong series si Catherine. Kasama po si GMK host Dimples Romana.
2: Naman,
1: dito
2: ha?
1: Po sa TV5.
2: Dimples?
1: Dimples, papalabo ka naman from Mang Inasal, Mare.
2: Paspageti ka naman.
1: Favorite ni Manong Ted ang palabok. Kaya, Mare, ipatikim mo sa kanya. O, ito nga po. Simula July 27 po, malapit na ito, ha? Pagkatapos ng Sigabo, ang isa pang bago ninyong aabangan dito ko sa TV5, ito nga pong Someone Someday.
2: Tinawag po naman ni Spider-Man star Andrew Garfield na inspiring ang Pinay tennis sensation na si Alex Iyala. Sinabi yan ni Andrew matapos nga po ang makasaysayang panalo ni Alex laban kay Iga Świątek sa round of 32 sa Wimbledon. Una nga pong binati ni Andrew si Alex matapos nga po ang laro. Sa interview naman ng British Vogue, sinabi po ng Spider-Man star na espesyal na mapanood ang moment ng isang atleta na nagsisimula pa lamang sa kanyang karera. Sabi po naman ni Andrew Yusinko, basahin mo na ang next item.
1: Eto na. Naku po, malungkot na balita mga kapatid. Pumanaw na po ang veteran British singer na si Bonnie Tyler sa edad nga po na 75. Base po sa post ng kanyang official Facebook page, namatay ang singer sa Portugal dahil sa iniindang karamdaman nito. Hindi na idinetalya pa ang kanyang sakit, pero noong Mayo, sumailalim po siya sa isang operasyon sa bituka. Nakilala po si Bonnie Tyler noong 80 sa mga sikat na awitin na Total Eclipse of the Heart. It's a heartache at holding out for a hero. Grabe,
2: mga
1: sobrang
2: kapatid,
1: ganda ng mga kanta
2: na itong
1: nito.
2: Aking partner na ito ay isa po ha, sa mga kayang-kaya ang boses ni Bonnie Tyler at ang kanyang favorite song ay ito pong Total Eclipse of the Heart. Baby girl, sample this.
1: Turn around. Every now and then I get a little bit tired. Simulan natin from the top. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous and a bit lonely.
2: Ano daw? Sandali muna.
1: Wala nga kasi akong lyrics.
2: Eh, kinakain mo eh.
1: Eh kasi walang lyrics. Paalam
2: na lang sa Channel 5, sa TV5.
1: Turn around, bright lights.
2: Ano daw? Ano daw?
1: May bright lights ba doon? Isang red horse pa po, mga kapatid. Char! Eto na.
2: Fall apart. And I need you all tonight. And I need you more than ever. Oh, bakit naman pati yung nagtatranslate ng ano, ng...
1: We'll be holding on forever. And we'll only be making it right.
2: Okay, sige.
1: Cause we'll never
2: stop.
1: Be wrong. Okay.
2: Oh,
1: madali tayong kausap.
2: Sabihin natin yung nagtatranslate ng sign language. Oh, pakisabi nga, sir, uto-uto ito.
1: Pakisabi nga, sir, kailangan po natin kumita ng pera.
2: Uto-uto ka na.
1: Paano po yung uto-uto?
2: Magpaalam ka na.
1: Kaya nga, 7:01 na. Uy, mga kapatid, ang bilis ng oras. Pero again, tayo po yung nakikiramay dito po sa mga fans at pamilya nga po ni Bonnie Tyler.
2: Kaya
1: isa po sa mga
2: ating,
1: music icons.
2: Ating tugtog kanina nga po ay ano eh. Ang ating tribute, ano po? Ating unang tugtog today. Alam mo, kabat si Cherry Miley yan.
1: Nadamay na naman.
2: Sigurado ako, nagluluksa si Ma'am Cherry ngayon.
1: Kaya pala hindi pumasok si Ma'am. Pero mga kapatid, mamaya po, mamaya abangan nyo ang version ni Ted Filon ng It's a Heartache ni Bonnie Tyler dito po sa programa. Dahil hanggang alas 10 pa kami ng umaga. Pero dito po sa TV5 tayo magpapaalam
2: anong
1: na.
2: Anong version ni Bonnie Tyler? Eric Clapton.
1: Ano?

0: Mortar sa 0931-033-2871. Para po sa mga stress dyan, available po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. At sa mga nabitin po sa ating Video Key Friday session ngayong morning na ito, hanggang alas 10 pa nga po kami abangan nyo pong performance si Manong Ted. Napapanood din po kami sa Signal TV Channel 101 PH at sa 105.9 True FM. Napapakinggan po araw-araw 6 to 10 in the morning dito po yan sa Metro at Mega Manila at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. Happy weekend, GMK family! See you all next week!
1: Thank you, Ina Anak, ha? Good morning. Mayroong nagko-komento sa ating live chat.
0: Anong sabi?
1: Oo, ipinagtatanggol daw natin ang gobyerno ng Pilipinas kasi nakalagay daw, proud to be Filipino.
0: Ha? Hindi niya nabasa yung kasunod? Hindi niya nabasa yung kasunod?
1: Hindi, hayaan mo na kasi yan yung mga sinasabi natin ng mga... Mga kapatid, ito na pong ating Sports 5. Yan ang mga, alam nyo na, ibig ko sabihin mga kapatid.
0: Hinay-hinay kasi Marco nakikinig. Baka ma-offend mo.
1: Wala pa ako sinasabi ha. Apo, nagsimula na pong mag-ensayo ang Alas Pilipinas Women. Kailalim po ng bagong head coach na si Taka Minowa. Namataan din po sa ensayo ang asawa ni Minowa na si Jaja Santiago. Ito yung para nga po sa Southeast Asian V-Cup ngayon pong buwan. Bahagi rin po ito ng paghahanda ng bansa para po sa Asian Games sa buwan ng Setyembre. Pangunahan po ni Kapitana Gia de Guzman ang Alas Pool. Kagarapin po ang Leg 1 ng CV Cup sa Vietnam, July 31 until August 2. Habang sa Thailand naman, ang Leg 2 mula August 7 hanggang August 9.
0: Ito naman, opisyal na pong itinalaga ang Pilipinas bilang susunod na host ng FIBA Women's Asia Cup sa susunod na taon. Gaganapin po ito sa bagong bukas sa SM Seaside Arena sa Cebu City. Ito po ang unang beses na i-host ng Pilipinas ang event, kasabay ng anunsyo ang paglalabas ng opisyal na logo para sa event. Nakatakda pong torneo sa July 2027 at itatampok ang ilang pinakamalalakas na koponan sa Asia, kabilang ang Gilas Pilipinas Women. Defending champion po ang Gilas Pilipinas Women sa torneo. Defending champion sa torneo ang Australia. Yan.
1: Alright, mamaya po magbubukas naman ang season-ending PBA Governors Cup. Una pong magtatapat ang Terra Firma Jeep at ang Titan Ultra Giant Risers mamaya pong 5:15 in the afternoon. Ang second game, 7:30 p.m. Yan po ay sa pagitan po ng guest team na Macau Giant Pandas at ang LX Road Warriors. Gaganapin niya mga kapatid, ano po ha? Mamaya po yan sa Inares Center sa Antipolo.
0: Uy, exciting.
1: At mapapanood ng live sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at maging sa YouTube channel po naman ng One Sport.
0: Magbabalik naman po sa PBA ang kontrobersyal na manlalarong si John Amores. Kinuha siya ng Titan Ultra Giant Risers 2 araw bago po magsimula ang Governor's Cup. Nangyari po ito matapos maibalik ng Games and Amusements Board ang professional license ni Amores. Binawi po ang kanyang lisensya matapos pong masangkot sa pamamaril dahil nga sa pustahan sa Laguna noong taong 2024. Rookie pa lamang noon si Amores. Huling naglaro si Amores para sa noong Northport Batang Pier na pinalitan po ng Titan noong isang taon.
1: Ang tawag dyan ay second chance.
0: Oh, right? Ayusin na.
1: Sige. Habang mamaya po naman po ha, ang debut nito pong si Jimmy Alapag bilang head coach ng LX Road Warriors.
0: Wow.
1: Abangan din natin yan. Umani po naman ng atensyon ang run bike racing sa Pilipinas. Partikular po sa mga chikiting na gustuhong makalaro sa mga international competition. Misyon ng Kick to Pedal Run Bike na mag-organisa po ng mga kompetisyon para nga sa mga batang siklista. Kabilang dito ang karera po ng Pilipinas International Race na ginaganap po sa Taguig. Gumagamit po ng push bikes na walang pedal at training wheels ang mga batang kalahok. Tangi pong tingin ng K2P Run Bike Racing. Nakakatulong ito. Ang natura pong palaro para nga umangat ang athletic careers ng mga bagets at mabawasan po ang oras sa paglalaro ng gadget.
0: Tama.
1: Amen.
0: Mm-hmm.
1: Balak po ng K2P na magdaos po ng iba't ibang mga karera para pumapalawak ang interest ng publiko sa naturang sport.
0: Tama.
1: Parang ang tawag doon ng bata pa kami.
0: Ano?

0: yun.
1: Yung
0: trolley.
1: Oo,
0: oo par- pero nakabike. Correct, kasi wala tong pedal.
1: Trolley nga eh.
0: Mm-hmm. Pero hindi ito.
1: Parang trolley nga dati.
0: Yun nga, pero dito bike na walang pedal. Correct. Mm-hmm. Ayun, ang gagaling ng mga bata. Parang yung iba, ano pa, mas bata pa sila, limang taong gulang yan. Dito, ang cute.
1: Very nice.
0: Yes.
1: All right. Good morning, good morning, good morning sa ating mga suki po ng mga seniors. Ha? Yan, si retired General Nilo de la Cruz.
0: Naku, General, good morning. Eh, paano ba ito, General Partner? May nag-comment.
1: Bakit?
0: Okay lang daw sa kupin tayo ng China, wag lang daw ng mga kawatan. Yung bagong script nila, ganun ang sabi. Okay lang yan, Manong Ted, sa kupin tayo ng China. Okay lang, wag lang ng mga kawatan.
1: Yan ang mga, ano, script ng mga talaga namang, ano, okay. Sige. Opo, wala tayong magagawa sa mga ganyan.
0: General, anong gagawin natin?
1: Ang hirap lang sa mga ganyan pag sila'y mas nadudumami. Anak ng pating. Pag sumobrang dami ng mga yan, sila na ho magdidikta sa atin. Yan ang problema dyan. Oo, eh nagpapadami talaga ho yata sila. Sa lahat din po ng ating mga suki, ha, na mga meron na pong problema kapag gumagalaw-galaw, ay pagising mo sa umaga, ay ano, ay para baga nag-OOA ka na, sandali lang ha, OA, OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw, sandali lang, e baka naman yung OA na yan ay osteoarthritis na. Huwag na tayong magpaka-OA, OA pa, hello, kasi nga po meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard, ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Kahapon po ha, sa ating mga nakadaupang palad na mga seniors, good morning. OsteoGuard tayo, o diba? Thank you, OsteoGuard. Ano mga pangalan ng ating mga nakilala kahapon,
0: na,
1: baby girl?
0: Nasa akin ang kamay.
1: Okay.
0: Ito po yung mga...
1: Isama mo yan sa ating attendance
0: ito
1: araw-araw.
0: Ito na. Nasa attendance na po natin. Itong mga psychology graduates ng UST. Sila po ay may reunion kahapon. Mm-hmm. Si Profesora, na hindi mo nakalimutan ang kanyang nasabi, Chacha, ano nangyari na sa... Paano yun? Ano sabi niya nga? Nakalimutan ko na eh.
1: Ano Chacha!
0: Oh.
1: Anong nangyari sa mukha mo?
0: Yan! Yan ang sabi ni Profesora Claudette.
1: Anong nangyari sa itsura mo?
0: Oo, hindi ganyan ang itsura mo, Chacha. Kaya sabi ko sa mga kasama ko, lalapit ako sa'yo. Ba't ganyan ang itsura mo, Chacha?
2: Point, Chacha!
0: Hindi nga, ganyan ang itsura mo dati, Chacha.
1: Kaya nga, sabay-sabay.
3: Patawad.
1: Sino ba ang doktor mo?
0: Yon! Naghahanap pa lang po ako ng doktor. O ito, si Profesora Claudette Moya Rosal, 88 years old na ito, Kuya Aaron. May tinuro siya sa akin na sikreto kung ba't siya umabot sa edad na yon. Ipi-PM ko sa'yo. Oo, o ito naman, good morning kay Sir Vince Sampang Adonis, si Ma'am Bebet Resino. Ito yung talagang listener natin every single day, si Ma'am Bebet. Si Danny Cruz at yung mag-asawang si Sir, ito yung lumapit sa'yo at sabi niya lagi siya nanonood ng impeachment. Nakatutok daw talaga sa impeachment at ang sabi niya sa'yo, ituloy mo ang tapang mo, Ted Filon. Kailangan natin ng mga ganyan sa panahon ngayon. Si Ma'am Caroline and Sir Eric Bobst, maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat sa inyo. Batiin na rin natin si Sir Edwin Santa Ana, si Nanay Tess Damian ng Marikina, si Ms. Lara Aquino dito po sa May Rustans and sa Shangri-La, at si Nanay Sonia and Tatay Delphine Creayla mula po sa Laguna. Ito po yung mga nakakadaupang palad namin, padagdag ng padagdag ang listahan. Kaya pag nakita niyo si Manong Ted somewhere out there, huwag po kayong mahiyang lumapit at magpa-selfie sa kanya, mga seniors.
1: Parang inaahente mo ako.
0: Oo. Mga seniors, siya pa po ang lalapit sa inyong table. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo.
1: Salamat po na marami. Nakakatuwa mga kapatid. Yung mga nagsasabi na mula sa bahay,
0: pagsakay
1: ng kotse, nakikinig po sa True FM 105.9. Salamat na marami. At thank you din po na dahil tayo po ay may programa pa.
0: Amen. O ito pa.
1: Tayo po ay may mga trabaho pa.
0: Salamat.
1: Kaya pagbutihin natin ang ating trabaho.
0: Amen. Si Nanay Elmira Kadu Ngog. Elmira Kadungog ng San Juan. Siya naman ay nakahapon. Nakilala ko din somewhere out there. Good morning. Ayan. Every single day nakatutok sa radyo mismo.
1: At aminin ko mga kapatid, nakahapon po sa ang amin po mga nakilala at nakadaupang palad ng mga malalabo ang mata.
0: Hindi. Ay, malinaw. Naka-anti pa rin.
1: Oo nga. Oo. Kasi nga lahat sila na big honey po kay Chacha. Totoo naman. Totoo naman. Alam mo ang sabi nila, ang laki ng ginanda mo, Chacha.
0: Hindi ko alam kung matutuwa ako, Kuya A.
1: Oo, hindi ako nabibiro, ha?
0: Oo. Hindi. So, tinanong ko, ano po ba ang itsura ko dati? Hindi ganyan, Chacha.
1: Ayun, hindi nga ganyan.
0: Hindi ganyan yun, Chacha.
1: Oo nga.
0: Sabi niya. Oo.
1: Sabi niya.
0: Chubby niya. Namimiss niyo na po ba yung dati? Ang hirap po mag-diet sa istasyon na ito. Kagaya ngayon, may papalabok na naman po tayo. Sa totoo lang.
1: Sige po. So, salamat sa inyo ng marami. Thank you po. Kami po'y nandito dahil po sa inyo.
0: Salamat po.
1: Alright? Kami po'y nandito pa rin dahil po sa inyo. Thank you from the bottom of our heart.
0: Amen.
1: Thank you so much.
0: Thank you.
1: And mga kapatid, kay Alvin Aison, binabati ka na yung mga magulang ng happy birthday din.
0: Birthday ni Kay. Kay, happy birthday.
1: Okay, so mga kapatid, kami po'y handang-handa na para ihatid ang ikalawang bugso ng inyong inaabangan, ang mga tampok at importanteng balita sa
0: News 5!
2: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown.
3: We see the medals. And the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
4: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
3: Watch Patriots, hosted by Matteo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
5: Kwentong nakakaantig ng mga sikat, hatid ng Julius Babaw Unplugged tuwing Sabado alas 8 ng gabi.

0: True FM.
1: Uy!
2: Mga kapatid, ganap ng 15 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much, Boss Herman Panghulan at kay Sir Jason. Good morning and thank you. Mm-hmm. Boss Mastery Coffee. Alam mo na kagad doon, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthan na may inampo sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much. Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Amoy brewed coffee, di ba yung strong coffee, right? Yes, thank you. Ngayon nga pong panahong ito, aba, naku po. Alam natin lahat, batid natin lahat sa hirap po ng buhay ngayon. Mas lalo nga pong mahirap kapag tayo po ay nagkakasakit o ang ating pong mga mahal sa buhay ay nagkakasakit. Kaya dapat po laging maging wise, lalo na kung kalusugan po ng ating pamilya ang siyang pinag-uusapan. Sa pagpili po ng gamot, dun tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan na maging mahal para masabing di kalidad yung gamot. Pero ingat din sa pagpili po ng mura dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Lagi po nagpapaalala ang Unilab, piliin po lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Again, piliin lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat ng marami. Unilab.
1: Yon! Oh, partner, sabi mo daw kasi pagbutihin ng trabaho. Sumagot si Danilo Ibasco, aba, Manong Ted, pinagbubuti naman ng trabaho. Lalo na ang gobyerno, ang gagaling nga daw magnakaw sa kaba ng bayan. Naku po. Oh, tapos hindi yata nila napapasa talaga yung t-shirt natin.
3: Uh-huh.
1: Ang sabi nung isa dito, ano, proud kayong dalawa? Proud pa kayong dalawa? Siguro may maleta kayo, no? Ba't kayo
4: maraming
1: proud sa gobyerno?
4: Maraming salamat po.
1: I-zoom in mo nga direct nang makita.
2: Hayaan mo na.
1: Oh, huwag na tayo magpaliwanag. Masarado
2: mo na mga tanga. Oh, isa mo nang mabilis na... sorry po. Sorry po, sorry.
1: Okay.
2: Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina.
1: Hangin at ulan, bunsod po ng habagat na pinalalakas po ng bagyong Inday ramdam sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang lugar sa probinsya, bahana.
2: Mas malalaki pong epekto ng bagyo at habagat at pinaghahandaan na po sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan.
1: Chief of Staff, BBP Sara na si Zulika Lopez nagpunta sa Senado at nagsabing... paghandaan daw ang Typhoon Inday.
2: Malaman niyang pumalag sa Manoy Oplan Romanov na daw siyahong plano laban sa mga Duterte. At tinanong kung asaan ang ebidensya ng bise tungkol dito.
1: Gulo sa Middle East, lalo pang lumala. Amerika at Iran nagantihan ng bomba.
2: At sa ating po namang Sports 5, umaatik ka buong basketball action. Balik na mamaya sa pagbubukas ng PBA Governor's Cup.
1: Sa Balitang Entertainment, a total eclipse of the heart hitmaker na si Bonnie Tyler pumanaw na, mga kapatid.
2: Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito ang ikalawang bukso ng mga mahalagang balitang dapat niyong mapakinggan, Valerie, ngayon!
1: Sa mga balitang pambansa, iginiit po ni Attorney Israelito Torion na constitutional aberration o hindi normal ang pagkakahalal kay Senator Cheese Escudero bilang presiding officer sa impeachment trial. Ang giit po ni Attorney Torion, dapat Senate President ang namumuno sa paglilitis. Matatanda ang naghain ng petisyon sa Korte Suprema, Senator Yon, para hilingin ang pagpapataw ng TRO sa impeachment court dahil sa pag-question nila sa pagkakahalal kay Escudero. Una nang sinabi ng Senado na hindi makakaapekto sa impeachment trial ang petisyon ni Torion. Pero ang giit niya, dapat maipahinto ang paglilitis dahil mali na si Escudero ang tumayong presiding officer.
5: Wala kaming personal dito kay Senator Cheese Escudero, ha. Ang aming stand dito, hindi po ito obstructionist na move namin. Ang amin dito is we just want that the proceedings should be free from any taint or any accusation of violation of Article 11, Section 3, Paragraph 6. Kasi nga po, klaro naman po na ito ay constitutional aberration, knowing that it is necessarily implied from Article 11, Section 3, Paragraph 6, that it is the Senate President who should preside on impeachment complaints in cases where the respondent is not the President.
1: Yan nga po ang tinig ng petitioner na si Attorney Israelito Torion. Samantala, kumpiyansa po ang hanay ng prosecution na hindi po nagiba ng depensa ang imahe po na iniharap nilang witness sa impeachment trial na nagpapatunay na hindi nga edited o totoo ang video ni VP Sara na may pagbabanta kina Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay dating Congressman Ace Barber's consistent at naprotektahan ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong ang kanyang kredibilidad nang sumalang siya sa cross-examination ng depensa. Iginit din po ni Congressman Barbers o dating Congressman Barbers na sapat ang karanasan ni Kalilong para ma-authenticate ang video ng nasabing death threat ni VP Sara kina Pangulong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
0: Nakita natin na itong pagkakataong ito ang magpapatunay na itong mga ebidensya ito ay hindi dapat kalimutan o hindi dapat ito baliwalain dahil ito ay nabibigat sa mga ebidensya mula sa mga witnesses at sa mga competent witnesses na ilalatag ng prosecution. Yan nga. Aming kaniwala, hindi nagiba, hindi nasira ang imahe o yung witness na inilatag o pinakilala ng prosecution team. Naging competent siya, naging consistent siya sa kanyang mga pagsasalaysay at ito nagpapakita na siya ay nagsasabi ng katotohanan.
1: Yan nga po ang tining ni dating Congressman Ace Barbers. Sa iba pang balita, umalma naman po si Defense Secretary Gibo Chodoro sa pag-angkin ng ilang Chinese scholars sa probinsya ng Batanes. Sa ulat po ng Chinese media, tinawag daw na natural extension ng Taiwan ang Batanes at dapat mapaisailalim sa China. Nabanggit daw ito sa isang symposium ng Chinese scholars at nailathala rin po sa isang news article. Ibinunyag ng Maritime Transparency Group founder na si Ray Powell ang ulat. Matatagpuan po ang Batanes sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas malapit sa Taiwan. Ang babala po ni Powell, maaaring gamiting dahilan ng China ang ulat para umaligid sa probinsya. Para naman po kay Secretary Gibo Chodoro, katawa-tawa ang sinasabi ng Chinese scholars.
3: It also validates yung sinasabi natin na they have the plan to control the whole Pacific Ocean. Walang basihan ito, kalokohan ito. And it's ludicrous.
1: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Samantala, 7:22, ang tamang oras. Ang oras po muna natin, hatid sa ating lahat yan ang Twins Lampain Baby Diaper, ang Lampain ng Bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Puntahan niyo po ang kanilang Facebook page para sa mga promo at discount. Twins Lampain Baby Diaper at ang kanila pong website www.megasoft.com.ph. Good morning po, nakatutok sa atin ngayon si Ma'am Eileen Choigo and si Sir Jerry Telan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Magbabalik pa rin po tayo sa iba pang mahalagang balita na dapat niyong malaman ngayong weekend. Friday po yan, tuloy pa rin ang ating pagbabantay kay Super Typhoon Inday o ito nga po si Bavi. Abangan niyo po ang iba pang update dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Laging true sa'yo, kapatid!
7: Huwag tayo may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin?
8: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrobyado.
9: Nandito tayo, kaya tayo magsusupo ng problema. Magkaalam na.
8: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
10: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
8: Kwentuhang may saysay.
11: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
8: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
11: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
8: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan na may kabuluhan.
12: Nasunog na yung kwapaw ko.
8: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
13: Fantasy, let's start with that.
14: Para mas maintindihan.
8: May lugar ka rito, kapatid.
15: It's a beautiful day!
8: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.
16: Pag komportable ka na sa buhay mo, money does not buy happiness anymore.
17: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
18: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo.
19: You have to build your character.
20: Yeah.
19: Ito ang masabi ko.
21: Your surname is Ayala.
19: Yes.
21: And you work for Ayala.
19: Yes.
21: Are you related with the Ayalas?
22: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
23: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: natin. 7:26, ang tamang oras muna. Hatid sa ating lahat ng Ulta Flex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan? Ito na po ang sagot sa aging. Ang Ulta Flex, ang pampalakas na pampaganda pa na health drink gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ulta Flex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Profesora, ito po ang aking sikreto, Ulta Flex, hindi po doktor. Ulta Flex at Ulta Bio lang. Mabibili po sa Shopee, Lazada at sa ultabio.shop. It's www.ultabio.shop. Pwede rin pong bumili sa 0931-033-2871. Subukan nyo na po. Sa lahat ng nagtatanong, Chacha, ba't nagaganyan ang itsura mo? May trial pack na po ang Ulta Bio para maging ganito kayo ka-fresh. Available na po yan sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Balita po sa Metro Manila. Nakahanda na po ang buong Metro Manila sa epekto nga ni Bagyong Inday at Habagat. Sa Maynila, tiniyak pong gumagana ang mga pumping station para matiyak na hindi babahain ang ilang pangunahing kalsada. Tuloy din po sa paghahakot ng basura ang ilang tauhan ng lokal na pamahalaan at drainage declogging. Nagkaroon din ng meeting ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council. Tinalakay po nila ang paghahanda sa epekto ng Bagyong Inday at Habagat. Ipinakita rin nila ang mga nakahandang equipment sakaling kailanganing mag-rescue. Mayroon na pong food box at mga relief supplies. Ayon sa Metro Manila Council, nakahanda sila sa worst possible scenario. Handa na rin daw ang Barangay Rojas District sa Quezon City sa posibilidad po ng malakas na ulan at pagbaha. Ipinwesto na ng mga taga-barangay ang mga equipment sakali pong kailanganin ng rescue. Tuloy-tuloy din ang mahigpit na monitoring sa mga CCTV para po sa sitwasyon ng mga kalsada. May mga upuan at modular tent na rin para sa mga ililikas kung kakailanganin. Sa ibang balita, patay po ang isang babaeng rider matapos mabangga ng truck. Diyan po yan sa Maynila. Ay nako. Sa investigasyon, binabagtas po ng biktima ang northbound na kumalapit to sa amin ng Delpan Bridge at mapauwi na po sana sa Navotas. Nang madisgrasya po ang babae, ang bibilis ng truck diyan pag hindi po traffic. Natuntun po ang kinaroroonan na nakabanggang truck driver matapos po ang backtracking ng CCTV. Depensa ng driver, hindi niya daw napansin ang rider dahil sa blind spot ng truck. Patuloy naman ang investigasyon. Posibleng maharap po sa reklamong reckless imprudence resulting homicide and damage to property ang truck driver. Mga kapatid, sa oras po na 7:29, ang tamang oras, hatid naman po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Mga kapatid, may QR code po sa inyong screen para po makita ang mga nagagandahang gold at diamonds ng Mayet de la Rosa. Visit their website www.mayetdelarosa.com at lalo na po ang kanilang Facebook page, Mayet de la Rosa. Araw-araw may live selling po at bonggang promo sa kanilang Facebook page. Kaya puntahan nyo po sila, i-like at i-follow sila, Mayet de la Rosa. Batiin na rin po natin ang magandang-maganda good morning si Sir Richard de la Rosa at congratulations Paul Adrian Samarita. 1 week na daw siyang may jowa. Sana all. Pinapabati niya yung kanyang napakagandang girlfriend na si Kay Andrea Castillo ng Imus, Cavite. Sana all, Paul Adrian. Ito talaga si Erwin, puro putukan ang nasa isip, porque weekend. Congrats! 1 week na kayo. O, hintayin ko yung mansari ha. Paul, magpakain ka. Dapat may papalabok din yan or paspageti. Mag-aantay kami dito sa taas. Balita po sa mga lalawigan, nabalot naman ang makapal na abo mula po sa Bulkang Canlaon ang mga bubong sa Canlaon City, Negros Oriental. Bumuhos nga po ang ulan kaya nagbistulang putik ang abong nagbagsakan sa lugar. Sa lawak po ng ibinugang abo, umabot sa Cebu ang ashfall. Nag-ikot po mga emergency responder para magbabala at payuhan ang mga residente na iwasan munang lumabas ang kani-kanilang tahanan. Ang mga eskwelahan nagsuspindi po ng klase. Ayon sa Environment Management Bureau o EMB, maaaring magdulot ang ashfall ng komplikasyon sa paghinga, lalo na po sa mga may hika, allergy at iba pang sakit sa baga. Ang sabi din po sa ating kanina ni Director Teresito Bacolcol ng FIVOX, mga kapatid, Ingat po ha, doble ingat. Dahil yung ashfall, samahan mo daw po yan ng malakas na ulan, lalo't nandito si Inday, ay may possibility po ng lahar. So, antabay po kayo, lagi kayong tumutok po sa balita at makinig po sa sinasabi ng inyong lokal na pamahalaan. Pag sinabi pong evacuate, pag sinabi pong mag-face mask, sundin po natin yung mga utos. Ito po yung safety precautions po ng lahat, especially po dyan sa may Negros, lalo na rin po dun sa ibang areas na inabot nga po nitong ashfall. Sa iba pang balita, pinagmulta at kinasuhan po ang mga residenteng nahuling nagtatapo ng basura sa isang sapa sa Cebu City. Yun, huli at kulong. Patay kayo dyan. Kumalat sa social media ang video ng ilang residente na walang habas na binubuhos. Naku naman. Binubuhos po na parang wala lang ang sako-sako pong basura sa sapa. Ayon sa LGU, natukoy nila ang mga nakuhanan sa video na nagtatapon. Tinikitan at kinasuhan po ang mga ito. Sa ordinansa ng lungsod, nasa 1,000 to 5,000 piso ang multa para rito. Alam nyo, maliit pa yan. Maliit pa yan, dapat i-amento at lakihan. True. At dapat may kulong kahit papano, True. Kahit 1 linggo para magtanda po. Ay nako. Sa iba pang balita mga kapatid, arestado po ang lalaking nang molestya ng isang babae. Diyan naman po yan sa Angeles City sa Pampanga. June 27, ang mangyari po ang krimen. Nadatnan pa ng concerned citizens ang babaeng nakahubad, umiiyak at nakagapos ang kamay. Bukod sa pangmumolestya, tinangay din ng suspect ang cellphone at 13,000 pesos cash ng biktima. Kwento ng biktima, nasa parking area ng isang hotel ang kanyang sasakyan. Pagbukas niya ng kotse, aba, bigla daw po siyang nilapitan na lamang ng suspect at tinutukan ng baril at pilit na pinasakay sa loob po ng sasakyan. Minaneho raw ng suspect ang kanyang sasakyan papunta sa kalapit na kalsada. Ipinarada ito at doon po siya minolestya. Katakot naman yung ganun, no? Pero yung mo, naglalakad ka lang, may nakapark na kotse, tas ito gagawin sa'yo? Nangyayari, narescue lang daw ang biktima nang umalis po sandali ang suspect para kunin daw ang naiwan itong cellphone. Maharap po sa patong-patong na reklamo ang suspect. Huwag na pong palabasin yan ng kulungan pagka ganyan. Samantala mga kapatid, 7:34 ang tamang oras. Sa atin po sa ating lahat yan ang Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space. Pwedeng isama ang buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code sa inyong screen para po sa inyong booking ng tickets with Fast Cat. Ikutin nyo na po ang buong Pilipinas sakay ng Fast Cat. Bisitahin po ang kanilang website, www.fastcat.ph. Facebook page, it's Fast Cat Official. At sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. At sa mga kapatid po natin na apektado po ngayon nito pong cancellation ng biyahe, no, dahil po dito kay Bagyong Inday, kahit po nakabook na kayo ng tickets, magagamit nyo pa rin po yan. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa mga service customers ng Fast Cat. Samantala, puntahan po natin ang balitang consumer at pangkalakalan. Tumaas po ang presyo ng kuryente sa spot market dahil pa rin sa patuloy na plant outage sa Visayas. Ayon po yan sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines. Umakyat nga po ng piso 77 o higit 22% ang spot market price ng kuryente nitong Hunyo. Nananatiling manipis daw kasi ang supply noong nakaraang buwan sa kabila po ng mas mababang demand. Ayon po sa grupo, kahit nakaraniwang nagkakaroon ng grid alert sa tag-init, nagpapatuloy po ang pagtaas ng yellow at red alert sa Visayas grid dahil sa patuloy na outage sa mga planta. Sa spot market, humuhugot po ng dagdag na supply ang mga power distributor. Ibinaba naman po ng Asian Development Bank at International Monetary Fund ang mga pagtataya nito sa economic growth ng Pilipinas. Tinataya po ng ADB na lalago po ang ekonomiya ng Pilipinas ng 3.8% ngayong 2026. Mas mababa po yan kumpara sa 4.4% na pagtataya noong Abril. Dahil po ito sa mga naantalang investment, mas mahinang private consumption at epekto ng klima. Habang nag-aabutan po ng palabok ang mga kapatid natin dito. Binabarin daw po ng IMF ang economic growth forecast nito sa 3.9% ngayong taon mula sa dating pagtataya na 4.1%. Dahil pa rin po yan sa epekto ng sigalot sa Middle East na mas malala po kaysa sa inisyal na inaasahan. Kahapon, di ba, nandyan tayo sa isang mall dito po sa may, sa SM Mega Mall. Ayan, sabihin na natin kung saan. Umiikot ako, ang daming tao. Pero pag pinuntahan nyo po yung loob ng mga stores, kung hindi kainan, wala halos namimili. Tapos tinanong ko yung mga tao doon, o sina ate doon sa isang store na pinasukan ko. Sabi ko, kamusta? Kamusta ang benta ate? Ito po, naghihikahos pero lumalaban. Hirap ano, ang hirap. At ito po pag nagpatuloy pa, yung sigalot po dyan sa Middle East, apektado na naman tayo panigurado. Kaya sabi nga ni Manong Ted, brace for impact kung tayo po'y nahihirapan na ngayon. Sa mga susunod na buwan, baka mas mahirap pa. Sa iba pang balita, nakatutok po ang gobyerno sa upskilling ng ating mga manggagawa. Ayon po yan sa palasyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakatuon pa rin ang administrasyon sa pag-angat po ng kalidad ng trabaho sa bansa at maprotektahan ang kapakanan ng mga manggagawa. Idiniin po ng palasyo ang kahalagahan ng upskilling ng mga manggagawa para mapataas ang sweldo ng kanilang workers at matiyak na sila'y future ready. Yan ay lalo't sinabi ng World Economic Forum na kinakailangan po ng buong mundo na isulong ang upskilling para maihanda mga manggagawa sa umano'y massive structural disruptions na makaapekto daw sa isa sa kada apat na trabaho pagsapit ng taong 2030. Totoo po ito sa lahat po ng uri ng trabaho ito. Kinakailangan ng upskilling because of the rise of artificial intelligence. Kailangan nating sumabay at ayaw man nating sabihin ito, pero may mga trabaho na po na na-dissolve. Halimbawa sa Meta, yung buong team po ng kanilang deleters doon, yung nag-check ano, kung fake ba ito or ano ba ito, yung buong account noon na-dissolve, nawala dahil AI na ang gamit nila ngayon. So kung marami nang nawawala ng trabaho ngayon because of artificial intelligence, in the coming months or years, hindi man months, in the coming years, dapat ba talaga tayong kabahan dito nga po sa AI? Samantala mga kapatid, sa mga balita po sa labas ng bansa, isinapubliko ng US forces ang serya naman ng pag-ataking ikinasan ng kanilang hanay kontra Iranian forces. Ayon sa report, aabot po sa 90 Iranian targets ang pinasabugan sa mga nakalipas na araw. Ayun. Kabilang po sa inatake ng Estados Unidos ang air defense systems, military infrastructures, missile at drone facilities at maraming iba pang military assets ng Iran. Wala pang inilalabas sa datos ang Iranian forces sa bilang ng mga nasawi. Kasunod po yan ang sunod-sunod na pag-atake ng Amerika. Aabot naman sa 28 nasawi matapos lamunin ng sunog ang isang pagawaan ng sapatos dyan po yan sa China. Nangyari po ang malagim na trahedya nitong Huwebes sa bayan ng Quanzhou. Aabot po sa higit 200 ang nailika sa Chinese authorities sa insidente. Blanco naman ang mga otoridad sa pinagmulan ng apoy. Nasa kote ng Colombian authorities ang isang banyaga na pinaniniwala ang sangkot sa drug trafficking sa kanilang bansa. Bah, nasa gym pa. Kinilala pong naaresto bilang si Arif Juman alias Giliani na isang Canadian national. Sangkot din daw ang individual sa International Arms Syndicate Group. Bah, oo. Ikinasa po yan ng Colombian authorities bilang kampanya kontra illegal na droga. Sports 5, mga kapatid, magdadaos po ng meet and greet si Pinay tennis star Alex Iala dito sa bansa. Gaganapin po yan sa isang Glorieta Activity Center sa Makati City sa July 15. Bukas po sa publikong event pero hindi pa ibinibigay ang details para po sa access. Saglit po na magbabalik bansa si Alex bago nga po simulan ang kanyang kampanya sa hardcourt. Naghahanda na po si Alex para sa US Open na mangyayari next month, August po yan. Katatapos lamang ng kanyang makasaysayang kampanya sa Wimbledon kung saan nakaabot po siya sa ika-apat na round. Gaganapin naman po ang ilang laro sa Window 4 ng FIBA World Cup Asian Qualifiers dito sa bansa. Kinumpirma ng Samahang Basketball ng Pilipinas na sa Mall of Asia Arena mangyayari ang laro ng Group E sa August 28 at August 30. Inilipat po mga laro ng Group E dahil sa sigalot sa Middle East. Dati nang nag-host ng laro ang Pilipinas sa pagitan po ng China at Chinese Taipei noong Pebrero. Bahagi po ng Group E ang Gilas Pilipinas, o bahagi ng Group E ang Gilas, Australia, Iran, Jordan, New Zealand at maging Syria. Nanguna naman po si Juan Gomez de Liano sa karera sa Rookie of the Year ng PBA Season 50. Nagtala po ng averages na 17.5 o 17.6 points, 6.5 rebounds at 5.9 assists at 1 steal per game si Juan GDL. Pangalawa naman sa karera si JM Bravo ng Terra Firma Jeep, habang pangatlo si Chris Kuhn ng Magnolia Hot Shots. At eto na mga kapatid! Good morning kay Christy! Sa mga bitin po sa programa ni Christy Fermin dito sa True FM, meron din sila online, SNN or Showbiz Now na. Panoorin niyo po para sa mga mahilig sa Marites, sa aming mga kamarites sa mahilig sa balitang showbiz. Full support naman daw si na Sherlyn at Aga Mulak sa anak nilang si Atasha. Gaganap po siya sa musical play na Bongga Kaday, The Annie Batong Bakal Musical. Ang kwento po ni Tash, lagi siyang binibigyan ng pep talk ng kanyang pamilya at paalala para manatili siyang grounded. Payo sa kanya ng mga magulang, ipagpatuloy lamang niya ang pag-abot sa kanyang pangarap. Gaganap bilang si Annie Batong Bakal si Atasha sa naturang musical. Pinag-aralan daw talaga ni Tash ang role at nakinig sa mga kanta ng Hot Dog. Base ang musical sa mga awitin ng Manila Sound Band na Hot Dog. Kasama sa performance nila ang hit songs ng Hot Dog tulad po ng Manila, First Love, Be Buti Nga, Panaginip o Lumapit Ka at maraming iba pa. Naku, ito naman, nakita ko ito, partner, online, ipinost ni Gretchen Ho. Ibinahagi nga po ni Gretchen Ho ang nakakakabang encounter niya sa isang hyena habang nasa safari sa South Africa. Oo, work hiatus si Gretchen Ho at nag-iikot-ikot lang ang sharap. Lumapit nga daw po itong hayop sa kanilang grupo. Agad naman lumapit si Gretchen Ho sa safari vehicle para agad siyang makasampa kung kinakailangan. Tiniyak naman po ng kanilang guide na mukhang interesadong hyena sa dala nilang cooler na may lamang pagkain. Kakatakot ang lapit sa kanila. Kalaunan, umalis din daw po ang hayo para sundan ng grupo ng African Wild Dogs. Samantala, magkakaroon ng performance si Justin Bieber. Wow! Exciting sa kauna-unahang World Cup Final Halftime Show sa July 19. Gaganapin po ito sa MetLife Stadium sa New Jersey. Bukod po kay Justin Bieber, magkakaroon ng performance sa halftime show sina Madonna, Shakira at international pop sensation BTS. Ang giit po ng FIFA, ang halftime show ay magiging biggest stage ever kung saan bilyon-bilyon ang inaasahang susubaybay. Mga kapatid, sa oras nga po ng 7:44, ang tamang oras muna, hatid sa ating lahat ng twins, Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang twins Lampain po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing. Sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. Oy, oo, may tinatanong si Manong Ted sa akin. May contact daw ba ako kay Gretchen? Bakit, partner?
1: Sabihin mo, pupunta ka pa ng Africa para makahanap ng hayop.
0: Oo, naghanap siya ng hayop na mabangis. Pumunta siyang Africa. Oo.
1: Napakarami ng hayop.
0: Marami.
1: Naka-Amerikana pa.
0: Gretchen Ho, nakikinig ka ba? Ba't ka daw nag-flight pa? Dito daw maraming hayop. Naka-Amerikana pa. Nandyan lang sa tabi-tabi. Oh, nakapabango pa mga yan. Nakasuot ng Prada at Hermes, Gretchen Ho. Oh, ito na nga po mga kapatid ng mga balitang nakalap ng bulwag ang pambalitaan po ng News 5. Good morning po sa mga nakikinig sa atin dito sa 105.9 True FM. Dito pa rin po yan sa Metro at sa Mega Manila. Patuloy pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang hitik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ted Filon.

0: Bago rin po ng maligayang kaarawan today kay Oni Peñaranda, 67th birthday. What a blessing, ha? Ay, nako, salamat na marami. Nabusog din ako sa...
1: sa papalabok ni Kay. Happy birthday, Kay!
0: At muli kay Alvin Aison, happy birthday din sa iyo, ha? Good morning, good morning, good morning kay Alvin! Si Engineer, aba, ano Engineer, okay ba? Hindi ka na ba pumapalya? Hindi ka ba sinasabihan ng excuse me? Parang... wala sa hulog. Parang wala sa eskwala. Parang palyado. Eh sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Eh di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito, todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo!
1: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalagya!
0: Yun ho! Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much! Bravo! Bravo! Bravo! Ang tanong... Sandali lang, ha?
1: Bakit? Gusto daw maging member ni Sir Richard De La Rosa ng Bravo Team. Sige, bibili kita 10 bucks agad.
0: Approve.
1: Oo.
0: Abangan po sa aming pagbabalik. Din Mel, bravo. Abangan po sa aming pagbabalik. Brad Jeff Eliscopides.
2: FM. Natikman nyo na ba ang bagong favorite drink ni... May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at attorney ng bayan, attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWDR.

0: 105.9.
1: Alas 7.49. Siya ba'y ready na?
2: Ready
1: right,
2: na yan tayo.
1: On a Friday, para po sa ating inspirasyon this morning and para po sa ating ding magandang weekend. Brad Jeff sa ating The Daily Brad.
0: FM. The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Pastor Jeff, ooh, finally Friday. Oh, salamat,
3: yes.
2: Lord. Good morning to you. Friday. We're all excited for the weekend.
3: Yes, Brad Ted at siya, excited na rin tayo. At patuloy natin pagdasal yung bagyong kakaharapin na ating bansa. Well, last day na po ng Linggo, kaya nga excited ang aking mga kasamahan. Marami po tayong pinagdaanan. May mga pagod, may pressure, may deadlines na minimit. May mga hindi na meet na deadline. May mga disappointment tayo siguro this week. Mga bagay na hindi naging ayon sa plano natin. Siguro, minsan tatanong nyo rin, ano, Lord, tama ba to? Worth it ba to? Kasi pagod na ako. Pero sa totoo lang, nandiyan ka pa rin, nakatayo pa rin, right? Lumalaban pa rin. At minsan, malaking victory na po yun. Ha? Yung hindi ka bumitaw kahit hirap. Yung bumangon ka kahit mabigat. Yung nagpatuloy ka kahit hindi perfect yung takbo ng Linggo mo. Kasi alam mo, may tinakdang layunin sa iyo ang ating Diyos. Kaya sabi po sa Hebreo 12:1-2, buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin. Sabi po rito, may tinakda daw pong karera sa atin ang ating Diyos. Ang buhay po ay hindi sprint, yung mabilis ang takbo. It's a race na kailangan po talaga ng tiyaga, ng perseverance. Hindi lagi mabilis, hindi laging madali, hindi lagi exciting, pero may finish line. At may Diyos na kasama tayo dito sa takbuhin na to, sa karera na to na binigay sa atin. Tandaan po natin, yung pagtsatsaga po, yung perseverance, it's not pretending you are not tired. Hindi ako pagod. Hindi po. It's choosing to keep going and depending on God's strength. Minsan ang faithfulness po hindi naman masyado madrama. Minsan simple lang, pumasok ka pa rin sa trabaho kahit pagod ka. Nagdasal ka pa rin kahit walang tugon yung dasal mo. Nagpatawad ka kahit alam mong ikaw yung nababalagoong. Ginawa mo pa rin yung tama. Nagtiwala ka pa rin. At kapag napagod ka, lastly, sabi po rito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Let us fix our eyes on Jesus. He is the author and perfecter of our faith. Kaya again, mga kabrad, right? Dinala tayo sa posisyon na to ng Diyos sa karera na to dahil alam niya kaya natin tapusin. Siya mismo hindi sumuko sa krus nang sinabi niya, it is finished. Kaya kung pagod ka ngayon, ibig sabihin, hindi ka mahina. Ibig sabihin, tao ka at may Diyos kang sasandalan. So huwag kang bibitaw, huwag kang susuko. Huwag mo isipin na sayang yung paghihirap mo. Tarungin mo sarili mo ngayon, amen. Ano ang pinakamabigat na pinagdadaanan ko this week? At paano ba ako na-sustain ni Lord hanggang ngayong Biyernes? Ano yung next faithful step na kailangan kong gawin kahit pagod na ako sa karera na to? Because tandaan natin, Hebreo 12:1-2, buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin.
1: Amen.
3: Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, alam namin na iba-ibang karera ang binigay mo sa bawat isang tao. Kaya hindi kami dapat mag-compare, hindi kami dapat ma-disappoint kung ang bagal o iba mabilis. Kami, Lord, ang mag-focus sa karerang ibinigay mo sa amin. This race called life. At habang kami, Lord, tumatakbo, tulungan mo kami, Lord, masustain. Dinadalangin namin, Lord, ang aming bansa na kakarapin na isang matinding bagyo. Lord, tulungan mo kami na mapagtagumpayan ito. Tulungan nyo kami, Lord God, na as always, Lord, maging matatag sa gitna ng bagyong kinakarap namin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa kabila ng aming mga challenges sa bansa. In Jesus' name, amen.
1: Amen. Salamat, Panginoon, sa aral na aming napakinggan this morning. Amen.
2: Ang ganda.
1: Amen.
2: Thank you, Pastor.
1: Salamat, Brad Jeff. Very, very timely.
2: Amen.
1: Marami pakakataon, marami sa atin ay nag-iisip, is it worth it?
2: Mm-hmm.
1: Itong bang bangon natin na ito, worth it pa ba ito?
2: Amen.
1: Ito bang ipinaglalaban para sa bayan, worth it pa ba ito?
2: Mm-hmm.
1: Amen. Mm-hmm. Okay, so Brad, ikaw ba'y pupunta din eh? para maabutan mo pa ang papalabok.
3: Alam ko, happy birthday, Kay! Binati ko na si Kay kanina sa Viber. Yan, happy birthday. Saka na lang, Kay, padala mo na lang dito sa address ko yung share kong palabok.
1: Okay.
2: Thank you, Pastor.
1: Alright, at we'll catch you again Monday para sa ating inspirasyon sa The Daily Brad.
3: Yes, Brad Ted, salamat. Trina and Junjun Galang, makita tayo mamaya para sa ating sports activity. Ito pa yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: And serving the people indeed, Brad Jeffelis Copide sa ating The Daily Brad. Yung ating winner kahapon, ha, it's 4,000 peso set, right?
2: Mm-hmm.
1: Oo, aabangan po namin yung kanya pong mga binabanggit pa na pangangailangan para daw po sa operasyon ni Nanay. Alright, at kahapon po nga ay naglahad siya ng kanyang pangangailangan para daw ho sa mga test na kakailanganin bago daw ho siya magkaroon ng surgical procedure. Alright, mamaya din po tayo may winner para pa rin po sa ating What's On Your Mind. And of course, sa ating pagbabalik, eto po, hihingi po tayo ng informasyon at guidance kung ano ho bang ating aasahan sa mga susunod na mga araw.
0: FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
5: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May

0: The Pag-ibig Fund MPL via virtual pag-ibig.
1: At Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
2: It's a relaxing Friday with Ted Filon and DJ Chacha. Dito lang yan sa True FM.
3: Relaxing. Oo nga, no, kung maaari lang po, talaga namang lahat na ho ng ating babanggitin po ay nakaka-relax. Pero may mga katotohanan po sa buhay natin na hindi ho natin maaaring itanggi. Bahagi ho talaga ito na pagiging isang Filipino.
0: Tama.
3: Lalo na po ngayon na naharap po ang ating bansa. Sinasabi ni Brad kanina, mukhang yung bagyong Inday, dyan po yan sa extreme northern Luzon. Eh ngayon po, ibang bagyo ito.
0: Prepare for Super Typhoon Inday.
3: Eto ho, habang tayo naka-standby po para po sa ating Zoom connection, sa ating pong importanteng panayam this morning, ang title ngayon ng column po ni Jarius Bondoc sa The Philippine Star. Opo, eto na po ngayon mga kapatid. Ang ating po, salamat na marami. We appreciate po ang panahon na ibinibigay po sa ating programa ni Attorney Reginald Tonggol, ang spokesperson po ng Impeachment Court. Maganda umaga po, Attorney!
4: Magandang umaga ulit sa inyong lahat at sa inyong mga tagapakinig.
3: Opo, ito po ngayon si Chacha sa unang katanungan.
0: Yes po, Attorney. Salamat po ulit sa pagpayag sa panayam. Attorney, next week nga po inaasahang haharap si OVP Chief of Staff Attorney Zulika Lopez na iserve na po yung sabina na ibinigay nga po no, ng Senado. Ano pa po ang ibang aasahan ng publiko sa mangyayaring trial next week bukod po sa pagharap niya?
4: Ang expect natin next week no yung pagharap ni NBI Regional Director Lotok sa Lunes, pagkatapos din yung pagharap ni Belinda Bello, yung isa pang witness ng prosecution. At ina-expect din natin sa Lunes matatanggap natin yung memorandum na hinihingi ng korte dun sa both parties, sa prosecution saka sa depensa, para ukol naman doon sa mga subpoenang i-issue ng impeachment court regarding doon sa subpoena doon sa STECOM sa BIR tsaka subpoena doon sa STECOM doon sa mga bank accounts ni VP Duterte at saka nung asawa niya at saka nung 21 na mga businesses daw na connected sa kanya. At pagkatapos din noon, DJ Chacha, doon sa Wednesday naman, in-expect natin yung oral arguments ukol doon sa memorandum na sinubmit at saka doon sa mga subpoena doon sa STECOM na yun, na doon mangyayari yung oral arguments at pagtatanong siguro ng mga senator judges tungkol sa mga legal positions ng parehong party sa Wednesday.
0: Okay, dalawang bagay po. Kasi yung subpoena ad testificandum, tama po ba yun, ay para kay Zulika and other witnesses. Yung pong isang binabanggit nyo is for the bank records. So, are we assuming na sa susunod na linggo matatakil na po yung tungkol sa bank records ng mag-asawang Duterte?
4: Tama ka, no? Yung kung maalala natin nung Lunes, matagal na kasing nirequesto ng prosecution, DJ Chacha at Ted, na-request to